0: mëna doon ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab société way way kenn ku ne raison ba nga dëkk dañu am luñu japp dañu liggéey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen balma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara lu ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jëndé koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngien len doon yobante di len ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngien ci yobbo seen doom bu ngien fayu duñ jang wa lolu bakañ bu ngien fayu duñ jang bakañ alal joju ngien len di jox bu ngien ko dajalé won yone ko ci gox ba ngien dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal len benn machine wal benn machine soqu benn machine bi wal café benn machine bu soqu café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégé buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxé daara ji ya ko ko jox de yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxe bo moytu gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci rew yoyu yalla xam nako wa Guinée Bissau ñing may deg masna fa dem conférence bi jeex te suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man euma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu joxlab 5000 may lool deganu ñu ngi ay señ bi balex mané deganu bi man nga ñew commerçant bi joxlab 5000 rus la tax mu joxlako bo fa demul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci keur Serigne Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñepp ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana Serigne Bell ñu ni ñibbi na te deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñepp fekk nañ ma fa ñima soxla ñepp fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal autom raison bu nek mu yobbu la fa laaje lay adiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fimne bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti juni mba ñaari juni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né nañ marché occas rek ka dox né na leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occas Serigne Fallo ci ñaanon man wa mune legi dem len genti bu ndax Serigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngou ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy isini am Touba marché occas saretu mbam moy isini Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mënu mëna ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñi ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter té nangou wulena dem ci tool yi nawetani bay pour am dara ay bayilen fontu yi bayilen fontu yi yeen ku fi baye nakoy récolte mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolte jotté récolte moy li gëna jafé té yeen yeen nakoy def ngeen mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak té xamni réew mi yeen nakoy défar yeen ndaw ñi bu féké bu ngeen mu défaru séré leen sen tir ta tok ci seenum réew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moñu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ngoy xeyma ci intention intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geejgi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dekulan la am alal mba bamel bu sori degu guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu karag sedd yalla may ma khalis yalla faalew mu ne xaram xol ba xam yalla dama deggu yalla danel garab ci sa kaw garab gani xax xax wuti ko musam po film xana ray ma nga bëgg mu ne ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay leema may la khalis ay tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon atlubul awa'ij bi izati al-anfus fa inna al-umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline atlubul awa'ij bi izati al-anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité mi ne ko lutax muni yalla dogal ba pare na ci fa inna al-umura tajri bil maqadir yalla dogal bi pare na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traité n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mun bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna mun lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu naan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëtt di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaika al anam ku melni manamu ni yag bayyi mayam ba yag muni bal adallu bayyi ma saxalata na bayima la tane yow bayima tane manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug min la sifsoné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gissé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique comme amérique amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañu gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nang wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi frèram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni qad mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga leen ñu dem baqiya bu yag waaw mun waye gis nga liñ fi nekké won jikko yu bax yiñ fi nekké won jëf ju bax diñ fi nekké won taxaway bu am solo biñ fi nekké won mun am muy bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mune amna ci mune way am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk deenañ bu yag deenañ ba xam ñun ay nit ndax yoru ñu xeli nit ñun ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat am nga dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahma sawt lum waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lol la ahmad sawt waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñakke gisatuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am job am ngor am education am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xeyni ko won ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatul ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magal yi da ngay sante yi da ngay nangi mi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yabal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko waxma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqih fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imam jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye amnu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé sé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naaw falan boone muhammad lu massa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko dëgg gi ya yaakar lo ko dir yanké ñewoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidatuna khadija bu gudé mo da non soxna ci bu bëcë gi moy doon borom kër bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kessé waye yalla néna yonent bi néna bam yëkëti won ko joxla bu ci sa wërsëk nekké da na la ko jox waxna ko légui ñi joggé won luuga té ñew fi di ma siyaré ci fi légui ni rek ci ngon luuga lañu joggé naaju tang jiir mi ni lu mat juroomi atangi ni ñu di la dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu mëna né dana ko gis tay départ luuga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laacte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax mo fa démé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba muttahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné way na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gëm la ndax sa xam xam and ak tañaxam dem ca manifestation ba dia ca ken musuko gis motax seigne touba xon ni inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna alfunun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll ta ragal yalla leluko muna mun yagone gudelul baye
1: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir yagone gudelul baye na yam jikoy yak yoy ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni waju roko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhana ku fere gon ci so yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am éducation bu sen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amon assurance ni di nga dem delu ci jamm ak salam bu dem wax ma nak geej gi doy wu ci alal para yaangi ni ku ci sa doom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke bay sal mbacke fi la newon baye mag mi degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobuko daara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bi makoy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu makoy jëli nak mag doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek anduna ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andulon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy woxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bob mu yuxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek ko pañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor ci rek lay bañ murit ma ngor ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama do nga da daw do yi baye mi ngi ñi ño bokku seeni baye bokku ndey ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baylat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñëw fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ñoo bok koñ ba señ lat mu leen ki day sama dooma ci señ daaraam la ñom ñëpp kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéglu goor gi nga xamni mo jikko na songu mané ko yow do goné magum jëm nga mana mané ko bu fekkene alcorane gi may jangale touba gi seigne touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi ken tudatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mum diko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yeena bokku sant xawma lu ngeen bokku waye yeena bokku sant yi mom yow bu fekke seigne touba sama seigne touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang maniko kon baax legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete bobo bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaaliss bu ngi ko yonee pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi werr juroom ben werr door fe indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bim ko jele fi daara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa werr ale fulka mënatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ édiqué wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna édiqué pour ñu édiqué leen nga xam dafa mujj mag seen mag joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon ni ma dama bëgg déllu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga déllu ci mëna ma ñom né rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun sëriñ daara bu ñu leen ko waxon da ngeen naan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga ñu nekkal ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax xalal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay assatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di len ca fay ndaw lu ci jël ab salaire yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ngay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqf lay doon day melni waqf comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqf bu boba loolu waqf lay doon ci yeen xalaat len ci xalaat len ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu faté ni alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba ënd tok politicien bi ci gis gis alal ja xam nga do ci jotaat dang koy meuna mun ngir yalla alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna mun non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab société yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxon ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalou suñu borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxawu rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rewum am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokku waye du ciagnum ni ndom ak tak boy tak nek ministre demaka ñew lolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyen yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur et cetera et cetera ñoñ ñoy liggéeyal rew mi waye du ciagnum ñi war ci avion yak ndom ba tank yi ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيم يينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimas du nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal. Ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salam, na tay nak digeen ma bal ndax dama soj soj mo xalé day na bal. Ñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam. Ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbi ko ci Al-Qur'an ak Sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban ñene won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku du répéter faté man la yomb. Ñu la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar. Ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lool tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar. Xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq. Musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatané tuuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange, waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur, lorange sahir ak lorange batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya, mal éducation, mal éducation. Xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñaka yar gogou motax ñuy saaga seen moromum nday, di saaga seen moromum bay. Legi wessu nañ ci saaga seen moromum nday, wessu nañ saaga seen moromum bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saaga, seen bay bi leen jur lañuy saaga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemuna koy saaga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni. Ndax booba yaakaar nañ ni nit moom ak ndofam du yegg ci di saaga ndayam. Loolu lañ jàppoon, jàppoon nañ ni doomu aadama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yoni kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ko ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ko ja di ko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti warmay dom adam man yalla bëgguma koy xotti warmay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagn ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amo lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu di la ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo do ndox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp nan diw da dof legi sa awra yoy nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoy ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango ma yalfas min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kandu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray way juru makhujje fi ci jamono non la yalla di wolbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal education Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma lakki ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal tur bu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yaq deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa ko deg muy tudd yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lol la mustafa alissa lol la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jo touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jote wok seigne touba dara seigne touba xamul lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamul lu bon fekki wuñ fagn koy defé jote wok seigne touba dara mo taxone seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom ba jana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xelkom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulum din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sum tamtu lay katam wala ba yar bi da tan mat dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulum din seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulum din mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum de adressé wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif seigne touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba néna fo fekk lu négatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub seigne touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu négatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay ay parlo mo ay farna ma diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq abderam ma ngi leen di laaj kan mo gëna bon merle bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geej gi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merle lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku leen xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonnent bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonnent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga meuna jange alquranul karim sun borom nila wa qadar rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len geunal jakar lok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis ta asaru iblis ko ka da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi la garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna ba dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokilax watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju bu nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legi dey nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nit ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teunuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé mu ni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mourid le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am sel bu nuñ la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagasante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi diko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi ñoy wadet yi légui waxkati yi bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj leen kan mo upp ay wi ci ñi nekk ci internet bi bo leen ko laaje ñun la saga kat yi waxkati lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadet yi ñeen balma ñoy wadet yi bu jëkkoon bo gisee tudde sa doom ku baax amon njariñ booba da bari won lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgga doon ku baax kiñ ko tuddee motax sax seigne touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop lu bima dikke adina seigne mor antou seri tudema muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tour yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tudde muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tudde a dañ ko tudde muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tudde alayhi salatu wassalam yow say wajur tudde la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier péccima bu ñëwé yaay jël premier té mam jaar lañ la tuddé wala ma faa addu wala wayé concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñuy natte jigen ñi ba xam rafet nañu rafetuñ subhanallah mam jaar lañ la tuddé wayé fañuy fecce dansine ba yaay jël premier cheikh mohamed bamba lañ la tuddé waye buñ dé nat saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga né ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga né alhaji malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la neetu du nga di alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw te naan malaaka dama feñok jinne ja bama feñok bama sa baye feñok bama sa bajjen feñok jox ma ay alquran ba daara du ci deug ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamne takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na leen te 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen keur dimanche jang ci wul yor bu ma daan julli jot ndayam bet ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoru nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisee yaana jeexna bu ko gissone ci ndayam ak bayam nonu la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati day xam lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng leng re nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakkatar yow sa jaan wacc na légui mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laak iblis iblis ay seen serign ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa dom adama la shaytan soppliku jëmmi dom adama ñew doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kérok bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ah kérok ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wutu sa baye ci yow di sa kilifa shaytan ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diw mëna mëni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo démé fa ngay dédé bo moytu bo démé do déllu ci da ci am wajur yo xam nak seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce que yakaroni xalé yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie

agn fa dem ginaaw man téré na la nga teu ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wala fnjay néna téré mu teu bal mu gis téré mu teu bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifu mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jeur séti wala dalay upp fu la waye fimné fofu la jamono toll moy légui doom yé mujjii wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alayhi wasallam bañ ko né waaw mujjuk jamono kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu doom yilifé nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bayyi muna muni mujjuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal naan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko pinil ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa naan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom gi di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom légui baye mom nak mo mujj di yappar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko alors lu ci yonu xale yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xale yi lu tega def li la war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xale yi defal li la war ci xale yi rek lu ci yoonu xalé yi defal li la war rek defal li la war moy lan moy nga mandu yamale len ci éducation yamale len ci li nga len di dundalé ila akhirih mandu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ni ayu lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum naran e yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla fexé len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defee

0: yaral sa bop te yar say dom lol lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara way yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur ga mu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamu di nga lalo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg ku la gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munugo vraiment li ku asarul munugo nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale digem ak boromam wallahi munug li munut li yaron sallallahu alaihi wasallam nenon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani kontu bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable kontu bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci kontu bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi kontu bi yaay responsable te ëlëk di nga render kontu ci kanam musul borom yow mi ubbi sa kontu YouTube di éviter ay nit ni ci saga ay gor di désacraliser sen aw seni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube mi di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay masuliya bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci inviter ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar yow borom tele bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxone moye waji pour musaga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandéna ndjay ko man nandena ndjay ma nga dekk fele ci bori kawla a wakala souleyman dena ndjay la tuddu souleyman dena ndjay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagner ben procès wa lu ci indi lol poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni as gor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufé lé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmina hasa dang ko invité sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaireu par parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier di ko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xamni mom la xamta dereti gor nanguko moy asgor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonent bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fon far waxma fenn fo seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw min waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu re ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar ne ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni ay njabot yu ñu yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go mis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fahsa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal len njariñ ñu gis njariñal julli dotu ñu def aw fahsa dotu ñu def munkar dotu ñu humilier kenn dotu ñu toroxal kenn dotu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxan yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lu koy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax ko ko ndum te lu massa reccilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jégué aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggin day té asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamni day jangalé ay téggin téere buy jàngale ay teggin. Ba Sëñ Touba tàmbalee di bind téere ba ca bopp téere ba rek la tàmbalee wax naan xattalaboo nasman xawa taxaduba li yataxaddabu wa saaka wajaba. Ah, am na délégation bu fi ñëw de ay murit lañ, nee nañu naa leen bindal benn téere, benn bouquin, benn liifar buy jàngale éducation, buy jàngale atarbiyatu nafsia, buy jàngale yar, buy jàngale ay teggin, nee nañ naa leen ko bindal. Sëñ Touba ni ah ñoom day li tax ñu wax lii man xam naa ko. Is kullu man bi xayrihi raama tiba fa innahu yaxramu fawsan wantifa. Mu ni ndax man Sëñ Touba maa ngi leen di xamal ni lii ngeen di sàkk muy ay teggin, képp koo xam ni yaa ngi wut ci yàlla ngërëm mbaa ngay wuta texe yowmal qiyam te jaaroo ko ci yoonu ay teggin, Sëñ Touba nee na doo am ngërëmal yàlla, doo texe, doo jariñu àddina ak àlaxira, doo jariñu àddina ak àlaxira la Sëñ Touba wax. Mu ni ko lu tax, mu ni waxoo fi daaray ni xayru kansi wa xayru maxtasabihi soo xissi li annahu munawirul janaan. Mu ndax moom ay teggin mu ni ñaari avantage la am, avantage su àddina ak avantage su àlaxira. Moom ay teggin mu ni ay teggin mooy ngën gi trésor. Compte banque budul wid, Sëñ Touba ne na ay teggin mooy compte banque budul wid. Xayru kansi, compte banque budul wid boo xam ne saa boo demee boo ritéere rek fekk ko fa. Moom ay teggin xayru kansi mun waa yemu ca wa xayru maxtasabihi soo xissi mooy ngën gi li yàlla di sukkandiko ngir teral ascam. Moom ay teggin ci la yàlla di dëgg teral ascam. Gisoo yent yàlla Muhammad du ko yàlla di teral di ko tagg. Lum ko tagge ndax ab juddi la ko tagge, ndax journalisme la ko tagge, ndax afisul quran la ko tagge, ndax faqih la ko tagge. Déede dane ko ma innaka la ala kulli khal azim, wallahi maa ngi giñ ci sama màggi man yàlla ni yow Muhammad yaa bari teggin, wallahi Muhammad yaa tegginu. Wa innaka la ala khuluqin azim, wallahi Muhammad yow yaa ami teggin, Muhammad yaa tegginu sallallahu alayhi wa sallam. Lii la yàlla teggee Muhammad ay teggin. Wa innaka la ala khuluqin azim, waay Muhammad yaa bari teggin, waay yaa bari teggin. Lu am njariñ la, lu am solo la, wallahi yàlla xam na ko. Maa ngi koy wax barki démb rek. Benn way juru benn xale fii ci daara ji ba sama rongoñ di rot, ma ni ko diw sànga mii ci daara ji, man damaa tudd turam sax Fallu Jaxate la tudd, dama bëgg téere hadis bii ma koy jàngal nii bu jeexee ma yeewi ko nag mu dellu. Téere Sëñ Touba yépp jàngal naa ko, Muqaddimatul Isyaq ya ko gën a féete suuf ak yépp jàng na. Danaa ma ne ko waaye diw daal ñett laa am lu ma naqari ci moom, ñett rek bu fekkee am na lu ma naqari ci moom. Ba ci jëkk mooy làmmiñ wu dër wi sama dong la de fii la dale alquran ci daara ji. Làmmiñ wu dër wi mu ni waaw, ma ne ko ak laabiir gu ëpp. Xam nga laabiir gu ëpp waxin la rek, maanaam yar bu ëpp, laabiir gu ëpp. Beneen bi ci des mooy xeyna ñàkk itte woo jamono, ma ne ko bu fekkee am naa lu ma naqari ci moom lii rekk la du leneen. Xale yu bare fii ci daara ji moo leen mag, waaye ku ko ci yónni mu dem, wallaay sama doom ji gën a tuuti di seexul xadim bu ko seenoon muy dem, mu ne ko e Fallu Jaxate kaay yut ma nàngam wala kaay jot mu wàññi ko, la mu doon def lépp da koy bàyyi wàññi ko. Dal na ko yàlla sàmm, dal na ko yàlla aar. Jikko ju rafet jooju léeg-léeg chance lay doon, yàlla xam na ko. Loolu la yàlla tagge yonente bi nag wa innaka la ala kulli khil asim, wallahi Muhammad yaa bari teggin. Loolu la ko yàlla tagge. Sëñ Touba ni teggin yooyu ci la yàlla di sukkandiku ngir teral ascam xam nga rek fi ñun bu ñëw tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak étage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak étage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sulh hissi lianuhu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn khalimako bi ni moy khalim ak sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyas billah te lolou kat bim xewé yegul kat politiciens yu bess yeko fi indexé ni gaay barki demb la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xawño wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré lañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé muné sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu wor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba ak ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def set lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu wor ko ni fému jëm bu yeggé dana loru té diko té dem xol leen xalé yi fimu ne buñu waxu won jëm ci ci ap policier mu wor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi diko té dem mu wor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi diko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politiciens yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granat ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granat ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran nako wax a da nga rusa daw loy rusa daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré dogo réfléchir lolou bayima do nga koy def dañuy def ba paré dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndjay néna fekk jëf yoy na réccu fekk jëf yoy na comme man soow lañ nam waye sétlu liñ li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolou xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fuk yoon ak juroom ñaar di ngi ko wo bul defati nangam bo gisé kuy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamnani la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lol nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lukoy lor mu waxu jëm ci bàyyi ma rek koy def. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Alquran neena bu leen gis lu leen di lor ngay jaayu fit wala ñeme, yow garanaat boo xam ne bu la dalee sa tànk dagg wala sa loxo dagg wala man nga caa faatu, yaa xayta dawal. Bu garanaat bi daanoo ba toj ba tàkk nga jël beneen position et cetera sax bopp. Waaye ñii nga xam ne ñooy politiciens yi te weesu génération 2000 bi may wax, ñoom fu garanaat tàkkee ñu daw dugg ci seen oto yi dem seen yoon, parce que ñoom duñ tayle seen bakkan yi. Duñ tayle seen bakkan yi, gone yi kay lañuy tayle ñoom. Waaw gone yi ndax xam nañ ñoom daanaka ñoom yàlla baal dund bàyyi ma rek lañuy dund, dund bàyyi ma rek. Da ngay yeete yeete yeete yeete ba sonn waaye dara waaw, xamal lu leen seen ndayi nàmpale doo ko xam, yàlla xam na ko. Waaw da ngay bind kiis a bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex, waaye dara. Lu leen seen ndayi nàmpale xam, génération 2000 ba fii ma toog di wax ak yéen, génération 2000 journaliste boobu 2012 la ma intéressé woon kii introsé woon, ma wax ko loolu ni ko njàngat mi ma def ci mustaqbal bi ñëw, mu naa ma ne ko mooy génération 2000 bu réew mi tàkk ñoo ko fi mu ne France di tàkk barki démb, ñoom la génération 2000 boobu ñoo ko taal. Waaw fekk France it yàlla da koo fay borom rek, France it yàlla da koo fay borom. Kama tuddiinu tuddaanu tilkal ayaamunu daawilu aa bayna naas, alquran la. Alquran nee na am na beneen bu gën a garaaw lool boo xam ne moo dal France. Alquran da ni wala yaxiqu makro sayu ila bi ahlihi, yàlla nee na booy pexeel nit, booy fexeel nit di ko lalal ay ndëgg sërëx, di ko lalal ay parent, mu naa mu ne gis nga pax moomu nga ko gasal ba yaakaar ni moo ciy daanu, nee na yaa ci naan yurub ñu suul la, moo dal France barki démb. Li xew Sénégal mu yéene ko ko dugal ci loxoom, tey ma nga ne mosi ba ni këpp ci kawam, mu ni wedam, mu ni wedam. Yent yàlla Mohammed alayhi salatu wasalaam amoo jaxlin daa xëy rek gas pax mu rëy buntu këram, daa di cay lal ay affaire, lal cay basan ak yooyu, invité yent yàlla Mohammed daa ni baal rek bu ñëwee bu ma ubbee buntu kër bi bu ci daanu rek ma suul ko mu jeex benn yoon. Daal di invité yent yàlla Mohammed, mu ne ko maa ngi ñëw, mu ne ko tey na nga añee sama kër. Yent yàlla Mohammed déparé këram di ñëw, amoo jaxlin yàlla fàttiloo na ko pax mim gasoon ci buntu bi, yàlla fàttaloo na ko ko. Yont yàlla Mohammed ñëw fëgg bunt bi rek, Abo Jahlin ni bërët dem di ubbi ji bunt bi, fàtte ne ni gasoon na fi mu pax, ba mu ñëwee di bunt bi rek ni mëbax ca pax ma. Wolof Njaay ni yéene néeg la boroo ma cay fanaan. France looloo ko dal, waaw France looloo ko dal. Man nee naa leen parparloo wu ma, fëruma ak nguur gi fi nekkit nag, waaye nguur gi fi ne ki ne ci bopp bi, ki ne ci bopp bi, ki ne ci bopp bi daa am ngërëmal walliw. Waxuma ko tey de, depuis 2021 laa ko waxoon ni leen waxuma Séné, waxuma ku juddoo Sénégal, waaye réew yi nga xam ne ñoo ne ci addina yi laax de, réew yi ne ci addina bi képp ku ci dugg ci caayam booy génn doosali dal. Yàlla rek a tax ma wax ko, wallahi wa rabbul kaaba, waxuma ko ngir faral ko, parce que mosuma koo gis xawma ko, mosuma koo gis xawma ko, waaye ku ko fexeel dugg ci caayam booy génn doo soli dal, man maa la ko wax. Daa am lu tax fam ko defee du fii, fam ko defee du fii. Waxoon naa leen ko ci ku ci mel ni Cheikh Bécho Thioum, Cheikh Bécho Thioum li ko topp, li ko topp koo xam ne yow ngeen baal ma nam ko daan waxee daa waroon di feesaani, yàlla toftal la mbooloo. Lu ko ko yóbbe mooy daa fekk benn bis bëtu walliw bu xonq mu weexal ko, ca la ko la ko topp topp ba tey kenn mënu koo dindi, kenn yàlla xam na ko, kenn mënu koo dindi. Bëtu walliw bu xonk nga weexal ko, subhanallah. Ay ku yàlla dajale ak moom bis Sëñ Moodu Bu Sëjëg looloo ko daloon diggam ak Cheikh Mahmoudul Fadal. Am na ganinaar bëgg leen a yeewi bëtam xonk na, Sëñ Moodu Bu Sëjëg a weexal bëtam, moo tax li mu am kenn amu ko. Moo tax Sëñ Moodu Bu Sëjëg daa mel ni ko Sëñ Touba Diouf. Xam nga doomi Sëñ Touba yi mu ta kenn, waaye Sëñ Moodu Bu Sëjëg boo xoolee ay maqaamam ak darajaatam daa mel ni ku Sëñ Touba jur. luko waral wéxal batu waliw bu xonku bejatun fi la cheikh saliou mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ne ren baye bo ngeen bay dugg ndax gerte amul bejatun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess xeraw la beutam xonku la beutam wéx te dootu xonku ba yow man xiyam da ngeen xamul wéxal batu waliw bu xonku rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu waliw bu xonk mu wexal ko te mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu waliw bu xonk fi ci keur seigne touba mu wexal ko ak keur alhaji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorte ci xanu ku lu bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggeyal bu de nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoniku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu waliw ba li ko top top motax ku koy yéné baye bo nga yéné ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax bëgguma ko gis bëgguma gis ko ko gis bëgguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seum bamba neena bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggindi def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cala yam dede wa yujibul madha ladal jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug ku ko jini jakk rek mu seug setlu len ko ngeen xol ko li luñu jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslamani wa yow lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fayu man nga len di xol kay ñu xolonu kay te wax nañ deug sama ñenti be di mustadajek seeni beut kama yuqarribu ila al jinani way nak wa yujibu al madaha lad al jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an nirani seigne touba ne bama janis tuge ba gis ni nak deug deug ni nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahmiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila al jawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila al jawabi neena ba seen kaddu daano ma gis njariñ liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé njariñ fa saas rek fa xomtu musriyan ila al jawabi ma dal ni ñoké jog fas yéré bind téré bi ci la bindé ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay fajju aajo ay téggine day faj aajo yoon way faj aajo ay téggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la taggé muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man ñukoy bindi nak ma ngi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moone man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ku bax ni gaay ku bax nga ni ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mune yak ñoom dana la bindal tuyaaba ju toll ni seen jos te duma wàññi ci sa tuyaaba dara. Bokk na ci li yombal éducation nag mooy xalal bi di ànd ak ñu ñu éduquer. Da bokk ci li yombal éducation mooy xale bi nay ànd ak ñu ñu éduquer. Boo gisee léegi éducation yombatul mooy xalal bi mi ngi taqoog benn àndandoo bu ñu tuddee portable. Portable am boobu addina la buñ dajale teg ci loxoom. Mu nga TikTok di fa dajeeg ñoo xam ne kenn éduquer wu leen. Mu nga YouTube di fa dajeeg am karam place bu mu fay nekk boo xam ni kenn éduquer wu leen. Kon xalal bi soo ko bëggee éduquer da ngay dox diggam ak ay ànnandoo yoo xam ni ñoom ñoom bokkunu fu ñu jëm, bokkunu lu ñuy wut, bokkunu lu ñuy def. Moo tax waykat ba nee na woon, waykatu arab ba dañu woon wa ay su kaana ahlu xayri fa unaaka xayrun, wa ay su kaana ahlu xayri fa unaaka xayrun. Nee na boo demee garam place TikTok fekk fa ñu baax dong dong dong dong mu naa mu ne xamal ni lu baax rek fa ne. Waaye wa ay su kaana ahlu sar fa unaaka sarrun, boo demee TikTok fekk fa lu bon rek rek mu ne xamal ni lu bon dong nga fa ne.
1: Ñu noddu takk sànni.
0: Waaye su kaana ahlu xayr fa unaaka xayr, nit bu dee ànd ak ñu baax lu baax rek la yam, waaye nit bu dee ànd ak ñu bon lu bon rek la yam. Moo tax éducation da cee bokk ngay dox diggante xalal bi ak majalis yi nga xam ni mooy jataay yi nga xam ni du jataayu ñu ñu yar, du jataayu ñu ñu yar. Da ngay ñëw fii ci daara ji fekk fi dong boo xam ni magum jëmm la, jàng na li mu war a jàng lépp, waaye ñoom ñëpp dama leen di tere portable. Ku ci sa bàyyi soxla dama lay wax ne boo soxlaa sa doom woo ko ci sama portable bii ma jox la ko nga wax ak moom bu nuppee delloom. Ku ci génn ci mbedd mi ab portable jàmbur woo sa ñaari waa jur su ma ko yëgee saafara ko fa saasa.
1: Lii dong nga ma ci musal kat, lii dong du leneen, lii dong nga ma ci musal de.
0: Dong yi nga xam ne ay dong yu mag lañ, lay lañ ñu génn wala ñu yónni leen ñu daj ak benn waay ci mbedd mi ab ko portable woo ci ay waa juram.
1: Sayidina Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Waaye comme man tayeeluma fu ma toll maa ngi gëstoo ko xool, yooyu yëpp dama koy yëg. Bu ko defee ñi nga xam ni dañ maa bëgg ba bëggaale samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woote. Ku seen saab donga ci lu jëwadul boo ma gisee nag ma ko wax, soo ko difut te di ab dëkkandoo yowmal xiyam topp naa la ko. Moo tax ñoom ñu dimbale ma ci loolu nag, wax dëgg yàlla dëkkandoo yi maa ngi leen di gërëm ci loolu, ñu dimbale ma ci loolu. Moo tax ñoom ñëpp dañuy ragal a def dara, léeg-léeg nga gis ku génn sax ci lu dul ndigal mu tasee kenn ci dëkkandoo yi day taxaw yalwaan ko ni ko nang ma sarax rek bu ko sëñ bi yëg, dimbale ma ngir yàlla rek bu ko wax ba kooko nangul ko ko mu soog a dem. Bul ko ni gis nga mu mukk. Kon éducation noonu la, kër gi da daan yar, mbedd mi di yar, waajur wi di yar, jàmbur ñi di yar, yar soog a mën a am. Mais léegi yooyu yëpp buñ ko dindee wax dëgg yàlla yar dana jafe, yar dana jafe de, yar dana jafe. Sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba di ko jéem a yar, mu ñëw ci yow di la wan naqaraayu naqari gu daara ji naqari, fekk daara ji naqariwul. Li naqari ci bakkanam mooy pine giñ koy pine ci benn barab boo xam ne du gis lu bon, du fekkee fu ñuy defe lu bon, du seetaan télé, du nangam. Yooyu la mënatu la supporté mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji, tax mu ni la daara ji lii la ñuy def, daara ji lii fa am, daara ji duñu lekk, daara ji dañoo xiif, ba nga jëlé ko fa nag mu yàqu ci say loxo, mu yàqu ci say loxo. Fekk lim lay wax dara amu ci, layu ko bëgg a jóge ci daara ji rek la lay wax. Boo dee waajur woo xam ni nag da nga am lenn ci sentiment wu kii, da ngay daal di wax rek xale bi kon boo demee li mu wax dëgg la. Daara yu bari loola fa am. Xale bi day ñëw rek wax la loo xam ne ca daara ja, fekk sax dara amu ci, moom bëgg a jóge ci daara ji dong tax. ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nékkon daara bayyi daara ja moromum dongam dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala ari serena lolou momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañ gilé ko ci daara ja te fekk bo démé way jur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jariñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soso moko ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayiwon médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soso moko ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamonay legi gi nga dem ci sa dom non la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonay legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yetto ñun dañ dan bay ba midi 1h ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous carré lotax sayyidna usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidna usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni way roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax muni lolu mu farata la mu ngen seigne touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé nit ñi non la amé jotaay way taxé motax seigne ousmane ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñuni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrim seigne touba ne bu fekene jikko mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qadail ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarin yaqtadi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jeerul laaj teji jeerul ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fa ko lo qarini bil muqarin yaqtadi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikem kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax de lélé damay ciuraxal interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom walla yalla taxut yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh amadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way uppna def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xarito ak president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé ak president bis bu president noppé tok ci bop rew mi mu faté ko bu wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xarit ak borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xarit ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andako andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit ni li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama bay bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé waye bis bu yégué né commissaire retraité na kéral lako commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dédé lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa dayx yoyu mam cheikh wax bëkkula fagal lor rek bëkkula fagal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dédé fekk njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko juk dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa serigne bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonente bi dajé ak sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bi la yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi jox la to du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakare fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dundigi muna amu bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dundu di jaay wasi ataka khabla sohmi sante man rew lay jaay sante
1: ah no yalante bi sallallahu alaihi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ waaw generation biko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jammi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënu juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub khalis dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xettali sa generation rek la yalla natton la nga jang touti yalla natton la nga am experience touti ci adina yalla natton la nga xam touti ci batin yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañoo def délégation ñew fi nuñu dañoo bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax lu dul dëgg ngir yalla té fim nek ni ku wax dëgg ñu saga la té ñun bëgg ñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxaté la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax gis nañ ndariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dul dëgg dëgg ciap nga man wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma ak Seigne Moustapha ko gën nga leen mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma ak Seigne Moustapha ko gën ñu ne wax dëgg ci rafet ñor day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Seigne Moustapha Seigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp gi mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga Seigne Touba saga Cheikh Moustapha mi nga xamni qalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won Ibrahima yow bo bañé ko la saga duto wax deug ngir yalla di duto wax deug ngir yalla Serigne Sine Mikh lepp lo do jema rafa saga Seigne Oumar rek wa dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xale ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga baren di deen du ko wañi dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabon door lam talata nga kep bi nga xame ba xamili ko bo geeso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma xamili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara Ibrahim ibn Adham li Seigne Moustapha wax fofu la tollon Ibrahim ibn Adham dafa jog jëm ci ab dekk
0: daf doon doxantu di doxantu ben soldat lañ ak mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahima ibnu adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahima ibnu adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim na ñi saga ci muntaha ñepp ku ci xeyum suba dem ni ko mala don saga re la koy def ay re yalla xamnako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek kenen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet señ tuba da xone wakun ma annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka señ tuba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad señ touba la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhaji mali gëna gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba meuna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du lenen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jam ndax amna ko yalla nako yalla doli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën adina ba adina daj senegalay ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe señ touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irilla muy benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yont yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yont yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yabal fi ku wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonenti bi muni kataballahu tabarak wa taala tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ningo waxe sa kataballahu tabarak wa taala adna baytillahi alharama tarfahu malaikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degurui lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nab bu ko degguruy ba ma tonto ba nopi ni ma ew waye ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax señ cheikh mbay cheikh gayde fatma neena mo ci won li cheikh abdoulaye neena mo ci won la waye bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nab bu ko degguruy kon senegal li ma len waxon ni dafa am borom ñom sayyidi alhadji malik ñom señ touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu

kenn mënu la koo xaj, kenn mënu la koo xaj. Ndaw ñii yaakaar ni li nu amul, ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lum ñàkk defe ni xalifa général muridiyya ko ko xaj, ki nekk ci tariqatu tijaniya defe ni lum ñàkk xalifa général tijaniya ko ko xaj. Loolu ñan ñoo ko xalaat? Est ce que mooy ndaw ñi yar ci suñ loxoy bopp? Déedéet ñaar do nga xalaat xalaat bi, am na koo xam ne lum ñàkk defe na ni état ko ko xañ, xam nga kooku ku ko jàngal ah Victor Hugo, xam nga kooku ku ko jàngal Machiavel, Machiavel a ko jàngal. Ki yaakaar ni, ki yaakaar ni ki nekk ci tariqatul muridiyya te yaakaar ni lum ñàkk rek xalifa général muridiyya ko ko xañ, xam nga kooku ku ko jàngal? Ab salafiste. Ñooy mooy ñi ñu tuddee tey ay arabisan, ay arabisan. Ñoom dong ngay dégg ñu naan réew mi balaa baax dañoo rayante ba nuppi réew mi doog a baax, parce que lu tax révolution wu arab yi lañ jàng, parce que loolaa fa am. Mais la ca arab yi du ci Sénégal, révolution wu arab yi ñoom rayante rek, naari moom rayante dong lañ xam, loolu lañ jàng ci seen taarix ya foofa, ñëw dal koy importer bëgg nu koo indil ñun Sénégalais yi, imposé ñu ko. Asatiste yi ngay dégg ñuy wax yépp foofa lañ bàyyikoo, loola lañ jàng importé ko. Am na nag ñu fa jànge ñoo xam ni ñoom lañ fa jànge importé wuñ ko, fa lañ ko ba ñëw di dund Alhaji Malick mu sotti, di dund Sëñ Touba mu sotti. Am na ñoo xam ne ñoom noonu lañ def, am na ñu woyof bopp nag ñoo xam ne ñoom dañoo importé la nga xam ne moom lañ jàng foofa. Xalaatu Mohammed Ibn Abdul Wahhab ak xalaatu lu ma tudd seeni tur sax naayam foofu, et cetera et cetera, liñ li ma bëgg wax xam ngeen ko. Xalaat yeneen gaay lañ jàng foofa, yanu ko indil nu. Ñi ngi am nag ay élément yu mag, ñi ngi am ay élément yu mag ci réew mi nag, parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Ahmadou Bamba, kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhaji Malick, xale yooyu yëpp ñi ngi daw topp ñii may wax, parce que ñoom ñoo am luñ teg ci taabal ji. Ñi gëm Alhaji Malick, njàngaleem Alhaji Malick, doctrine Alhaji Malick, ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba, ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi, ñoom ñëpp ñi ngi toog ci seen salle yi di naan seeni canette, tëdd ci seeni canapé. Ndax lan? Ndax nee nga da ngay bañ ku la xas, wala da ngay bañ ku la saaga ci réseaux sociaux yi, moo la tax ni miix mi xeeral. Su ko defee ki jàngi woon lële moom ah moo fi sës, pëpp gën pëmm, xale bi moom bu génnee ci mbedd mi lim dajal rek lay jël. Waaye bu fekkoon ni bu génnee ci mbedd mi dajee feeg benn peru rus ak peru përëm te mën a ràññee, dana xam bi ci baax. Boo fexewoon ba xale bi bu génnee ci mbedd mi fekk fi kuy wax njàngaleem Alhaji Malick, bu génnee ci mbedd mi fekk kuy wax njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba, génn ci mbedd mi fekk kuy wax njàngaleem Mohammed Ibn Abdul Wahhab wala Ibnu Taymiya, mu comparé ñaari wax yii, moom dana xam ban la ciy jël, dana xam ban la ciy jël. Waaye du ko gis, bu gisee benn bala koo gisaat dana gis téeméer ci ñee, doo ko gis kenn ci ñii. Téeméer ñuy jàngale ñee lay gis, doo ko gis kenn kuy jàngale ñii. Te kenn kiy jàngale ñii li ëpp ci ñoom dañuy parparloo. Kiy jàngale Sëñ Touba lu gën a bari day parparloo, kay jàngale Alhaji Malick parparloo. Mbir nag bu ca parparloo duggee rek yàqu na, yàlla ci dootul def leer, yàlla du ca def leer, kenn du la gëm. Mais di nga laaj ko si Abdou Assi Addabaaxi bu tiwaawoon, ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg ci xol. Ku wet di nga laaj ko Baye Sambay, ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol. Sëñ Touba ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol. Ngeen baal maax, bu ma ko toppee fi la ñuy fanaan, ñu jéggalante beneen yoon di wax alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Daanaka commentaire yi tax na li ma bind sax xaaj bi xaajaat bi waxuma ci, waaye xëy na insha allah ñu dellu si ci. Ngeen baal ma xaq, maa ngi leen di baal. Wassalaamu alaykum, te di leen jégalu ni baat mi mel. Maa ngi soog a jóge nii léegi voyage ak si rek ak coono bi ak soj mi ñëwaat attaqué waat waxtaan wi, te bugguma leen a fausse rendez-vous bi. Loolu rek moo ko waral wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihat. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسيندو اون لاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقت جوتي سي سنغال. Ni djeglu len yenen yoon ci dimanche yi wessu te deglu len nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yep ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah taala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi dañu fara di wax ni likulli makan maqal bërebbu nak lañ fa wara waxtane lolo taxol ñu bëggona waxtane benn tombu ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam lolo mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram. Waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna. Waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la, sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal. Mu am ci doomu adama yi ñu ko jàppe yàlla, ñenn ñi jàppe ko doomi yàlla. Alquran sax diñu ko misaal ni yow man xiyam dana bokk ci question bi yàlla di jëkk laaj yonentu yàlla Isa alayhi salatu wasalam, mu ndax yow Isa yaa wax saw nit ni leen yow yàlla nga sa nday yàlla yàlla yàlla. Mu tontu leen tontam lu siiw la. Waaye xam ngeen ni bi nga xamee ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci Isa doomi yàlla la, ba sax daanañu posé jullit ñi question naa leen waaye yéen ñi wax ni Isa du doomi yàlla, te yéen yéen a wax ni Isa kalimatullahi la. Loolu lu ko waral Isa ruhullahi la, loolu lu ko waral borom tabaraka taala tontul jullit ñi, tontul doomu aadama yi, xamaleen ni Isa mbiram du dara lu rek ni nga xamee ni aadama alayhi salatu wasalaam mbiram noonu la demee. Suñ borom wax ci alquran ni inna masala Isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turab zuma xaalalahu kun fa yakun, suratu ali imran. Suñ borom ni Isa mi ngeen di laamlaame doomi yàlla la ak du doomi yàlla, bu ma leen di jox misaal ci Isa muna mu ni Isa du kenn kul rek comme ni nga xamee ni ni ma ko binde mooy ni ma binde aadama alayhi salaam. Mu ni aadama alayhi salaam man yàlla maa ko tën mu nekk ban ci bi ci suuf dal di ëf ci moom ruu ni ko nekkal sama jaam mu dal di nekk sama jaam. Mu ni Isa it noonu la, Isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jaam yàlla rek mu ñëw nekk jaam yàlla. Bu fekkee ni xalaat nañ tuuti daañu gis ni Isa alayhi salatu wasalaam juddu am nday te amul bàyyi, aadama ko gën a garaawle. Kon kay aadama lañ waroon a jiiñ yàlla sax bu fekkonte ni am na ku ñuy jiiñ yàlla ku dul yàlla, ndax aadama alayhi salaam moom amul nday amul bàyyi, Isa moom lu bon bon am na nday bàyyi la amul.
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala enti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi sattu jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu mel ni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim al imran yow sun borom yegnani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé mourou duma dox digam ak mourou mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadurrahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mourou ba ca tioncha la suko nexé na mourou ba ca ndebbu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jamm yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamm yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamm yalla comme niko sun jigen ni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jeuker bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabarak wa taala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci tere seigne touba yi mu ne kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ñariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji amuna ko di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu tiddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoy ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagné ko seufal xalé bi mu wagné ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangalé ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambalé won di muru te bobu dama ko dafa dal l'akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral ndekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyatu or ak 500000 jarna diine lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xalé ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ngi ni da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan benn bis ndoxam jéx mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom bégalé nako ni yow maryama bisa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam nga sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryam waj'an fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin aw kama qala allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabil hasis malaka yi dañu ñew ni maryam alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla ak xam fala ko malaka yi fekk niko yow maryam sa borom neena mi ngi lay bëggal bisa ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakunu kun rek fayakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikele turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xamni ni lu febar graw bu ko lalé mu wër
nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama doomi maryama de doomi maryama lay don de waye du yalla man yalla ëmu soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek mu ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wulay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye min al-muqarrabin ci ñima gëna jégé man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégé ci lay bok jam ñima gëna jégé ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lol amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisé yahoud yu bon yi di tumal maryama njaalo la qadra allah wala saman yusufa najar mom lañ ci tumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi dafa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko woge ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yont yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salam bi nga xamni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam o maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti li rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yont yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngiblang bi kharuna nga xamene yont yalla musa la jamonontel te musa alayhi salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complot gassal ko pax wo jenn jigen bi wo xamni wasin bes la jox ko alal ju bari diko bu suba Musa dana ñew fi di waré di def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam ba aksi ni ko tejeel sa gemmiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullahu wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw mo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddoo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray waye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari nina la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf daldi wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gaskambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kamb safara gi nan ko weddil ndaw su taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci deug bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna dëgëraat ñett ñooñu ñoo ma sa wax ci bir so ki leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi salam yonent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi salam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu nu jaaxal goné gu juddogul numuy waxé yonent yalla ni jebet di wax isa alayhi salam ci la waxé ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lako mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dundu li feek ma ngi dundu rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dundu may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen ni neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa bar bi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross

yent yalla isa ali salam bim waxe li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxe luko sob def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sob def te do xam nam koy defe mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sob def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe ba nopi jam ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mun yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jam ñu ni bey lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xani bisu jam lay don shaytan du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bis nga ñew wayawma yuhasu ayya bisu dekk ba nang ma fa yone jam xolal yonti yalla isa ali sallam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekk moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma defal jamm ju ni bey yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñet situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm ju ni bey yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla bu don yalla li duko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg len wax ju deug jim wax rek yen ñi warante ci nan isa domi yalla lak du domi yalla muni deg len ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leni tektal ni isa jaamu yalla la du domi yalla jaamu yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yeb muni li moy li ci wer moy isa du domi yalla jaamu yalla la du domi yalla jaamu yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangou rek bok ci way taxé ni mba nga wéddi bok ci way taxé ni génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xétli te gëmoko mom waliw munu la xetli te gemoko ni nga xamé ni waliw lum naqari naqari dar lum tang tang bop munu la alak te toñoko ka salika yit lumu bax bax bax munu la jariñ te gemoko samé munu la jariñ te gemoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gemoko dam ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aïcha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu né isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba néna ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mune

du sa jariñu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan boromu kañaan du sa ma sa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan wa moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do ma sa jariñu de ndax innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xane ma ak mom ñoo bokk ndey ak bay wala ki nga xane sama frère la wala ki nga xane sama mu ne ayca lum ci meuna doon isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yonte yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay weddi duñ yam ci weddi la waye dañ ci boole di la fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul loola ñu wess lolu jëm la ray motax yent yalla isa ali sallatu salam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek ta xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yakali bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ko defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yefi dafa doy yefi doyna ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser dug ci ben neek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sidat buñu wax ben way buñu wax sidat ñu waye sidat fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonte yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba melni yonte yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu sidat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonte yalla isa yubbu ko faka sopp sidat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg génné informer yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu génné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu nu pissalap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien di ko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye difu ñu ko yont yalla isa sun borom wedd ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa nurok isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp loolu la wolof njaay di wax xana naan yeene neeg la borom ma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan hakima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti.
ci xereñ lay défé ci sañ sañ lay défé muni nak ci mom kenn mënu ko dindi tobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaarak wa ta'ala im binde isa def ko munib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko lola tax ñu bëgg ko ray da ñu gis cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ci lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin inda al halil mumassaki aw kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhullah mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom gi te moy isa ali salatu wassalam ni ko ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay ndey ki nga xani dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xegn bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay ndey koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko a waw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienté ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa yi nga xamé ni anata fa préparé ndayam ji di maryama maryama nun la préparé domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xawa guddu tuti la yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yonte yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nopi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lul ni bam ne put rek shaytané dina ñew ni ko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fa sas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wa ibnaha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dund dara fekk shaytané moy xëtt xalal bi yuxu léena lélé nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sage femme dañ koy dal di xëtt pour mu joy di xëtt mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim néna amul ben lire buy gané adina lulul ni shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryama alayhi assalam ak dom ja yonnte yalla isa
alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu defé dara niku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen gi ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekke ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi boof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wu né rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñu noppé rek mu delu ci waat lolu motax serign si daan jox seeni talibé tour yalla yu ñuy sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé dila jax jaxlo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ba nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wëkkat daw bala fi yaron ta sallallahu alaihi wasallam amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mune bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umm khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xarañiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakkanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna daytu bi awali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané mum jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yag shaytané sét dug ci neeg bi don ak leer gu daj kep neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel do adama niko waw no def ba xamni mané kacior bi muni ko gis nga bing mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaramu do adama yi degando son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy deggando wepp tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy deggando mu ne ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani mu na mënissa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané mu ne ko ah wallahi ponkal nga de bari na ga ñoo xamni biñ accé fi la len neurmel faq li ñu daanu ma romb len jall
maro mu len jall yonent yalla musa ak isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa mu'jisa comme nim ko joxe yenen nat ngo yonent yi xam ngeen ni leg legi bo gise yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonent yi alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alislam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel dafa upp seenum xel waliw bi bu la de won lo upp sam xel bu de muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoro melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi de agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la kom yeen waye nak neké moy sangu sangi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu doon dé sax dékki bu déwon sax dékki dafa na né netti won na len ci genn gam waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi doon voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñi sant jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow dé ma yow ñoo bokku fu ñu jëm comme ñoo bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daal di boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji dal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxate la sant ah esané ay ci ñu rër mu génné yetti mburu yi mu jël wenn genn wall esa jël wenn genn wall taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla isa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delosi ko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenni lol taxna yent yalla isa ali salatu wasalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ne dedet ñaar dong la yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu nga amal di mu ne ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yalla isa ni kon baxna ñu dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeye di dox gisunu ñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba mënatuma dox esa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu rayé nak wi ñu dag ci di lek ba sour mu ni nak jaxata bi yow fexel ba bul dam yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal di jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal di jël yat bi mu yoron niko kucci nak wi niko jogal bi isnillahi nak wala ñokket jog dem waade ni aja ban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu daldi and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waaja ang koy yiem ci mu'jisa ñuma def waaji ngir mu delosi ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosi ko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci warmay
ki nga xamni mo rekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la fañ bi wayew ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw sidina esa jël yab yu ni kucc la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am la fañ biñu do tuti won gannaaw la fañ bi esa alayhi salam ni waaji pa ci dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gal gi ñu waron gal gi waccina manam gal gi don roñ nit ñi di jallale waccina si na isaania li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallale waji sante jaxatani ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo la fañ bi mu jeggiloñu am ci alaysane ko akon baxna legi gëmal mu gëm esa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw esa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw inta yalla esa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banul yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu niko way esa yow dal man wenn mburu la am ñu agge ci dekk bi fanan fa mu dalal len waji tudd ba guddii yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defe mu jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddii gi bi isa yewo gisul yadi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji daw ag ci benn dekk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cepp kuni man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéje febaram nga xamni waji ñewna duggu ci dekk bi mom jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dekk bi dal ñey wayeen ndax ken febaru fi mu fajj ko ñu ne ah sa way defal ndang dekk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ko way fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu leen dem ma fajj ko mu ne ko sa way te nga bañu duggu ci lolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ne way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu dikko alal ji bari mu ne ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison esa mom yatam yu bune kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla esa top tank bi ba aksi ci mom tani ay waji le bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yoon bu len ko ray ñu na ki ka doon jema fajj bour bi te mënu ko te bour bi kep ko way fajj te mënu ko fajj dañ lay ray mu na waye buma fajje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wër rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko ent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko bayyi ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa alayhi salatu wassalam niko waaw yow yibra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi nga xani mo dox sa digeunte ak deego wex gi tal nga narna de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu ne ko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñent yalla isa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek kay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ne ko li ku nara alku dong koy am mu ne ha mu ne wa mu ne ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem isa mo ma ngay waxuy dem rek bëggu ta tekkale ko yent yalla isa ndax isa musul nako ci deego wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisaadi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bima dawe sempu xelam dem ci isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la
dal di tambali diko gas nistuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettale ñi gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko atal ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wa joju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diiw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñew fekk ñu fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett birigi or yi mu ni waaw baxna waji momit tan ni man dal deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett birigi ora fa nek ni may def moy damay pochéné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi ora yi te dem momi dal di pochéné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay dal di biñ daal lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak tan ni waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaaye luma la waxon newon na la li ku nara al ku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax mayu baliku ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji ni teul ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nanguni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallibit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak kër lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukk seenum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tuumal asgor ngir alal rek jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni daño bokk ci nga xamni dañ ma ité lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekke lek jarasim defena microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba dara xasse ndab bañu set balañu ci def ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji bax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am domi walliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muni nañ dam seenu gis khul lil mu'minati yaqdutna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt gula adina fekk bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gui la tak bac ci yow lu nek wutal le kayit finance ci xaalif bu nek
luni mu daj ko ci yaw ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen goor gu ko eppele subhanallah subhanallah tane da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ne da nga bëgg jur doomi walli foy jaar foy jaar luñ daj nako ci yaw lu ne alal juñu jox na la ko bu fekkone tane jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronu sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su baba rek defo li alquran wax alquran dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nobbi yagna ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastiyene am njabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi ni len nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yankere xeb ko di batere rek goor gu ñew may la 500,000 rek subhanallah muni waya fasna furujahunna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn goor gu dul seen borom keur buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek ak goor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekku askumba mako raw ndax goor mom man na bon te duté ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta ne kon xamna ñu responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la goor lu mu bax bax xana bax ngi doon ci do yem ci doon yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñuko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mune chay chayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko chay chayuk sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon way xfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daire bi senu tar muna mune bu len ko yobbu daire ba de wala yabdina sinatahunna di dem daire ba makiyasu bu melni jinne ji jombale langal grafas ba ci ndig tak lu yeungutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof wey yutal ni wey gaynde fo jëm daire ba xam nga ni demo daire de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daire ba ndax legi tay nga demone ko wa daire ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko
motax yalla ni bu fa yobbu soptar ba yobbu furi faram ngeen bal ma ci bad bi wala dina sina tuhna daire bu fa yobbu soptar muna ila ma sa'ara minha lul li nga xamni yalla lako binde mom meunta ñak da nga netarel non lako yalla binde lola mom yalla meun na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daire ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daire ba nga jëm motax sun borom ni wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin ne len buñuy dem daire nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba sen xarkanam mi do nga ci dess wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatuhunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisé hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum ñune ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihin bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semel fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëga muray yalla santane muray aday nar lak muni dedet ñun fa sa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñ borom ni afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayyi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayyi li ci dess kon nak bo bëggé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélé nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam benn mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jaddak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko sinon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rouss amul sa borom keur ma yoni ci mom yo xoko la wax yo xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonum tudde ko lum la mana xali xali waxul deug xali ngeen koy wax de xali moy lum la war war waxu deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ pare waxu deug ma la wax li
ma la wax li ma yalla mom ma yalla dong la lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonentou yalla permettre ko malaka yalla permettre ko walli waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko ken ken ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ci man daare alcorane yena ci man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xamnako yalla xamnako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw ban dang adina ku leen fa jitu le leen jëk faatu nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñu wax ñeño ñi ñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu murid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal lu ñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nit ci adina la leen di woyé yalla xamnako fimu na tay sëriñ bu la upp teranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kilo 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ñen ci sahabi yu nuyu ko ñen ñi ni ab lam la takkon ñen ñi ni ñaari jaaro waye yonent bi dako ni wekket sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy dey niko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoyu gay muhammad lum sanni tera ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu duggu sama loxo dootu duggu sama loxo fena netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasse mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañ wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé Touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ak cien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgga jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw bima jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga ne waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ñoo def lu baax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah jéggulu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waaw mom bo baye bo rek ngeen di ñu bayyi xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko defé dal mu ngi non rek ñuy top jotaay bi rek sa buñu dikké ñu non légui ni rek bima seigne modou di wo
amna keneen ko xamne mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamne mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni tane ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamne mom mo am Sénégal mom man ibnu sa bop de yalla xamnako ibnu sa bop de te discipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna discipliné ke sax xalé yi waliyasubillah ken mënu lako wax wa ken mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa job ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message sam bu wone ni delu ci na mu dim wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jeyna ba mboj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko brik way bo gisee Mustafa Mbaye Sam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gëreem bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd makoy jënd lay leen nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale baangi jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ñi ci aju kon nak wax deug yalla mënu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maysa Diop momu taxawayam ak soxnaam soosu nga xamni moy soxna Jeyna bu mbuj ma ngi koy xamal ni lim joxon borom kërëm joxna mako jazakumullahu khairu jasa ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jeyna Bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam ni ma xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaayi daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel way teew rek leg rek mu wo rakam ji ne fi ni ko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba jum mom tamit ka salika mam bu sa ñass gën nañ ko deg mom tamit ka salika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gën nako deg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako deg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit ka salika soxna Awanjay fofu ci Amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jisaay ku ci melni soxna njoba ciul ak borom kërëm mom tamit kasalika mom ñew na fi ci daara ji rek biñu magalé ba paré ñew na fi sa at mo ne bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jisaay di len ndokkel ci lolu ku ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badian soxna sa jaxate momit giñ na ko dégg man ko fi doon jambat dama faté turwa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo don kale sax ni mo kale bi ngay kale jaxata yek sisi yi lay ndeysan waxon man sax mi ngi dekk darul manan fi ci Touba ci bori gar bi waye giñ nako deg mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kumu ci tudutit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte señ bay jili sek mom tamit di mag mo xamni biñ fi ñewé darul minnan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barke doli la taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeg gi ak mu jaral la juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xlum gëmut nop man la deglum bëggut waye tank fum dem ah loola ñor nako
motax ñu di len sant di len gërëm ñom señ khadim jité ñom ñom señ ko safal sax jamono bi ñew ni mi ngi sénégal ndokel nañ ko ku ci melni serigne cheikh jonne mom waxna len ko mom pili de ay année ngi ni gisumako waye sœuram bi né sénégal fin de mois bu nek mune sama barkélo ngi ni fin de mois bi lu wér yu sori bala wér wé dé rek mu yonni la ni la sama barkélo ngi defal mako ci daara ji tanda di année ci ko xani yow muso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla leen yalla taxawu ci sam leen te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yowmal khiyam insha allah ta'ala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam anta mbake mi ngi france ñom ñep ndokel nañ leen ñom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fofu ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayram bobu nga xam ñoo doon dayrep soxna jaaraba nga xam ñu jappone ci liggey juma ji la ma sha allah juma ji karobiti ji rek mo ci deson ah te waxna len fini amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal dikoy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaihi yalla gisna xamna yalla len fay buma amone bat bu gëna reey jazakallahu khair jaza dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillah li si bi ni'matihi tati musalihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: wala natiije bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom sant yalla dereti bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla mu na mu ne sama mbugal mu tar ak leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balna ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani lakhal arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami llah inna fi dhalika al-ayatin li kulli dhabbarin sakur nga surti ibrahim sun borom ne ma yoni yonent bi ñu xam Musa digal ko niko yow Musa alayhi salatu wassalam na nga créer ben bia ben environnement na nga créer ben mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla na délo ci leen ci yalla akub yonentam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur an akhrij qawmaka min sulumat ila nur lolou la sun borom sant yonent yalla Musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow Musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolou ko moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu dikké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni mun ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digeunte muñ ak sante yalla lay xettale sama jam genné ko ci ay lendeum yobbu ko ci ay leer muniko kon nak créel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sante seen borom ndax bu boba ma man leena genné ci ay lendeum duggal leen ci leer an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muné bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatale événement bobu le événement bobu fo tollu nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam man yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jammi dama la yoni ngir nga genné sama jammi ci ay lendeum yobul len ci ay leer muné ta lolou manoko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretem ci lay texela ni muy texel ma misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leralal len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magaluk Touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ño gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batul magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal bu ñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal len ko bam dugg seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël sekereb laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdi wirdi wo gis bat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben bat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben bat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdul cheikh ahmadou tidiani ak wirdul cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui nak du Cheikh Ahmadou Tidiani joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdu yoya defna ko ci sa bir wirdi wi laylatul qadar dem gamu dem seigne touba ñew indi magal yalla niko boole na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolou seigne touba ko waxal bopam seigne touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xol lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal de len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox te dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon emet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna Moussa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sabur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan sabur la fo fek muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tam ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tam ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax mu ne ko adama ki sëte motax nga gënne ma ci aljina ji ma nekkon xéewal yi ma nekkon sa yërmane ji ma nekkon sa tiranga ji ma néwon adama ki sëte dong tax nga gënne ma ci ba tay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna amani ñoo ñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lu tax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de ajmaka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digeunte ak mom ak jamni waye li tax sa jamni am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajina mune ko li tax sa jamni am ko dana dox sa digge ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sante mom lañu alquran di misal ne زملأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم ذاكرين ليلا إبليس وحن يلا سجامني دنا لين ديك نداي جور بور تيريسي لين با دون لا سانت دنا لين ديك تامون دي لين تيريسي با دون لا سانت ما دي لين ديك سي سين كانام بور تيريسي لين با دون لا سانت دنا لين ديك سين غناو دي لين تيريسي با دون لا سانت مونيو كو ماغي وات سي يالا ني ياو يالا سي سا ماغي لا وات ني لي غنا باري سي ساي جام ياو بو ديكي دو لين فك ني نيك اي سانتا كون لي غنا باري سي جام دون لا سانت موك motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoñ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am te positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki seytane ndax seytane waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sant yalla wutoon na ay ndawam nak tek leen ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sant la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim way nak wala tajidu aktharuhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sant man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sant wala li upp ci nit ñi duñ sant duñ kala sant Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sant yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sant la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sant la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sant la yalla Seigne Touba fofu nak ñoo kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sant Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sant man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sant Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sant radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sant yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sant yalla yalla xamnako motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé lima ko gëmé wallahi du sant yi wallahi du sant yi ndax sant yu yag na fi té tékiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire la lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dédét am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ da sax doon nit yalla shaytané jekul leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba laani do Seigne Touba laani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal mu ni lepp man nako am te duma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ni buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal قالوا لي يركن لي ابواب الصلاتين تاوس جوائز تخني كل ما عيني سنتو ما فقلت اسبيه من بوكما تي باي لين ماك يالا دنجكوني ديفال نيت نيب مبولم كوفي مسا جار تاي بروم خم خم تياخسو غاك بوري با ام ليغا بغ سوغا بيديكو سنتو ما ني من دوما بوك تي نيون من بورو بوري لاي ديف ديريكت من نيار دنج نكو واي نيارال سو مي كوفي مسا جار نيار نا سو موني من muna mune sam saw duma ko njar man saw pir lay nan saw pir lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku سيخون بامبارد دي الله تعالى نهو سن برام تبارك وتحالى ساكوكو واتكو تيكو دين دي بي نجير لان منيك خيط اللي واكونو أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيط ينانتبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا التحديث بالنعمة ذكر وتركها كفر صلى الله عليه وسلم نينا وقت أنا خيولي يالي xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith lima la defal ci xewal diko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مديالو واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستانتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أول الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extra manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana ibrahima def ko mu nek échantillon inna ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jef walam yakum minal musyrikin mustasak jef ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana ذاكرا لأن أمي إبراهيم أبسنتا كون لاون إبراهيم داول ساك جيف ab santakon la won sakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santakon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara luni jemal nañ ko ko waye ibrahima nek santakon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek esantio gis nga ibrahima kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek estantion mbollem lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana elek mu nek sa estantion mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ca jaar do esek te moy siratal mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi xamni ku ca jaar do esek ci la yent yalla muhammad jaar esegul ci la seigne touba jaar esegul ci la sidi alhadji malik jaar ba esegul neena yoon wo nga xamni ku ca massa jaar do esek ci la tek ibrahima mako orienter tek ko ci la yam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité mom nim facilité ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ko waral xayna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukandiko ba faciliter ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede desna menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek estantion monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy mayeli wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jinde geleem gi bo deme alal gi nga jinde geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvri yi ngay liggey lo gennon do am ñego xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñeugu jaray pemé fa taq pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolol le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi disi rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji rek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sant yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wul lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal nuñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye diglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yaw nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexe ngeen ko ngeen dor ko jël di sedele wa mbedd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ñuy vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirru jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak meuna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salatu wasalam don sante ba am daraaje joju non la Musa alayhi salatu wasalam don sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci Seigne Touba
1: waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss
0: sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musufa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira saxfurullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam
1: motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop bu mu bëne lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngay tontu xamne day katch koku da jarate tontu jëruko
0: li len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situwe jalla jalaluhu khala khana wa maulana
1: motax señ touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom señ touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé mangi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bispenci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am ko mako añane te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima datan deg jerejeefi yalla bina mani dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fi nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxna ko miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fen ak talib ba ngi ni jakarlo ak serigne muy muhammad mune eh ya muhammad muniko labbay ko muniko xola paake bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muniko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teurde jël paaka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paaka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paaka bi ci put gi muniko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku budon talibé légui da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li lacc khairul anbiya ngir yalla kat kharij balay musibal ngir dara jall ko mbata muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasto mané cim fo xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraja nak meuno genné walé maqama nak mom daraja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka ama tax mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparé wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jam ak maqamam yow mi tuuma ci jaar ci sa loxo sun borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digënté Husayru ak Buxtu Nasar Husayru bi kër bam ne sun borom gañaangi ni tuumal ma Buxtu Nasar ngi ni tuumal ma ba tejj ma kasso luy def namako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ay waye ndaw ya neex mu ne ko Buxtu Nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko nara fecc le safara ëlëk yow num tuumal xam nga luma jublu ci yow mu na ma ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal mali motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay len ci xel mu ñaw mu nu ko setantal ba xam nu muy démé tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xamu ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara la ci dun man ñi yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la fay xamal te ñom mom la Seigne Fallou Mbacké daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu ko bind waye neñ Seigne Fallou daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam nara def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla bi leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu deme ba ak ruham wara dem neena jeeyi loxo jox ko pour bako tiyé sédeloko ni mangi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jekk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teddin wu jekk tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabarak wa taala ci yermane bi yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoon yi par ci par la bo demul magal da ngay de mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrul allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa djok sante le seigne touba yalla dong la taxa djok sun borom neena sante la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa djok far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona djok mu ndax da djogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable am ko taxona djok
0: mom xamna ni événement bobu événement jay portable la
1: amna ko xamne bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag nako ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak Seigne Touba da rirma de Yalla nak yaatu na Yalla leen ci Yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji Yalla Seigne Touba ndax lolu man na and man nga bolé sante la Yalla Seigne Touba ak def sa commerce ñaar yépp man na am ndax alcorane nako sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonnate bi neena jëf yépp manam mbir yépp yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji muni kep ko xamne gaddaay na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi situ wa jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi situ jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñing len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox dong la ñi am mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madinatul munawwara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangalegi muy waman yakhruj min bayti mu'adina illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muhajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonentou bek Seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina tereti nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gëmul dogalu yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te texel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dunduna luko gëna graw te dako muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mo muru ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alquran diñ fi doon jang ci abi yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppalé ko arafu touba waye non lañ gërebé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñépp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nek di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagn dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay dara jam ci liggey bo mu doon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte waye du serigne touba won kuko liggeyel bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gëreem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappale ci mbirum daara ji ci digeenté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaahi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sant leen gërem leen ñi wax ñep ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañuy yabal ni li nak mako yobul ba ca serigne mustapha mbay sam nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne touba waxe won serigne malabine djob dagana muy jazakumullahu khairu jaza ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaahi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena wallahi jeuf ju rafet munuma ko fayelul lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ku ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ak ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ len gërem leen di sante soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñoomit ci ñi la biiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yépp sante nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye terewul rek fa la nek di def emission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yep rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbake ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahmane yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbake sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jazakumullahu khair jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbake bobu di def conférence yi jazakumullahu khair jasa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nek nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayuuma kenn jazakumullahu khairan jazaa'i alhamdulillahi nasi bi ni'mati tati musalihat

tirangay jaamu yàlla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yéene yi, weer nga woo xam ni rabbaani yéene yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yéene yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale yàlla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko muassiman inda rabbi laa sharika la, muassiman inda rabbi la sharika la. Yow weeru koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara, da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan? Ndax ay élection. Yow ku weeru koor tuuti ci sa bët nga, mën nañ laa boole ci borom as-sirkul asxar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la ca mën a boole, ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara, da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale yàlla ak dara. Ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yam ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo, duñ la foyee mukk. Waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di, ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko convoquee bis sàngam jërul ngeen di woor bu tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala samam, la qadarullah wala samam. Yàlla convoqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam, ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla andu convoqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne ni mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminer diine ji, fala koor gi day am? Kon li kulli sayin wala boog sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne? Mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Loolu jar na bañ a woor. Woteeloo diine, looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni yàlla bum, yàlla bum am paar ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, loolu lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dani yàlla, yàlla li waa Sénégal wax ni yow yàlla bokkoo ci sunu mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala samam, ragal leen yàlla, ragal leen yàlla. Bi nga waxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité, xanaa ngeen jëlee fi laïcité. Waaye ku ma seen ci carte doofalu de, ndax man duma dëggal lu yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg.
fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax ma ngui koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna ma citoyen on doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amile salin fa li nafs garati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonentou bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonentou bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jar na mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne waw mu ni ak alquran mako accompagner ñu ni waw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakarlok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ndax par lo
nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mun nafqu siyam sahri fi darayn yakfikum al harayn wa narayn lol la seigne touba wax wor neena bok na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotay ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tuddi fi man koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim nias al-kawlakhi non la koy waxe yalla sédé nak fi yalla sédé nak yalla sédé nak bok na ci resultatu koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultatu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamné sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xamné bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bëkk ko yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégaloo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu wëléré Serigne Cheikh Mbacké Abdul Bahé hafizahullah wa raha sun xarit la suñu wëléré la di ko xamni ak njabootam ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba nit ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am mi ngi ko jënde ci loxol señ touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukt mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané ku ko wedd fexel ak cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadahu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jam ñepp kenn ko ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yaw nga xani mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yaw ma atela ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak
ñun dañu rafet ñort lool ci yalla atté ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem ju magga ja jëm mi señ Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulmi ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khayra jaza ñu ci nuyu ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairu jaza yaay daara bi daara ji doga soso ba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum dañ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol señ wolé señ xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ khadim jité ñom dañ nañ leen dégg and ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leena xam dañ ñuy dégg rek di yëru yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi te WhatsApp bi mom bu génn sal bi ndax WhatsApp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon li mo koy consulter bari wul lo lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cant go xamni seriously munu mako wax ci lami munu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair kafailihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko da wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kéro lu sun borom di dogal alhamdullilah ñi koy ñaan mu may nu nak fanu guddu bu andaku wër mu grafet shahadatu daareni yalla man nako ñi ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak señ cheikh mbake señ modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu len di sante te di len gërëm mom señ cheikh gën nañ ko dégg way léla day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours mang ci connexion wala yu mel non motax leena day tok ba yag mu wo soxnam ci Senegal niko wol ma suñu Moustapha Baye Sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom suñu Cheikh Mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa
جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ali salatu wa salam ba discours ba jeexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de gaay yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joggé ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonent bi nak waxta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonan jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti li conférence bi day mu ballul lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako Abdullah ibn Abbas Allahumma faqih fi din wa allim at-ta'wil sun borom yalla nga may ibn Abbas ak deg yalla nga may ibn Abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yaq ka di aw lay nan daño sakase sin dañ leena xagn sin ak dañ leena xagn sin droit amuñu liggey ak wa amu liggey ba yaq alali jamm yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko tal lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëma ki ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xal ma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar di la wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan cafe touba mani waaw mbadu gaay dañu nan cafe opposition yi iliman yi ndax dañu nan cafe opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meun justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yaq bo gise gone yi di def li li ko waral amul luko meun justifier ragal len yalla amul luko meuna justifier yaq deugenut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yaqal nit loxom bi du ko ci yaqal nit julit pire et dire moy ko xamni likoy yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakanam
musulay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tudé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga té boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nupi nak diko layal ba nupi diko layal depuis 2012 ma ngi len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen mëna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 ma ngi len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñété dé fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensirer jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kanam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay selax loxom bi ni selax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage ndax di ngi seen dom mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibbi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgg jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dooma ma nga ca Lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan télé di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yewu top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena leen euma ñudul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tesbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sante ko gërem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkan yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang
tour sa bakkan ci mbedd mi ci tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq domam fu kenn xamul ma nga laq domam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alaihi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharhan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talib bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala ndinkane la bula yalla dink muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxe yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam agression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan muni mok sacc alalam gaay buñu sakase manga sey jambori bu ñu pinu def sacc alal ji da nga ñewul wona sacc ñu di la gis ni direct rek ba yaangi satchi indirect bi mbolo mi bare legui rusuto satchi yow ragal yalla taxul nga bayyi satchi ab satchi nga da ngay satchi indirect rek waye satchi nga ma nga sey bi ñu toj ab satchi nga jamono evenement wu nar yi isin ñaari teeli fala ma fek fek ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma ni ko dede defuma wallahi defuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek defuma sax yow nga sakase mang sey wu jambur duy say ndam am fess yobu sa kër bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo dañ fi jox dem rek waye ndekati amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadrallahu wala saman toj manga seb jambour di roñ alalam di yobbu sa kër bay bo démé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yeb ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp yi sacc ngeen sallallahu alaihi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yak ñun wa ñoo ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yak muni aha kay suñu borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la muni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester mune bu len len deglu alquran la wala tuti hu la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel na dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo ma bari ñu rocc ko ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saharus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaqku ba sax man lañ leen ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mom bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc doom ci kër ga ñew sarxé doomi jambour
day denc doom ci keureum ñu sarxé doomi jambur yi sun borom ni bu len ko dang wala tutihu amral musrifin bu len nangul lolu bu len ko nangou ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falo xara len ko ci irniya ken terewu len ko xara len ko ci irniya waye bu len yak alali jambur yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambur

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sa xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy dama waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee, isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit, ñetay dee mooy borom ndayu liggéey di, ña seen nday liggéey ñoo cay dee, isin ba asa asqaaha. Ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonentu yàlla Saleh. Ñu ni yonentu yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple am ni Saleh daf noo xañ sunu àq, daf noo xañ sunuy droit. Salif lii, Salif laa, yonentu yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe, ñu ne xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de, Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee. Fekk na booba aw nitam ñoo ko doon tañ-tañal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne nii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement. Yonentu yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk. Waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan. Nit nag léegi lan moo ci pexe, ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi, naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday, bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi, mun naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, sun borom ni fa xaalal um rasulillahi naaxata laahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura. Waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim, moom la sun borom wax. Fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox, ñoom ñëpp a dee. Fa dam dama alayhim. Del seetaan ñi sa kaase Touba rek, ndee leen seetaan rek. Yàlla moom yat im yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radi allahu anhu am na kenn ku ko mën a défié, kon Touba bi défié ko. Ma ni ba yàlla bindee àddinaak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba. Mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara, te wàññiwuñ wir gil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci melnum Ahmadullah ko xameegul. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Ci melnum Ahmadullah ko xameegul. Bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Kooku gone yu judd barki démb mën nañ koo défié. Gone yu judd barki démb. Ayca. Ayca. Kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadis boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiallahu anhu. Mu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnaar. Hadis boobu ki nga xam ne mooy ibnu Abban génne na ko, ngeen baal ma. Ibnu Abban génne na hadis bi ci saxe. Ma ne Ibn Mas'ud nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngay triser bokkoo ci man, man yonentu yàlla Muhammad. Képp kuy triser rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee triser. Xam nga man, man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment damaa xamul ndax da ngeen dul settantal wala da ngeen a gisul li xew wala da ngeen cee gëm seen i bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga naan kii bu ko jàppee tey mu rey ko. Gis nga buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence. Ñaar ñoo ñu doon bëkkante. Xam nga loolu triser la.
trisé la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feero ak mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamonu ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy gennat ci radio ak télé yi tagatal lako bani la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu len leena ñaka fal ngeen xaar len ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mossé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit dal di firi koy laf da dem tayle seen bop ci politicien gëna yaq sax politicien ndax dañuy wax ni geer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax geer gu yaq mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fuñuy jàngé politique tax politique luñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ba ngay dé ana politique sé yi fi doon mi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politicien yoya bi ablaye wad demé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa demé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky demé nak way delo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi alhasim sama way djulu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politicien te tiranga djune amnako yalla xamnako man mi di wax ak yeen ba djuddo ba fi may wax ak yeen xawma politicien te mangi dundu bu fekke xamna ben politicien man seigne touba la ci xam fekke ap politicien la ndax man mom la wotel dotuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dotuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yene def ay communiquer ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal adina jaral na len lolou adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di défendre koudul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ak ko xalat xola constitution bi joggé ci yalla constitution bi joggé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko wala constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ci tatou khayga matlabul fawseini gayne lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gayne di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yem ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani seur gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak Seigne Touba ba yag mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wagnet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalu mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalu mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu russ la ngir Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu russ la do ko russ ba li ñi télé ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feulé ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg lolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara ni ma auto bi la bëgg nga diko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim muné rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko am né sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci deukup Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdulul loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ng koy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam loolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak kuñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla dalay rus mba nga and ak kum rus rek damay bañ ni ko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dedet dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara la ñuy dékké kasalika seigne touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci sen turu kilifa lay sukkandiku régler sen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop seigne madjaw pakha radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom lako seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti seigne madjaw pakha ak seigne touba seigne madjaw pakha dafa jog di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci seigne touba ni ko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran nañ seigne touba ni ko waw ndax dajé wulak jenn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko am bakke sama dajé ak momi day fak nako mu ne ko dajé wulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mu ne aha kay mbakke mu ne ko ndax du la day yawmal khiyam suma ne mel gen nga jëk top ci man mu ne ko doyna ma seuk mu ne ko ne mel te du te ñala mo tax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus mba nga and ak kuñuy rus yalla nañ and ak seigne touba bu kéroge
radiyallahu ta'ala yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dekk bi ñu baye leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax legi la fi am rek legi bi jamono trade rek la fi am te moy nga nek ci dekk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa kër japp yob legi la xew waye bu jekkoon bi yakute gi amé waye bu jukon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñi xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak am nañu nek bir touba te daray seigne touba ñuru len daray seigne touba ñuru len ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radhiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xamle ni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ne waw dekk bi da mi xaj ci xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom wata am ñu xani ñom dongu ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxon de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay gi xew legi chay gu bes la mo na mu ni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñ gis ku kagulier rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub ata yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotok duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran denon wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya warana protester sa ala li mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga mëna vilipande kiko def té do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al-ism wal udwan way wala tahawunu ala wa tahawunu ala al-birri wa taqwa way wala tahawunu ala al-ism wal udwan al-quran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali way ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbalé alors yaq ala li jambour té buñ waxé ñu ni xalé yi defuñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momu ko yaqum mom sa lempow bay sa lempow yaay sa lempow mak sa lempow dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sakase ñepp ko bok yow yaqum mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayiwuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci suñu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meko mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé dara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne dawdi bey momit légui la fi joggé ak njabotam dawdi bey nekk feele ci italy légui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mune bu ñewé senegal bala delu dina ñew ba ci dara ji naka noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nekk fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit dara ji serigne cheikh jonne ak soxnam soxna may nekk fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nekk fa la bitim rew ñu koy jaalé way juroomu jigéen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam mbaram mën nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci dara seigne mam cierna ndjay nek espagne seigne khadim jité ñu xaw nañ ko dégg ñu koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay dara ji ci melni seigne cheikh mbacké fofu ci amérique ñu koy nuyu momit am ak soxna awa ndjay ak njabot gu fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba djum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci ñu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ci len ñaanal ci ni yone message yek ni wote telephone am ngeen ni telephone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek danañ ko def ngir dégeunte ak ñu ñi di ñaan ñi di ndokkel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñu di ko def non lañuy gëreme seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique sa cham seigne modou mom danaka munu mako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gëna la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu defé li baye sable ñu bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am mel mbokk mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax
ci tek ko ci alquran ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñen ñi ni ñuy jité daïra nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwel bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndem boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba niko alme muna mel leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé fëgg seeni poche wutal sima mané waji alme micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn duggul fi nga tok kenn duggul fi nga tok ngeen baye ba waji tag say mam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgg topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajjanam kaña mujjududi kaña té bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci ndariñ nekké ngeen jël ko té jari ñoko man ni képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxal sa walu te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat kër Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulet mang ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xamnako dañuy wodi dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw su mu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneeni site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khair jasaihi di leen jeglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yawmal khiyam lol lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

man yalla ñi jamarlo musliku ne yi ñi ma ci tiel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al mutaqin man yalla ñi ma tiel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañu wax yalla tax yalla rek tax parlo taxul len di wax parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi parlo ko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxul ragal yalla amu fa ragal yalla amu fa parlo la tahasub la far nak garaw far mom aramul kum neex nga far waye parlo la l'islam bañ parlo la l'islam bañ parlo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal isaaga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al mutaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gasal te gasaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la tiyel seen ci mikay ñoñu la tiyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kaffa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kaffa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defante ak ñi nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ñi nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir counter nit pour counter ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bini wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la ben serigne manulul ben morom ja tous yowmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yakar ëlëk yowmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yowmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla men Ousmane dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koko mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy wéddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dam mo aw lo sama ci dam mo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atane 100 kilo ciép nga ni ko atunu 5 kilo ak togn mënu ko wésu

ak togn munu ko wessu waji mom xamna ne katana mayna ko meuna yanu 100 kilo ciep nga ne ko atuno 5 kilo ki atuno 5 kilo te beug yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ne ne meuna yanu 5 kilo bu ciow lo sam damme mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wahlam an la amal mutaqin man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wër yi dañoo soso mom ñett wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañoo soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow tak ñippayam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaadat yi la yalla jox warma bani bu ci kenn togn jox len warma bané yu sakaré lañu ndem jama daal yi ñoo sakaré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakaré mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla bamuy 3 fois moma gëna lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kahba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ku xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkontani compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu baax fukki wer ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at mi nu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji teunku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor ben bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ñu xamni lolo tax wéru koor lañu dak pour génné ci seen asaka waye nga xamni dal atun julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réyak yoya lolu mom
du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wér yu feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dinañ ko wax ci kanam lolo tax le ma tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar am ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla warmal di wéru mag jël nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalus siyam ba'da sahr ramadan sahr al-lail muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ca koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatul layli muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi baye bi nit ñepp teud nga jog di nafila di diyal ak sa borom tabaraku taala muni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata genn hadis bi guddi bobu sun borom di wax naan genn doom adama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mun waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekente ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujjii ma nek beutam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadis bu guddu la sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru wi tambali ci atum julit ñi sayidina abubakar bayyi wu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci benn dat mune ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi meuna jogé fi 1er janvier bala yegg danaka meuna def ñaari wër xeyna wala ñetti wër ñu ne kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk danañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu magi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jéma xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atun julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kéro xaré badar muy indi ciow ben polemi mu dox sen digeunte ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fu mu nawara kon nañ japp wéru wow ñi ni kon d'accord legi nañ japp wéru wow ñu dal japp wéru muharram mu nekk premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru janvier mu nekk seen premier wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la te yonent yep ay alliye lañ yonent yep ay alliye lañ al anbiya millatun wahid al anbiya
millatun wahid ñom ñepp ño bok yenn diiné juñ indi moy diiné l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñepp diiné lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magalé moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla Musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla ngi musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wutek yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wutek yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legui di faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañ jëkke waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul al haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya صحيح عند علماء التصوف واقعة عاشوراء مع قصة الأنبياء صحيح عند علماء التصوف خاو خاو ييغا خاني مو خاو تي عاشوراء تي فكي فان يا تي يوننتي تي نيت يالا يي لاني علماء التصوف موم ويرال نانكو داكور نانتي كنين كوكا مانا ويديت نيوم داكور نانتي le ma tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaarak wa ta'ala bindina sun maam adama alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagalé mukk
ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex duggu len lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna wa kula minha raqada aysu siqtuma wa la taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayil fa garab ga moy bëgg yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéro ko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañu ba shaytané ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakum lamina nāṣihīn ñu daldi waat mom shaytané ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakum lamina nāṣihīn ma ngi leen di waatal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisé yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu la leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adam bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lu la jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adam ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujj mu lek ba nuppi digël borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekkante ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir seen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boko tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara waratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama amna nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na seen sutura dara waratu len adama def pepum kesse garab gum jub beug laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xani fuddal ñew na ci garab ak fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di rek ci mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day and ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu tawwabun rahim yalla neena ci sama yermande ci sama mbax sama top ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jéggal ko ma sanni ko ci xolam
ba tay gis nga yermane yalla ngui koy dabatal fa talakha adama min rabbihi kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla san ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin amnañ wax ni nak da ca yokku bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom ni ko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muné ko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xam ni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la tontu sun borom tabaarak wa ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaarak wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam int yalla nuh jam sun borom la nga xane mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amonuk dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddé ak beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturé ñang koy désacraliser mom no ali salatu wassalam ah momit mu taxaw joddu rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenne ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko daanañu bayyi ba muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution
waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu guenne vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna amul ko rayal ma ñi ñep mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala no on rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muniko internet bi amna ci gaay yu bax tan len na nga len tan epergne len fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecter wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muné ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax té bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni ne len site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni kep ku bëgg dégg lu bax del déglu site bi kep ku bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ku bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm té top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud ñu xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal wala ma wota sawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yonent yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition
da ngay dégg ñu koy misaal ñoo xam ñoom dañuy wax naan moo yoroon pouvoir bi déedéet yorul woon pouvoir Moussa moo yoroon pouvoir bi Moussa moo yoroon pouvoir bi parce que li tax ñuy wax pouvoir moom la Seigne Touba di junj ca xoqal bu kaawu lu mu wax alxaq saabit pouvoir dëgg day sax alxaq saabit pouvoir dëgg day existé waaye wa amal batil saail pouvoir bi nga xam ni ci ay pexe ay système moo ko lal day mujj na sax kon Moussa moo yoroon pouvoir bi Firawna mooy opposition bi Moussa moo yoroon pouvoir bi Firawna mooy opposition bi mu nekk nag opposition bu radical sax ndax militant Moussa yi mënul ci ñoom lu rey rek rey rek moom fu mu jàpp militant Moussa rey ko rek la ci xam moom opposition bi ñu tuddee Firawna militant yi Moussa yi di nëbbutu di làqatu waaye nag nekk ay militant yu discipliné militant yu discipliné duñu toj duñu taal duñu lakk duñu toj duñu taal duñu lakk militant yu discipliné di ñaan yàlla rek ñu ànd ak seen leader bi ñu wax Moussa rek ñu ànd ak moom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse militant yi di gën di dolliku di gën di yokk opposition bu radical bi ñu wax Firawna ni Moussa kat wax dëgg yàlla fi mu ne nii mi ngi bëgg a bari mbooloo mi ngi bëgg a bari ay militant faaw ma sàkk ci moom pexe ñu ko léegi man pexe la ne xanaa léegi sama agent secret yi sama agent secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bépp kër militant bu ñu xam ci militant yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni kii militant Moussa la bi nga xamee ni yàlla dogal na renseignement généraux yi daal di dugg dëkk ba dugg réew ma di renseigne wu ku ñu xam ni militant Moussa nga ñu croix sa kër bi ñu ko defee ba dajal dellu si waat ni Moussa ni Firawna jeex na identifié nañ mboolem militant yi Moussa yépp identifié nañ leen mu ne kon nag ay ca dal di joxe ndigal moom Firawna ni bu subaa bépp kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen rey borom te xam ni militant Moussa la wolof Ndiaye nee na yéene néeg la borom tey fanaan bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey militant Moussa yi yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenêtre boo jaar génn fa ma ni taqillaahi ci loo maxrajan wa yarsuqu min aysu laa yaxtasib yàlla moomu subhanahu wa taala moo def contraire bi bépp militant Moussa buñ croix woon sa kër yàlla wëlbati mbir ya croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy militant Firawna di opposition bu radical boobu ah raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom ñu topp di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposant bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wassalaam ki Firawna la lahnatullahi alayhi ku ñu ray rek ndeke militant am la moom mi joxe ndigal ah bi ñu rayee ñu bari ñu ni waaw ñun ndekete ñi ñi ray ñépp ay militant wu Firawna lañ Firawna nak
di opposition bu radical bobu lolu merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonu legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xamni mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yonti yalla Musa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني موي لي ما واخون لغي ميغا خامي ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامي توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كنا دي ووتو نوم راوي لا بكانم راوي لا اي مينيتام نو دال دي تك ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ len seuketele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Fir'auna da nañu ray ñun ñepp aksina ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di setul ci guuy da na la wutal solution motax mu leen kala inna ma'i rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna da na ma jox solution انا ما جوخ سوليسيون انما ربي سيهديني بام نه يالا دا نما جوخ سوليسيون يالا نيكو تاي غا خم نك اندك مان لومي جارين تاي غاي خم ويرو سي يالا لومي جارين فاوينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلقت يالا نيكو موسى لو نيت سا لوخو دو يات مولا مونيكو دور كو سي جيجي خول موسى قات يات بي دور سي جيجي geej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina Musa daldi daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa anjayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa anjayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñu ngi wa legi ba nga musale Musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam Fir'auna kay moy xeynan Musa ba lamine ñepp di Musa fum tollu nan Musa rek way xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox Fir'auna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi dess ñepp ma lak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ulama wa tasawuf neen xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñi rando tuti ñi delu ci benen leader bu ñi wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñooñ wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla
ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programmam mujj nak ñi di ko jiñ yalla mujj ñi di ko jiñ doomi yalla militant mi nan ko Moussa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yent ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn mënta mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñaka yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla mussal yont yalla Moussa nak Isa lool la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu takke rek yeen ñep ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidt ndax bamay juddu ben minitan ne ku fete moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddou ben minitané wufa kenn assisté wono kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dékit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryam xana legui weddi na li minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokk fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokk fu ngene jaar yalla nit qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune Allah si fi am turun yene ngi ni don wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan Isa domi yalla la Isa moy ko teddi ki Isa moy malaka ni Isa moy mune Allah si fi am turun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook muna muni ki moy Isa kat salika Isa ibn Maryama domi Maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen suku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe it nak waxo deug waaw ñu pam pam te ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du suku jur ko mu dede ku jigen di suku jur do yalla ulama wata sax neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa
wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa man musulé bisub judd bisub judd bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonanti da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal da amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonanti duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonanti kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ram so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal bon lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam sayidina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci nguur gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na junni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki de muni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti mitin wo minitay faalé wuñ ko ñetti mitin mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay du ngeen dara gëmulen dara waaw bu ngeen gamone dara dama len di jaral len la yeen minitay li yeen minitay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni len alchimiste ngon yeen wa rew mi yeppay alko ina nanguulen ma gem nanguulen ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alchimiste baxam ndax yow ya yalla wala din alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotu li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin is abaqa ila al fulkil mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané
ba faluñuma bu ngeen sétané ba gëñewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciap bi dana yokku café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer ni kon nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam amiyo bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement sénéro bu nek ci bir gal gi dabni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ñu téggo ko bant dal bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen séni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen séni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandiix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandiix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunusa ngi am kersa am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ñu suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom njumte nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkon tane Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bin ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lam ma wa tasawuf nenañ waram xam xam ni batini nenañ li kérok bamuy xew yalla nga xettali Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi bi seeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibbi seeni keur ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti
dem ci benen leader bu ñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader boo xam ni xale la woon opposition yépp moo ci gënoon nekk xale waaye nekk xale bu intelligent nag xale bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nekk koo xam ne ni ku am discipline la

xam nga lu nekk ci importance mën a muñ, xam nga lu ci nekk. Mu ne man yàlla foo ma fekk maa ngi accompagner ku mën a muñ, inna allaha maa saabirin, ñi mën a muñ man yàlla foo ma fekk maa ngi ci seen biir di leen accompagner. Sun borom newul inna allaha maa al anbiya, newul inna allaha maa al mursalin, newul inna allaha maa al awliya, maa ngi ànd ak yonent yi, maa ngi ànd ak wali yi, maa ngi ànd ak borom xam-xam yooyu waxu ci dara, xam nga lu mu wax, maa ngi ànd ak ñi muñ. Man samay partisan man yàlla mooy ñi nangoo muñ, inna allaha maa saabirin, ñi nangoo muñ. Am na ñoo xam ni mënuñoo muñ dara dara dara dara dara, yàlla xam na ko. Am na ñoo xam ni mënuñoo muñ dara dara dara dara dara, yàlla xam na ko. Boo xam ñaari wujji wujji la, moo xam frère ak frère la, wala frère ak sœuram, wala waaye am na ñoo xam daal mënuñoo muñ dara. Asabru yàlla nee na ku bëgg ma ne ci sawet foo làmbe daj ma boo geesee gis ma, mu ne amuni del muñ rek, inna allaha maa saabirin, ku nekkay wax génn ci bam des yàlla. Yàlla mënta wax ni maa ngi ànd ak ñu muñ ñi ba nuppi, nga geesu doo ko gis, mënta nekk inna allaha maa saabirin. Yàlla nee na ku am fonction wu muñ rek boo geesoo gis ma boo làmbee daj ma. Moo tax Sëñ Touba nee na radiallahu taala anhu, dañ maa tooñ ma muñ, yàlla fay ma ba nuppi fayul ma. Kookoo xam njëriñal muñ Sëñ Touba, kookoo xam bitu muñ njëriñal muñ Sëñ Touba rek koo xam radiallahu anhu. Nee na dañ maa tooñ ma muñ, mu ne amu ne yàlla fay ma fayul ma. Waaye ñu tooñ la nga xeex ba amatoo loo xeexe, door naan maa ngi muñ, muñoo da ngaa ñàkk pexe. Muñoo de da ngaa ñàkk pexe. Waaji yóbbu ko ci sëriñ bu ne, sëriñ bu ne gasal nga ko kàmb gu ne, fexeela nga ko nu ne, mënoo ci moom tus, nga door naan maa ngi muñ, muñoo. Yàlla la gën a xam ne ci xol bi xam na ni muñoo de da ngaa amul pexe, donc da ngaa amul pexe waaye muñoo. Sëriñ Touba ni man nag dañ maa tooñ moom muñ, yàlla fay ma fayul ma. Te yàlla noonu lay jëflante ab jaamam, saa buñ la tooñee nga muñ, dalay fay ba nuppi fayul la, dalay fay tuyaaba yi muñ ba nuppi nag fayul la, ba ñëpp xam ne fayul na la. Moo tax buñ nee Sëñ Touba dafa defoon résistance, ma ne juum ngeen waxu leen dëgg, Sëñ Touba mësta def résistance bii ngeen di wax. Bu fekkee def na résistance pacifique la, pacifiquement, bu fekkee def na résistance pacifiquement la def moom Sëñ Touba radiallahu anhu. Sëñ Touba deful woon résistance, xam nga lu def muñ. Muñ ñi di ko tooñ muy muñ rek, ñi tooñ muy muñ rek, nekk ak boromam rek. Nee na yàlla fay ma fayul ma, yàlla fay ma fayul ma. Moo tax alxuraan ni bu ngeen bëggee am force mën a muñ, mu ne astainu bi sabri wa salaat, ndax inna allaha maa saabirin. Bokk na ci màndargam ragal yàlla, koo ko gis ci moom xamal ni jeexitu ragal yàlla ngi ci moom. Mooy lan? Mooy al ihsaan, al ihsaan min attaqwa. Mooy looy def rafetal ko ngir yàlla, looy def rek rafetal ko ngir yàlla. Al ihsaan, al ihsaan min attaqwa, alaamatun min alaamati taqwa al ihsaan, alaamatun min alaamati taqwa al ihsaan. Alquran neena allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim. Sun borom moko wax rabbi istu jalla, allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim. Sun borom neena tabaraka taala, ñi nga xamni fo leen fekk dañuy rafetal, fo leen fekk rek dañuy rafetal. Sun borom neena boy wër ku ragal yalla jappal gaña ngok, mu ne xam nga luma leen di faye ajrun azim, ajrun azim, yool bu amul limite, virement boo xam ni amul limite, ajrun azim. Way rafetal ni am na koo xam ni du fekke lu ñaaw, lu rafet rek lay wax, lu rafet rek lay def. Al ihsaan, al ihsaan. Moo tax keroog ba Jibril ñëwee alayhi salaatu wasalaam di laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy dëgg dëggi

manam ni doxé sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko an tahbudu llaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len lu li ngay def yalla do mutax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappalé ci yëmtalé muni na yalla tax dé bo bëgg yam tuyaaba waye bis bo né bu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappalé borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarélam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bu won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaaratu llahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigneur mor anta seli ba soxna jaara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaq bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaq bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaq bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa bi siddiqi wa saddaq bihi wa walasina jaa bi siddiqi wa saddaq bi ulaikumul muttaqun ngo walasina jaa mu koy jaawale walasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa saddaq bi ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna moy dañu deggu ba nopi di deggal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay yu deggu lañ yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deggal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoy gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidq min at-taqwa as-sidq min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité lisina jaa bi sidq wa sadaqa bi ulaika humul muttaqun
القرآن لا لا يكون المتقون القرآن لا فأم بين آية بسم برم دي وحنان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا بكت بوبو ما يوخ بين آية بيغا خاني سن برم دي مثال لي يونس صلى الله عليه وسلم دا فام ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi sutu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wajjumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deug ñu ta deugal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin andale nak ñi deggu te deggal nak dafa jafé ma ngoy faral di wax damay faral degg suñu Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum señ Mudu Amin Tafal radiyallahu ta'ala anhu señ Mudu Amin Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur señ Mustafa Fall mum damay degg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane nang koy rebb yonent ko wax de ali salatu wassalam rubba qari alcorane walcorane yal annahu bari nakoy jang alcorane ko nam su bofun mala yow yaangi jang alcorane neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alcorane bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sa wax lu bax je alcorane lo la wax di waqulu linnas husna alcorane ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ang lay saga boko yegge boko yegut motax seigne mustapha mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nopi nak bu fekkone day jef deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wunni sutures gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoni ku ci mbiram mi sama yonne ku ci wa khulu lina husna lolal alquran waxon nga jang ko nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni rubba qal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ñi di bu ñupi mom lay jëkana subhanallah kon lolu señ mustafa mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ne ah indi nga nak mbir muna amene ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lukoy jaxase mané dama fassu yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiruma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbuk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen posset yu dici ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi
nan khadija ni la melon khadija ni la melon dawul khiasal dawul mesu li parsi ni ñew sa keur fekk say soxna melni tubab te yaanu doon war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa keur conférence bi lepp deug la waye sa keur la fa nek dara du ci deug ndax ay ciet do nga fa ne kenn ci ñom amul diine kon señ Moustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leere ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leere ci ragal yalla la bok ci mandar gay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena balla man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin balla man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun borom ne ma misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mëna mu ni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlëre wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masiih murtada jikko wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñu nek waaw mbacki waaw sa bay sa am lu ma xon ci yow dal ko yalla do li njegal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li njegal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar ngay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi ben bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sogni kon dal muñ na amoto pexé yalla muñ daf soxla daf ta soxla tes ju jëk ja yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy alayhi salatu wasalam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndawsi niko xana limdul sa dooma tax bu don sa doom do mo muñ lo limdul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasalam muñ yonent yalla bi ñu waw mu sampu xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam niko astabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes du jëk jëk fim ne mom muñato nga ñak pexé do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes du jëk jëk la muñ ci tes du jëk jëk la
yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé da ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax balla dem na meuna to ci dara même bu digënté bi défaro waati la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lol du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma hasabirin mawdul bo gisee ma wacc ko bam di ci waxtane mbiru mu digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati na nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legui yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joge Sénégal ñi ni ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga nelaw question bobu rek la lay laaj goor gi la gisoon bëgg la jëlé la Sénégal indi la bitim réew jëlé la appartement dila topoto ba nga xey am ay kay nek citoyen réew mi comme mom un jour vendra ñu gënal appartement bi gënne ko appartement bi niko gënal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorom juur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yewit yaag moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra ngéné ko won ngagn bayi ko ko njabot té ya ko ni won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fesso ci yéné def dara ba un jour vendra nga xey ni ko won jëg yeuyit kenn gënul la goré di nga abandoné ko dem kenn gënul la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna an-nas al islah bayna an-nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok
bima daan def conférence bitim rew daana len ko faral di wax ni keur Serigne Touba yi nek bitim rew bu suyé won rolam bu suyé won rolam daanaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur Serigne Touba yi nek bitim rew bu suyé won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jëkkeur war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax maam jaara nam nekk won keur Serigne Mor Anta Sali ba kérok ngay wax ni dafa yak Serigne Mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoal sibatan wala armoal vibatan mom la yak djel serie eumb tek ca kaw lal ba togete armoal ba toge ko gatt bi muni bako degge la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nangu am xar mo geuna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jariñ def lu bax li do nga lay jariñ sok jeufleunte asgor rek diga xamni asgor nga jeufleunteel al islah bayna nas kon keur Serigne Touba yi nek bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen say tuwa bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nangou ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen kirtil waye seen diine man jaral na mo muñ ba dé bu doon rew mu melni Sénégal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni ko wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew Touba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma waye keur Serigne Touba rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoko warana créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islam bayna nas defare ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu satabainikum wa taqulla wa aslihu satabainikum lolu sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yalla al-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe mandargala gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tabde xam nga lum don alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwe jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngo
waye yow dal bala nga meuna tabé yow lolou le mbadan tan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sax tap fofu rek lay fegne moy batare batare yow dal sax tap xam nga fan lay fegne fan lay fegne moy bila waji ne ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kenn duko yek mba kuko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batara khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu xeexal nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames na ko ko daan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am niñ daan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab go xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufey yak no yalla bal jankati khasside yi doye yusufey yak fofu lañuy di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètre mètre mbassay mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 mètre nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasida waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamni bo camera ba nuppi man yu balé 10 metti metti mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sande modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ña fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga wara na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ni ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abou Bakar Sayyidina Abou Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alcorane ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme mo Abou Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa alayhi salatu wasalam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war
da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam diko yobbu ci daari alquran yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu wax dana ko def ndax aljasaul ihsan ila alihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gëm ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoonu sun borom neena bima gisse Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoonu ndax ni mako waxe def ci yoonu yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabé lolou du tabé lolou asaru la asaru asaru lolou du tabé de lolou asaru la asaru la ato ki bas bi dir yanki weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad te ka 2,500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2,500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu geud poset bi yak li ci nek yeb jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxul ko ci turu muhammad de joxul wala mu dagal biye nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad yey nenaay yaay waxtane sir sir yent yalla muhammad te sir ay kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñi jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fiñ leen di jaar pour ñu yak li ci seeni poset jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2,500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2,500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la wax ko tek 2,500 ci sa bop bi jokku ka ca mana mu ni auto bo dugg yalla na nga accident so di yalla nga dem safara la ana allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci poset yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot ni ma ba xam nga ni deewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddi nako luy yok mes tuddi nako ñu bax lañ dé sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni suñu bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñu tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox suñu gaayé di ma rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërsekk yalla xamna ko tira nga ñene man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa na ma ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Seigne Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu melni Touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jël direct direct kenn man leen ko xañ yalla xamna ko yalla xamna ko kenn mënu len ko xaj yalla xamna ko ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bu xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe
fimne ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10,000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jënde ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxoy kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolama gim bax rek ak jitap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken du la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man dargam ragal yalla moy al adlu min taqwa wa seigne moudou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimas jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la mëna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandar gam ragal yalla li la don ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yi wone ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu mandu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrabu li taqwa mandu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrabu li taqwa bokk na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li Seigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci Seigne Touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jéggal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jéggal ko muni yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jéggal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako ñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ni Husayn waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yannabi sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amon ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa dis satala gi dal di recc dal Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kolam mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afin anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afin anin nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag
ñi ngi ci alcorane mu ne ko yan jam la mu ne ko wal kazim min alqais moy ñi nga xamni buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazim min alqais dañi tok rek japp seen ñamru wan seen mer mu ne ko kasam tu xey si wan na mer mi mala méré won mu ne ko way nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag mune ko ñoñan la mune ko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mère bu nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné méram waye dencé la ko nak yowmal khiyam nak balu la dé wonné na mère mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buñ wonné mère mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu méré la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawta an bis ni ko tay budé lol rek bal na la nekatu sab jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sab jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisa yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ko wax ni ku alhadji malik jité won nga baamu wat amo julli sidi alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon lola teral ko ni ko yow dey ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nangul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala fi na anni nas waaw al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jayna luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni leen li ngeen ma japp señ fallo ko mo wa xam ngeen ni gi togn gi nu ko reuy luñuy téré mu wooral leen ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax suñ mag ñu dëkk ñe baax ak ñu wuté ci njaboti légui ak ñu wuté njaboti légui njaboti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu bal waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du mouride ak diw du sadiq ak di ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fof xol alhadji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fof señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallu and ak waji mbacke ki dañ ko japp te liñ ko jappé dañ koy téré muni yaagu mo ni yaagu mo ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam way señ fall ni may wax na dëgg de mako mom ñu na amuni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay tek fa lola bëgg fa yu balé waji muñ dét balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon seen fall niko way wala li lu lo ci xir way mu niko mbacke tit rek ak jaxlé tit rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma meuna tit waaw bo liggé bu ko defati way bu liggé bu ko defati wa demal way liggé tay terlota ni ciowu ci yoonu rek waji bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais señ fall wonna na meram ndax tumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lubu ñi
ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw biñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko waye lu lo xewon ci borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal bu mu amati dal di jël loola lakalu kon nak mu ngo wal afina anni nas wal afina anni nas señ moddu yalla ñu yalla sutural te defal nañ dimbal ak yermande defal nañ al khabul moy def ji yalla nangu waxtanu yep liñ ci djublu rek moy li yannabi sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du te ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak taala nani émission bo xamni légui mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax sa lañuy wax duñ ca delusi repetition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo legge buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul suñu borom la ak yaatom ak yermandeem ñu koy faral di waxe bu ma doon def émission jinni bi at man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu doon ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni biat te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañ yaraangal ma lan mo tax nga bayyi emission yi nga daan def ci radio senegal yi yo yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolu tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nuppi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu dik wax bañut ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andu te yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax baxam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci ni ngi waxé sax ci diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo waaw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu señ Touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi señ Touba di waxe naan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin qubilta sawmi qubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumul khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yaw señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ Touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khassida yi ño fa waxa julle koor amul fu ko massa wax
ah du mom mo bind khasside yi te mo dakhono julli mom mo bind khasside yi te mo dakhono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor lu baye julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo dakhono wor mom seigne touba bu fekke khasside ye gën wor mo dakhono koor way seigne touba sori na demal fi rek ci seigne abdourahman mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciunkoruk fas di julli ba melni jullikat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kera bañ fasante ko leere ba tay maneko bu mo fi jaarut bu may dem suma wagne ko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwallahu ahad yalla teral na ma ci mbutum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni cial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ande ndey lu am solo dal nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ni ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ni ñiko firil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da teud ba guddii jawfu layli wa tahajjat minha layli fa tahajjat bihi nafilatan laka hadha an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waji tud ba guddii ni nelaw nexe mu wek mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparerel yi wang ko ci préparerel maqama mang ko ci préparerel mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki tudd ba guddi xelam dem ci yalla mu wek mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nañ dem ci khasside gi est ce khasside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ni jang ndax wax xam nañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hadha al yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen qaside la waye min hadha al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hadha al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayafal jaamu yalla giptal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangam mi nuru daray ni jooni istighfar nangam na fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamalum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka ñu dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lool mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mujjina ba fa serigne ba far wa mujjina ba serigne ba bama dem na ñi tur yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mba lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméris nuru daaré ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen sen tiaxani seigne touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddi xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko seigne touba degg na arab neewul waj al kitabiyya
khayrun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasida nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasida te yalla dong tax bim koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadla bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop ji nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji

0: xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al xalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala fi dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy al xalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xalbu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la juddiwaale, muy al xalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy al xalbu mu'min, te moom la yàlla soxla, mu juddiwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji, te mooy alxalbu salim. Ginnaaw alxalbu salim, te mooy alxalbul mu'min, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil. Ginnaaw alxalbul xaafil, bu la neex nga tudde ko alxalbu marad, muy xol bu feebar. Ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya, wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba, wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji suñ borom ni aw ka sulumatin fi lbahri lujjin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumatun baduha fawqa badin iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yajal illahu lahu nuran fama lahu min nuri. Suratu Nur. Borom ni xol bi may junji bu ci borom yeggee ci al xalbu imaaya, mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej, ca suufu lëgg-lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir, di ko xool, du gis dara ndax lëndamaay bu tar. Bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla ku ma fa xëttaliwut wallu la, may la leer, do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom ni ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu moromum doom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekke safara ëlëk wal iyaaz billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ne yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nuko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan diggé ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuté deglu ak waré nangu wuta diglu alquran nangu wuta diglu hadith nangu wuta diglu waxtan wu dem ci yalla ak yonentam kokul ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te lam leen nexé te du tégué ci xam xam waye ci bakkan lay tégué bu doon tégué ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yag na misal nit ci nit yag na misal mbir ci nit yag na misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko wallahi yaron tabi sallallahu alaihi wasallam day bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaron tabi sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu nekay da koy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal xiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sé am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom gelusi mu melni yow mo xamni keriñ ni dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tahara ñu wax lasa xam ni pointat yi magya mom la len yalla wajale señ touba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba ne na fi la jëm ëlëk waliyas billah xol bu gumba tax wute ak nit xalaat wute ak nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñing la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ndjay neena yene neeg la boroma tay fanan yene neeg la boroma tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul morom dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adama yi wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci res yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deg ko xamni day kaas di wax naan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax Abdoulaye ibn Maktoum ngamni moy serigne gumba yep Abdoulaye ibn Maktoum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu loti laq laq la ko wër wërale sil nan ay sel mahag nan dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nikku derul nakarlu derul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw aw kasulmatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun raynu raynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yaronte misal ko ci muni deug nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa xebaru reuy ne ko ko am do nangu deug muk ak fu deug meuna bayiko do ko nangu sallallahu bal rana allah kulli ma kan yaksibun xebar bobu la señtu bax ni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci min yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la señtu ba di musul moy xebar bo xami bu ko sey dugg soxal doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dugg ci sa xol doto nangu deug febaru reyna alquran neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru reyna man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyna yeeno ko fagul seen bop bi fen waliyas bila ngeen balma ba am febaru reynu di bañ deug ba am febaru reynu reynu luma auto sax dañ dan wax nan febaru reynu li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fen ko ni xamna ni bu julle dilli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat bu julle julliwut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat bu tuddu yalla mo ak yéfer bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alayhi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum nekatul ci mom ben waye ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla natto ko nit kat manam abdulit da bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto abdulit ndax abdulit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni ko ma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fénalog ay fénalog yalla xamnako ay fénalog ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bay señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fénalog rek ay fénalog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci beuti rek day xamni li fénalog nong la waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntakha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntakha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakke rek nga ni gonga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagan nga ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil yeena ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax bidd ngeen luko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko te kurus gi barango ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan toci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu lañu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect bu yàlla yu nga xam ni moom la mag ñi amewoon daan ci faj njàqare daan ci ñaan yàlla di nangu dañ koo tarbiyu dañ koo tarbiyu. Cheikh Mundu Fadal Mbacke nee na radiallahu anhu sikkar naa ismu latif sikkar naa ko ba yére yi may sol bu ma la rombee boo xoolee seen sama yàpp yaram ndax yére yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax toogaay bu metti ndax toogaay bu metti. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni la yastajib dua min qalbi qafilin lay yàlla du nangu ñaanuk borom xol bu sàggan xol boo xam ni fëlatik suba fëlatik ngoon xol boo xam ni fëlatik suba fëlatik ngoon. Aywa ñëwal Touba rek nga topp kaxey ngooni kër sëriñ si rek ba xam luñ fay waxtaane ñu génneel ko njowaan rek mu jaaxaan di joowu ñu xelli kafe gi di joxe luñ fay waxtaane politique rek. Sëñ Touba déedéet yonent bi déedéet Seydi Alhaji Malick Kalla jàngale xam-xam di dama doon fonto waaye yàlla folli na ko di daa yaakaar ni mooy yor réew mi acca na dox ñu dem yooye rek tur yàlla yi dara waaw wallaay yàlla seede na ko bi may doog a sànc si fii waaye bari ci koñ bi bu gannaaw tàkkusaan ñu waa ko ñoom ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu man jàngale xam-xam laay def ginnaaw tàkkusaan waaw fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. Am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci seen kii dafa naan leen Seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tëju bopp kooku daa tëju bopp moom du dem fenn. Am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek a mat a xamanteel kooku rek a mat a gis waaw seen genn te kilifa ya waaw bañ ko waxee loolu la leen wax ñu ne moom day dem fenn moom daal daaraan gi jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxlaak fa moom dellu na ci lam newoon wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm. Alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk suñ borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada lu ca topp walum asabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibun ndoom neen aw gaaya gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba fi qulubihim maradun seen xol yee dafa feebar waaye ñu tëddak feebar bi nag nanguwuñoo faju siyaare ji wuñ nitu yàlla dégluwuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax demal nga xool ay vm rek demal nga xool ay vm bu amee 10 vi baax na ëpp na 1 million de vi ci benn waay boo xam ni yow loolu le mbadantaan doo nga lay wax yow loolu le mbadantaan 1 million de vie loolu kay fi xulloo bi maradum suñ borom nee na fa saadu umullahu marada man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi ndax yàlla moom du la duma ci lu ko jarut day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko moo tax fa saadu umullahu marada yàlla du la duma ci lu ko jarut da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla yàlla du la ci duma yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf këpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko fi xulloo bi maradun fasaadu umullahu marada walum asabun alim do nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaano yukasibon li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la bima kaano yukasibon li mu leen waxoon te musu leen koo gëm mi ngi nii léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko tawat bi di doliku di toliku di doliku moy dem nak ba legi xol bi daldi de xol bi de nga xamni duutu am yermane buñ la né diw faatuna nga ne yalla na dekké sawara koku nim bañé won diw yalla na dekké sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekké ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم كسهوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم دلوا الجناو ده بودلوا الجناو في دم المجي ختم الله على قلوبهم سنبرم نينا خلب برم في أبارت نم وتفاجو خم غفوم يجي من مم لكن ما يمجي كاست خلبي هنا لقيني يين النجلة برام تي فنان dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be des wul otay jël ko mu ñob wa lum ñubale xamna ko lim ñubale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wër jamono ci gëna dox ma woon numéro yow day dama la xawa ragal touti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen joté ci touru Mustapha Mbaye Sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi ay taxul ma yéne ko dégg nak loolu la tontu koko taxul ma yéne ko ko kat waye yalla xamalon na mané dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi waye yene moko nak dogalum yalla yene moko ko de yalla xamnako yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu min ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi kañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waré da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jangu ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxu la nga and ci waye lim waxay deug en waxu la nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilaat yenen kaddu yi ñaaw diko tek ci ab deram lola jaadut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ma ngi len di misal xoli gañ yi nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ñu rawati na nak bo leen waré sax ba indi leen ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni légui da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan interpersonnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indilé ay prof day doli seen ngëm day doli seen wolu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek seen gannaaw gi yalla lañ ko wër seen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wa yuma rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñu gëm deug deug deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba génné seen bopp ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabarak wa taala fi surati al-anfal mun yoyé gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju ñeegal labal leen ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen fen fen fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërse wu ñu yalla dik wërse wu ñu yalla dik wërse wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërse wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci génné du dara lu diw sangam nañ yaq adina ba do tutal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam neena amul ben xair wu fi ma sa jaar lu ñu ne amna xërem bu ñuy jaamu xërem fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayyidina isa mu ni xair wu fi ma sa jaar am nañ xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ mune gis nga xereemu sama xet man sama xet xam ban xereem lañuy jaam yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xet wi xereem biñuy jaamu moy xereem buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xereem bobu lañuy jaamu xereemu khalis ak urus mom la xet yonent yalla muhammadu di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral dama ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bu mu ndawal numuy def jël di polamam yoyu jëkkati dasalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yaronte ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di allahu akbar dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won jallahu ta'ala hu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amani musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fa nonewul ñaar deureum lañu yamale musawiyen dinar ayni bil madar ben gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yamale musawiyen dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc al qur'an ni oustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bo rafa tax ñuy masla auto bo rafa tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bo rafa donga tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañu ndé dama tak fi sama sarétu mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye goné yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gën té daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako togguti Abi Urayra mbamma boole len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ne wala imu ne ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waye borom xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñi metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy raay raayal rek fexé nañ ba siiw ba àgg ca njob waxtaan la ñëpp di leen déglu waaye ñu ne dañu wax dëgg nag léegi te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa
1: waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët ba dañuy raay raayal rek ci kaw raay raayal rek
0: yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma addirham wa dinar
1: addirham wa dinar addirham wa dinar ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom poset yu diis yi ñu dëw yi leen ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom kalpe yu diis yi ñu dëw yi leen ñenn ñi ñenn ñi waaw ñenn ñi ñenn ñi
0: waaw lu ko waral toolul amal toolul amal nébét rek nébét yu gudd rek moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon nee na ab jaam li féeg di guddi nébét di dem mu naa mu ne jëfam diggén di ñaaw doomu aadama bu bari nébét sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nébét yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon waaw ina borom nibe di gudd muna muni def ji ñaaw rek def ji ñaaw rek def ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yenu ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli daa bokk ci liy tax maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ne dañuy dàggi xol ni alquran di dàggee xol te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol moo tax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna assalata xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat maanaam ruut bi jëm àjjana payas bi jëm àjjana ruut payas bi jëm àjjana wala autoroute bi jëm àjjana dafa am juróomi poste yu fa nekk juróomi poste poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne juróomi poste yépp xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la ngeen di waxtaan ba yàgg ngeen gindikonte nga dégg mu ni bàjjen Jobbe Njaay ah yow da ngaa xam Jobbe Njaay mu ni la Jobbe Njaay baaya mag sama baay seen bàyyi ya bokk nday ak baay mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga ah yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem man moom yow moom duma la jàpp seetal loo jox seef te dem rek waaye gis nga yowmal xiyaam malaaka yooyu nga xam ne ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana boo dajeeg ñoom ba ne ko sa bàjjante amin tëxu jaak sa baaya bokk mu ni man malaaka laa bokk maag yow dara dara laa bokkut ak yow ñoom kenn mun leen a ger ñoom kenn bokk maag yow dara man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax ba nga naan maag sama bàjjante Jobbe yéen a bokkunu dara moom la sëñ tubaa di dindi ca xasiida mu la yéen defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan wali siraati sabatul arkaan rukkunu bu njëkk bi rukkunu bu njëkk bi te mooy première poste duwaañ bi ngay njëkk a jot boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj soo tontoo laaj bi ñu ni la
1: udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continuer bo tuntuul laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekké tuntu wa laaj bi duñ la wax demal dug sa wara dé ndax sa wara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fé udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fi nar ñu la nan bumax nga ni kep sawara sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka ñu wax demal dugg sawara mukk dañ lay bumax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sangum yalla jaralon na la do fe mukk waye sangum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sangum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek ca top ñaarel poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji ngani waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fi liggey gënu fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walu da nga leen ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yépp ki 11 mois yépp may na la ngay lekk di nan mu am te wenn wèr wax dama ne la bu ñuwé bu lekk bu nan beccëg bi guddi gi sax may na la lekk ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina may na la wërseug wo mëna aji ji makka may na la wër yaram go mëna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidian pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ cey tega o suxi bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mahamoudou fadal cheikh fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo señ touba fofu la mané yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yonu makka te kuy doylo cheikh mahamoudou fadal la gënal doylo cheikh mahamoudou bamba radiyallahu ta'ala anhumā jami'an cheikh mahamoudou fadal mom dafa doylo señ touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba daanako tunu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ ko mu doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk fonk fonk lim koy doylo doylo doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defino ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu canggayal farat ang

malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan patax patax yi ga ñu bari dañuy patax patax yi waye sang wuñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet patax patax ñu bari jappu ñu dañuy patax patax yi ñap ñap da am yoon waye ñu bari jappu ñu dañuy patax patax yi doon patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip fip jinn ci tew way ndaw foon dong la ko de de foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi xani bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko lay patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidaini wa silatu rahim birrul walidaini wa silatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birul walidaini ah yow politiciens yi ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birul walidaini silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ay te ba bis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rejj kuko def dang ko rejj bala nga djegi sirat wallahi dang ko rejj birrul walidain القران وقت لو لير وخدا ربك الا تحبوا الى اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا عندك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداي اك سباي غنل كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñula mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba ñula mat jëkëreñu fi xam nga batu seigne natu dootuma fay amul problème lolu wolof yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na tuddu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko

0: Ya lan mı lokum gidara. Bay bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëruko jëruko jëruko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëruko moy baatu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku waxna ko ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon baatu hal halk bi bi fi di alaku ak kay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni wa yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moone yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariixa yek ñu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirihi ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeena doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walau lam tam walam la muni walau lam tam sasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir hina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ana khalbu salim muni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alim mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alim gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la te waxo ko ko da nga xalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbu mu'min al khalbu mu'min allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح. القلب المؤمن كما القلب سليم. القلب سليم القلب سليم برام خول يوي نا نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intibane na bu jamono yakko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yëri ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoo ñu li fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mu xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañu ñu al muslihuna fil ard li fi ñing ci kaw su yalla du alak xétu yaronte yalla muhammad mu motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlika alqurra bizulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wahde wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fagnu boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh ahmadou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandé mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde dé ci abou yassid bustami ñom dé ila akhir ila akhir muné way lutax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak leen mune ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la daloon ñoña dal ñu lool de mësna dégg baye sam wax ko rahimahullah lool de mësna dégg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci sénégal té kenn warma la tulen légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay jégg di sey ah mbadu mag ñooñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñooñu lañu saggene legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñooñu wama rabbuka liyuhlika alqurra bizulmi wa ahluha muslihun gis nga de bizulmi neena man yalla ab dekk dañu ma togn waye seen poñange joju du tax mukk ma alak len li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bizulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak len man yalla dana len xole jëm jojja dana len xole koka fanim lam togn ma man len alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana len xole jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha di xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou yassid bustani teti yonent ba nga fa teud ila akhir nañ leen wañi ko bala depp wess ñeen bal nañ wañi ndaw ñi bala depp wess nañ wañi ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank lu ko waral moy xol moy commander mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i benen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commander cëri tank loxo nop bakkan baat ba gemiñ xolaleen di commander tank loxo nop bakkan baat ba gemiñ xolaleen di commander xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ dim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalb kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل اذن فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سيني توبا دينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yoon wi tariqun tawil bi ben fan bi ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar ala xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla' al khalb isla' al khalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetchili rek la ci seigne touba def mu dem fetchili rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendorot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu kay waw ma da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñ leen
1: toj ak taal rek.
0: Ba dina soso ba tey Serigne Daara bu geraw ak dongaam, wala Serigne Daara bu taal ak dongaam, ba dina soso ba tey maa ngi koy doog a dégg ñun ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi, yàlla xam na ko. Ba dina soso ba tey ab Serigne Daara buy geraw ak toj ak taal, maa ngi koy doog a dégg ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi. Ab Serigne Daara ak Dong Daara lu ko mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje. Ñu leen mas a naqar rek ca Kamil ba lañ koy faje. Waaye booba nag dañoo joxoon alquran aqam, booba dañoo tërbiyu woon alquran, waaye lu leen mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje, ca der ba lañ koy faje. Lu leen mas a naqari ca der ba lañ koy faje. Ca der ba lañ koy faje. Rax Serigne Touba ni lakkene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil, nee na yoon wi dafa diis, yoonu defar xol. Mun ni saqil dafa metti, dafa metti, ndax mboolem luy bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Lépp luy xeetu bànneex rek dañuy dox sa digg ak moom. Ba këram ngay defaru lépp luy xeetu bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Waaye fii nag nit ki dalay jox njabootam ni la defaral ma ko, ba noppi nag ni la bul dox diggam ak bànneexam, bul dox diggam ak bànneexam. Lum bëgg a def rek bàyyi ko mu defi ko. Bu bëggee tabaski nee ko mbala ya, bu bëggee màggali nee ko mbala ya, bu bëggee korite ji nee ko mbala ya, moom daal bànneexam rek. Mu ne kañ lay defaru, kañ lay defaru. Am xar sax boo bëggee mu suur danga ko di nga ko yeew benn palaas di ko toppatoo. Am xar sax boo bëggee musuur, waaye mel ni waa mbedd mi di dellu si waat te ni danga defaru, ku la ko wax dalay nax, ku la ko wax dalay nax. Moo tax Cheikh Bamba nee na la yaqdiru al miqzal wal mubariju wal mubariju. Sëñ Touba nee na yoon wi ma wax ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoonu defaru. Sëñ Touba nee na ko tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk. La yaqdiru al miqzal, ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoon wii. Mu ne waaye nag ni ma xaasal man hëj de, yoon wu baax la de. Ni ma xaasal man hëj de, yoon wu baax a ngóogi de, yoonu defar xol. Mu ne mu ne ni ma xaasal man hëj yoonu baax a ngi noonu, yoonu baax a ngi noonu. Ni ma xaasal man hëj. Nee na wa taayiril qalba min arrasaaili jamiaha fa susawil fadaayili. Nee na maa ngi lay dénk man Sëñ Touba ak lum la mën a kute, demal nga defar sa xol, dindi ci mboolem xeeti caay-caay yi, xeeti naccoodiko yi, xeeti bon-bon yi, ca nga jéem a roy gaañu baax ña. Nee na maa ngi la koy digal man Sëñ Touba de. Wa taayiril qalba min arrasaaili jamiaha fa susawil fadaayili. Nga ne ko maa maanaa rasaayil? Waaw, yu bon yooyu nga may tere, yu bon yooyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi, yan bon bon la? Mu am ñum la ca limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr maa al bod ila axiri wal iqd ila axiri ila axiri. Mooy fexe ba bàyyi fëgg dëne naan mana, budul man du kenn. Mu ni loolu ngay jëkk dindi ci yow, mana budul man du kenn. Al asad añaan añaan lu waay am doo ko koy yéene, saa boo xëy yaa ngi yéene nit ki toraxtaange. Mu ni dindi ko gistal looy def yàlla taxut, am na intérêt bu tax looy def yàlla taxut. Nay ba dëkk nayoobe mooy asso, nay ba dëkk nayoobe. Nee na dindi ko ci sa xol nag nay, yàlla da ko bañ lool ba ni ko képp ku ko def sax, képp ku ko def sax moom yàlla bëggu la. Nay rëy rëy, am na koo xam ni lim ñàkk rëyee ko ko xañ. Wallaay am na koo xam ni dajenaak nit man caa am yàlla waaye rëyee ko ko xañ. Rëy rëy rëyé ko nga xañ dal observé rek bo démé té ci biir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu rëy mbalu ko misal la rek amna ko xamni rëyé tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye rëyé tax rëyé tax wormalu ko rëy da rëy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim jogal warmal ko jogal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legi nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ñi ñukoy shohré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxore bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxore yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor ko ndey seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seigne Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi Seigne Touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand dand benn tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wetali moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bakoy wetali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wetali walli yi diko wetali atatura billahi sa tahnisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut di jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte sénégalais yi ko munu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jele yalla nako fi yalla jele nono gi ak bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jele subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ab sénégalais musune mel ab sénégalais ab jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relle li supportable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu bi yalla nako fi yalla jele ak lu ko fi meuna indi yalla nako fi yalla jele bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu déllu wat ci sun Sénégal gu ñëk bi yénénte jamm di jëflanté ci jamm di waxanté jamm yal nako yalla def bi hormati Cheikh Al Khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ Moudou ñu yamalé fa waxtaan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekkenté ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est-ce que ngeen man di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awma ci solution ndax señ Moudou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtani mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gona yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pontu daara ji yépp ñom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jott rek ak jariñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kèn dara ba ma di ci safaré kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis té duma ko wax ko dëgg fété ñi waral ka waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane té yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis dëgg nopi ci sheytaane su mooma ku gis dëgg nopi ci rek sheytaane su mooma ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñu ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna loolu lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyarem ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alaji fallu yeen ba tay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mune len ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel bokut ak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu melni midi becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa ngok parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugal kon dal señ mudi ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

pay dañuy contrecarrer loi yi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambour yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambour mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxin moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délo ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy dacc ci pin garabu pinchima suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis attekat bi la yon may bu ta ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxey ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ jappon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sharia miñ ci djublu tumurankel la ba bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dëkkam bi lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggéey dëkk bi amul ay investisseurs yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alal ko niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir seen alal ko niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakassé alal yi ñooñu yeen nga yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune del waxat ci benen ay ni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañ ñi naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Sidi Alhadji Malick du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofu ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf

alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de du sew yak kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko def ci dekk bu melni dekk cheikh amadou bamba dekk bo xamni yalla dako wormal malaika yi wormal ko malaka yi dañoo wormal touba ba rus nañ fe dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy genn dekk bi ngir wormal dekk bi rek yalla xam nako ñom malaka yi dañoo wormal señ touba ba wormal dekk bi ba bëgg ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay genn dekk bi nu dor la fitnal ndax wormal dekk bi rek yow doom adam nga ni dajje ak sa bop bi ni do wormal dekk señ touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn seigne touba la togn yep nak togn yep graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bo la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer à président rek bala président bi yek ni mom nga doon éliminer garde corps yi dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps yi dañ lay éliminer ba paré yow président doga yek ni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yek non la amé ci nitu yalla yi seen martaba du balé yalla xam nako taw wallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir setan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li seigne touba tub seigne touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub seigne touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni do yilif batub seigne touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xam nako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamati akbar togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamati akbar togn ak taxedi la ëlëk yawm alqiyamati akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa la muy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gëm manam bëgg na contre carré cheikh muntaha mi fi nek bëgg na wéddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kafsu rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg nga dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf mu ne ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel légui ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul ka'ba ndax mo fi representer seigne touba
bu seigne muntaha waxe ba nopi nga dingat ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo wedde seigne mun moko fi representer donte seigne touba woutewul dara seigne touba woutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlo ak mom waye da am ko fi representer niyent yalla dawo de representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi akula meuna jurna akula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi representer bam ko representer gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ci yel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ci yel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alaihi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali sallatu wasallam hajjatul wida discours ba la ca gëna lepp am solo waye la ca gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات حاجة الوداع يونس صلى الله عليه وسلم دفني يين جوليت ني من آدم إلى يومنا هذا يين جوليت ني يالا أرامل ني سي يين سين ديردي إن أرام عليكم دماءكم سين ديردي أرام ني سي يين wa amwalukum sen alali aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yaq alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ba ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu teddi wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko nam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonam sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de gaay yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu motax yonnata sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnata bi nak wax ta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay yaangi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño len upp ak deg ci li may wax kon jot li len ko rek te baye len ko ta dem jamono dana ñew ño len ci upp ak deg jonan jamono gi ñew jo xani li ma len wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo len ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek net li len ko mawdu bi ku ngeen dajal rek net li len ko conférence bi ngeen dajal rek ngeen ko net li conférence bi
muy ndax man ngeen ko netli conférence bi day mu ballu lu ca genn ci ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnante sallallahu alayhi wasallam ñaanal won nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla na nga may ibn abbas ak deg yalla na nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxli dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di woutal gonay protex di woutal yaq ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn seeni aqaq dañ leena xagn seeni droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yaq alali jamm yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolu awlay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xal ma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga nan café touba mani waaw mbaadu gaay yi dañu nan café opposition yi iliman yi ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ak ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo degeunut ak loko meun justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara man allah anhu muttafaq alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gisee gone yi di yaq bo gisee gone yi di def li liew ko waral amul luko meun justifier ragal len yalla amul luko meun justifier yaq degeunut yonenti neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy li ñi tuddé manam ñu ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre su objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ne won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nupi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irnia depuis 2012 mang len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga ate depuis 2012 bu fi ma tok di wax ak yeen
nañ ma wax rek ñété dé fuñ mujj rek ñom ñëpp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy génn force de l'ordre buñuy génn dañ leen di ensiré jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga génn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante rendez-vous fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bimu wacce ci kat katam bobu dal lay seulex loxom bi ni seulex na loxom bi legui li nga war na jëkka def moy da nga war na xol liko wër entourage am ndax di ngi ci seen doom mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratuka al aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dooma ma nga ca lisbon di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ree bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sanne ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga ne fa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jugo sa dé nil na hader mautuko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agon ak yeen bo wax leen leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi ci fi hasa saman da ngeen na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena leen euma ñudul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci ni la doon nuyu di la sante ko gërem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhiri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sé dina ko légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji ko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la génné lo ci mbedd mi buñ sanne ñaari garanat mu daw tal otom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alaihi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohd bamba neena amal yadani bihima faltatani li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba ne ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jamburi bu ñu def satcha alal ji da nga ñewul wona satcha ñu di la gis ni direct rek ba yaangi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha
ab sacc nga da ngay sacc indirect rek waye sacc nga magasin bi ñu toj ab sacc nga jamono événement wu nar yi isine ñaari teli fala ma fekk fekk ma ñewon fa gaay di toj magasin nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma ni ko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mangase wu jambur duy say ndab am fess yobbu sa kër bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xam nako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo dañ fi jox dem rek waye ndekati amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadra Allah wala saman tañ mangase jambur di roñ alalam di yobbu sa kër bay bo demé ci sa bay niwu la ci biti yak sa bay yep ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amra al musrifina allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ño len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amra al musrifin ñun ñoon ñan la muni allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yak ñun waaw ñoo ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yak muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la muni allatheena yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yakaleen gënal kay defar wala tutu amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tutu la wax amral musrifin ñu diko defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo ma bari ñu rocc ko ne fess balen fa ñom yeen ngeen ne fa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc doom ci keur ga ñew sarxé doomi jambur day denc doom ci keuram ñew sarxé doomi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falo xaar len ko ci irniya kentere wulen ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambur yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambur

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge ci internet bi. Mooy dama waxoon ni manifestation boo gis ñett gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñett gën a jaay aw fit ñetay dee mooy borom ndayu liggéeyi dee, ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saale. Ñu ni yonte yàlla Saale bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple am ni Saale daf noo xañ sunu àq, daf noo xañ sunuy droit. Saalif lii Saalif laa yonte yàlla Saale. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saale ni sama gëléem bi ku ko laal dee de. Saale ni sama gëléem gi ku ko laal dee, fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne yii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saase immédiatement. Yonte yàlla Saale ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem ji di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk. Waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan. Ñu nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi, naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday. bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi, mu naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, suñ borom ni fa xaalal umu rasulillahi naaxata laahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim, moom la suñ borom wax. Fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox, ñoom ñëpp a dee. Fa dam dama alayhim. Del seetaan ñi sa kaase Touba rek, ndi leen seetaan rek. Yàlla moom yat bi mu yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radiyallahu anhu am na kenn ku ko mën a defiye, kon Touba bi defiye ko. Ma ni ba yàlla bindee àddina ak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba. Mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara, te wàññiwuñ wirgil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci menum Ahmadou la ko xamé gul, bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma. Ci menum Ahmadou la ko xamé gul, bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma. Koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé, gonay juddu barki dem. Ayca Ayca, kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadis boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiyallahu anhu. Mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnaar. Hadis boobu ki nga xam ni mooy ibnu Abbane génne na ko, ngeen baal ma. Ibnu Abbane génne na hadis bi ci sahih. Ma ni Ibn Mas'ud nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni da ngay triché bokkoo ci man yonentu yàlla Muhammad. Képp kuy triché rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee triché. Xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul settantal, wala da ngeen a gisul li xew, wala da ngeen cee gëm seeni bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab korpañ nga naan kii bu ko jàppee tey mu rey ko. Gis nga buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence. Ñaar ñoo ñu doon bëkkante. Xam nga loolu triché la.
triste la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feero ak mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamone ak ndëm wañi ku ñew laqko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamone ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne su ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daali firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ndax dañuy wax ni geer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala xey koy wax geer gu yaq mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekke wul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la ñeu fekke woko légi day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la way amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal la ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon mi fi doon djign ablay wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablay wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu ma ki démé nak way délo ci leen seen xel ragal leen seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way julu goor xamna ci mom mu dundu ba génn adina xamutu politiciens té tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dund bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens ndax man mom la wotel dootuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dootuma sanel carte kenen ku yalla bind ngien nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngien nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak ci sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di défendre koodul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiqué ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi jogé ci yalla constitution bi jogé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution wu sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ta tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kuma andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak Seigne Touba ba yag mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wagnet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalu mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalu mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu russ la ngir Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñi téré ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma nga def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg leg mu deg lolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim muné rim moy lo xani entourou Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofu wala Seigne Touba jëdul na loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba momu na ko do rus Seigne Touba momu ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalu ya ngoy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal xiyam it loolo fa am kat yowmal xiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ku ñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal xiyam loolo fa am de yalla da lay rus mba nga and ak ku mu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té loolu ñi def dédé dañu and ak ku ñu rus bari na ñu xamni yow mal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kasalika Seigne Touba alquran neena yow mal xiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop seigne madjaw pakha radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madjaw Pakha ak Seigne Touba Seigne Madjaw Pakha dafa jog di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ Seigne Touba niko waw ndax dajé wulak jenn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu niko am bakki sama dajé ak momit day fak nako muniko dajewulak yawma nad'ukulu nas bi imamihim muné kay mbacké muniko ndax dula doy yawmal qiyam suma né mel guen nga jëk top ci man muniko doy na ma seuk muniko ni mel tedd te ñalaw motax yawmal qiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak ku ñi rus yalla nañ and ak Seigne Touba bu kérogué
radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ca gannaawam nga bu kérogé yalla nañ ni ñacc ca gannaawam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ni ñacc ca gannaawam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala anhu kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trader rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jikon touba la wax dé wallahi limay wax ni ku wéddi laj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak am na ñu nekk biir touba té daray Seigne Touba ñuru leen daray Seigne Touba ñuru leen ñoñé nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu télon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ne waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagulier rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñu atta yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laq ak lan ngay laq xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autocte duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa ala li mbokum bilit momu xana boko meuna tuta protester war nga mëna vilipande kiko def té do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al-ism wal udwan waya wala tahawunu ala wa tahawunu ala al-birri wa taqwa waya wala tahawunu ala al-ism wal udwan al-quran la muni bu fekkone limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ca dimbali waya ginaaw limi def tege wul ci ragal yalla bu ko ci dimbalé alors yaq ala li jambour té buñ waxé ñu ni xalé yi defuñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambo ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momu ko yaq mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaq mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayewuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhir sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meko mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé ab jul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi tay and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni sëriñ ko sa faal ñu wax Seigne Daoudi Bey momit légui la fi joggé ak njabotam Daoudi Bey nek fele ci Italy légui la fi ñew ak njabotam amna ko Yalla sam taar ko at mune bu ñëwé Sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji naka noni timit ñu wax Serigne Cheikh Diouf nek fofu ci Côte d'Ivoire Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlë suñu xarit di xarit daara ji Serigne Cheikh Dion ak soxnam soxna May nek fofu ci Amérique doona Seyna bu kébé di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaalé way juroom wu jigéen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam mbaram man nako Seigne Mohamed Diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara ji Seigne Mame Cheikh Ndjay nek Espagne Seigne Khadim Djité mi xaw nañ ko dégg ñu koy nuyu diko ndokkel nako non soxna Mama Jong kenn la ci yaay daara ji ci melni Seigne Cheikh Mbacké fofu ci Amérique ñu koy nuyu momit ak soxna Awa Ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna Dabo Djum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom kër ki borom kërëm ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci ñu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni Baye Abdou Khadir ñom di wax Baye Jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokkel di len ñaanal ci ñi yone message yeek ñi wote telephone xam ngeen ni téléphone bitim rew légui yombatul waye amna ño xamni ak limuy jafé jafé rek dañ ko def ngir dégganté ak ñun ñi di ñaan ñi di ndokkel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gërëmé Seigne Modou Mbaye Thiam ak rakam Seigne Moustapha nek Amérique Moustapha Thiam Seigne Modou mom danaka munu mako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi ma tim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci kiy wax ak limuy wax duñ ko xol dede wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñu bari sax dañu défé li ci Baye Sam la ñu bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax
te tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñen ñi ñi jité daïra nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwel bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndem boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mang cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñu leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ne ko almu muna man leen ndax bimu waxé lool rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji almu micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi naan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ha kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujju dudi kaña té bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci ndariñ nekké ngeen jël ko té jariñ ñoko man mi képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walu te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ak ñom ba nima togué ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xamna ko dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sunu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khair jasaihi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé nopi na ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gisunu buntu texeem ba yàgg ñu ne aha kay gis naa buntu texe ba sax. Ñu ne kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem, mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin. Moo tax moom Seigne Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama. Mu ne man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem, gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram. Ñu ne ko lan mooy mbiram, mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba, waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam, mu dem sawarañ wax lasaa. Xam ngeen ne sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk, nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara. Kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar, bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla, waaye baatu kafara day firi bañ dëgg. Ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg, baatu kafara day firi muur na dëgg gi, làq na dëgg gi, nanguwul dëgg gi, donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg, waaye nag bañ na ko rek. Moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya, xol bu gumba, xol boo xam ne ni dafa kamañoo. Sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman. Doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee, ñu wuute ci ñetti xol yooyu, kenn ku nekk ak xol bi nga amee. Moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax, wax ji mu wax lépp di dëgg, mu teg ko ci xam-xam, teg ko ci dëgg, waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko. Biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam yépp dëgg la, nga ni waaye nangam. Bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg ñi ngi koy déglu ci làmmiñu ko sant nangam, wala ku dëkk barab sàngam, wala ku melawoo melokaanu sàngam, ñoom daal dëgg daa am boor buñ koy xoolee jàpp nañ ni dëgg foofa rek la war a jóge. Ku santul sant sàngam say wax ak waxi bàlla puy dañooyam, ku dëkkul dëkk sàngam say wax ak waxi bàlla puy dañooyam, ku féetewut barab sàngam wala bokkoo ci tariqa sàngam say wax ak waxi bàlla puy dañooyam. Ñooñu la suñu borom di junji ci aay bi, mu ni seen xol yu ñuul yu kukk yooyu nga xam ne dafa lëndëm ba duñu nangu dëgg, mi ngi mel ni waa joo xam ni dafa daanu ci biir géej aw duusu ñëw war ci kawam, weneen duusu géej ñëwaat war ci kawam, aw niir nag soog a ñëw tege ci kaw, weneen niir ñëw tege ci kaw, mu nekk ca suufu lëgg-lëgg lënd mi géej ya, nga xam ne bu yëkkati woon loxoam di ko xool daanaka du gis loxo bi ndax ab lëndamaay. Wolof Njaay ni bët du gis lu ko jege. Waa ji nga xam ni moom day liggéeyal lislaam, day liggéeyal xam-xam, boo làmbee daj ko boo xoolee gis ko. Muy wax ay réalité yoo xam ni ñu ngi koy tànk ci alquran ak sunna, waaye waa jooju ay waxam da nga cay seet la la cay intéressé. Bu waxee lu la neex daal lu satisfaire sa baa neex nga ni ah kay naam, waaye bu waxee leneen nga ni déedéet. Bu ñu ne ah waaw lu tax nga ni ndax Seigne Diw sàngam waxu ko, wala waa dëkk sàngam waxuñu ko, wala waa réew sàngam waxuñu ko. Suñu borom ni tufu tufu. Bu ñu randoo dem ci alxalbul xaafil, xol bi nga xam ni moom àggul ci gumba waaye nag àgg na ci fagg. Fagg mooy xol bu tilim ba dootu xàmme dëgg ak neen, day yore rek ratu gumba, lu ñëw rek mu ratu, du xàmmee lu tooy, du xàmmee lu wow, xàmmewul lu baax, xàmmewul lu bon, ngelaw lu jóg yóbbaale ko. Boo ko mooy alxalbul xaafil, bu la neex nga ni alxalbul marad, mooy xol bu feebar. Xol boobu àggul ci gumba, bu ñu ko jonjee tuuti rek mu dal di leer, bu ñu ko raxasee tuuti mu dal di set, bu ñu ko fóotee tuuti mu dal di gisaat dëgg. Moo tax ulamaawu tasawuf yoonal tathirul qalb, mooy laabal xol. Xol dafa mel ni yéere, dañ ko war di fóot jamono bu nekk. Bokk na ci saabu biy fóot xol nga bari lay wax astaghfirullah, bari looy sàbbaal suñu borom, bari looy tudd yàlla, bari looy jàng alquran, bari looy fàttaliku dee. Yooyu yëpp daa bokk ci yi nga xam ni dafay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg, tilim taq. Waaye nag àggul ci gumba,
serigne moussa ka radiyallahu ta'ala dunya na won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yak bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yak xam ngeen ko de ab yak bu fekkene amul ben turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mune dañuy dem ba seeni xol dand mune xam nga luko dandal mune amuni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ni jëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nga te waye bokku na ci ni tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li tilimal xol moy jew rambaaj fen wax lolu leerut bokku na ci li tilimal xol lek lu lewul bokku na ci li tilimal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faawu nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju saggan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonentu sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaane yalla duko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jall borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jariñ ci seen diine jariñ leen seen adina jariñ leen seen alakhira dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw mas na ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct
soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne mudou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joggé buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne moudou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh amlam djub addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yu balé len ngelaw lu jog rek yu balé len riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw wa bi rahmani qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalbu salim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu salim indale al khalbu al mu'min sun tuba ni yalla defal nama al khalbu salim dañal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walé me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rees ci sa bir yaram jamono bobu le li feek lolu reesut ba jeex da ngay nemmi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemmi ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemmi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu ñu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñu ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla dom adam bu xasse egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla
sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سين خل دي تفتفي من رواتنا نك وإذا تليت عليهم آياته ساد إيمانا من رواتنا نك بفكر لغلين دي وقت يالا دغلين جوخ أي بروف دغلين جوخ أي تكتل أي دليل نغا جان أي آية ني في لك يالا وخ ما في لك يالا توخ ما في لك نيت يالا سانغام وخ وإذا تليت عليهم آياته من ساد إيمانا من سا بو اندي بروف نك سين گم داي گنا دوليك سين ياكار داي گنا دگر ni way fo len fek wa ala rabbi ñettu bakulun fo len fek dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo len fek rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dede ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé ñi ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu toggé mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko luy diine waay dama yalla baal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay
demuñu dikkuñu yobuñ len ci yalla bayiwuñ len ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoo ci ay actualité xamal len ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo len baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi len koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul len ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jamburi ñu delu ci seen borom do len libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok bi kamu fulé rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxé ko lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëtt yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëtt yegul fepp yow nak sa bëtt ñi daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci moom ca lañu yam dedet way ma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñoñu ñoy way gëm ñi deug ñu neew mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñoñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xani luñ wax yalla tax dim ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo day wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diine du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yonentou bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna xam nga sama xet man yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muni moy khalis yonent bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak
yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muni alal rek wa sanamu hazil umma ad dirham wad dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ci suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ci suuf yi may joggi muna mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar le ma wut tasawuf it man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashib bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbus salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla
may leeru xolub bepp jaam buma gëm nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci ben mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jaami yalla yi ngir ñu taxe ëlla ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan kuko sopp mu orienté ko ci jaamam bam meuna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma demé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbah lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yànji ba pusu sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol bobu gañi ko yoré mom la señ tu wax ni bu yalla dogalé nga ñew jamono te dajé wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla néna bo dajé wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañi nga xamni ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf lolou la seigne touba wax seigne touba neena bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani poussul poussul muné demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf bo ñewé jamono fekk ko fi seigne bo xani day pousser ka pass muné yow pousse ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui sun borom gañoñu lay rusé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gëna ni yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu mën yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis
dara ludul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daiman motax ñom duñu mësa xam mukk ludul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom na li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoy moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ard ñoo nga xamni ñoo té yalla alag wa rew mu ñoo ñu la wa société bi gëna doyé dal ñoñu la wa society bi gëna doyé dal waaw gis na ci yéne lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Koki Al-Alim Al-Allama Mufakir Fakirul Kabir aw musakul akbar Mustapha Diop Al-Koki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmi wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg di joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam yi ñola gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñola gëna xamni li fi nek dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nek waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu mani waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lolu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di len rombu legi ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xame ba li ko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja
moni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye ma ngi lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi fol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokkum aw jooni wala aw ñaari jooni bokkum ko ni la passe wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar in ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yani ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al-iman al-ibada al-ikhlas ulama tasawuf ñu jël al-ikhlas tuddé ko al-ihsan tuddé ko at-tasawuf al-iman moy nga tek yalla place nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu
bo nupe nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege place bu nupe nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mun waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sam mun lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ñu ne ko deet omar nit mi di nonu de ko lon mu yassiru lima khuliqa la nit mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ko lon mu yassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسلي تي ملني ابو مديان الخوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat du ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba yi jox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni watay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole ligge ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole ligge ak jaam yalla
waye bu fekke nga fetu jaamu yalla dong fasta say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole legi ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wu tasawuf jëk yi ñom dañoo topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu fasta xaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seigne Touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba nopi nga jëfëli nga xam loolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin loolu Seigne Touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ginaa bu xame ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corosé le bara li nga xam fuso ci yene jëfé dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñoo madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antos li neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fawa diwela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen len li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat jimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante bu liye ko ñu yeggale ñi seus ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek
yonent sallallahu alayhi wasallam ñaan won inma bu istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayama muna xam ngeen lutax yalla am wayama ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeen ni jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu istu li utammima makarim al akhlaq

ci gis kenn ko am makarimul akhlaq te dayri bi kat makarimul akhlaq lañ ko tudde waye kenn ci ñoom amul makarimul akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu de jigen ngay kris koras bu de jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ñi ñang koy def te kat neena ñuy wa dayra makarimul akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba asfil ummiina rasulun min ummiyatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni dax ma yoni ci ño xamne ñu électoral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum rabbin bi askari wa halati minhum raqin bi alin wa ada abadan minhum rabbin muraqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as bi ummiyana rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu al kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjati tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yeggale lam tulahi muslimane jodi mo xon amna fu seigne bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal man ta'allaqa bi'aksihi infasal inti wara di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina mu ni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique ma muni da ngay duggu ci waga wu tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeeyal andak tu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëggul yom dama bëggoon turu yalla bu meloon noonu yalla dina yéen ay yonent ñu ñukoy jàngale ko joxe man yow ya bëggul yom yu xale naan da nga bëgg lu tigo di ko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay boole sikar ak dem tol ngay boole sikar ak liggéey

muy nak am nak ñom ño xamni minhum rabbin minhum muraqqin bihalin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xamni digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kaf bi xel liko jox la nga nan rek dal di am wusul defaru te doto yaq wusul lu daralul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel li jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dootu xonk abadan sa beut dootu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis ko wé di nga laaj ko becciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci la ko lako topi lepp top becciu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax ba ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sharia yi ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dé rek mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamné mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom
ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yeggñu mu texel la tudoto texeli bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko dog mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara Cheikh Salim Mbake daana ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh modou kabir mbay nasna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodé Lo bo ma nga andak domi Serigne Kodé Lo ju tuddu baralo kéro bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fi ne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamu ni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono ngeen ab serigne daara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan amna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daaray jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daaray goor ñi xamna nak dana wutek daaray jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daaray jigen ndax bu len fatani daaray ji dafa amone ay dombu yi jigen waye comme dongay jigeni ak yu goor yi
buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna té xajalé té yit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ñoo xamni am nañ xamam teefu bëggu jox ma seeni doom yu jigen ma jangal leen ndax ay doom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doom yu goor bu indi ko ci daara ji waye nak yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defé man fa indi ku jigen ku leen di jangal ni diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquranul karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy ñu dëng yag Al-Qur'an rapporté na seeni jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama Al-Qur'an ji moy lool ban Israel dañuy nit ñoo xamni yonentou Yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ Yalla defal leen tilanga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israeel askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israeel khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal gu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena ma nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabuli sa deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bima ko tambalé histoire bu guddi la
waxon na ci jamono yele way dama ni sunu mam adam alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ dan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bo be ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënte khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adam ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké aw ma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal li jël takku dugub té ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lay wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digale ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu jotté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamné mo na la tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu toll waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ñu dem ci all ba mu dal di koy ray bimu ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soolé ab ñew gis nga nonu nga xamné khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam yi dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banéxu ba kanam tax mo sak massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nekk ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam khabil legi nak biñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la jëm la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy al hibatullah moy mayu yalla
noyu yalla neñu adama ko tudde ok sayyidina awa yaay ji moko tudde hibbatullah mayu yalla muy shehsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax shehsa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla shehsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diine masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diine al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diine al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxum nday jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diine masia bi l'islam diké ni dédét yow modou mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum nday jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door comme talata ci loxum nday jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la representer ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo representer diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yaw jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu ken muntu wax am julit ni dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla man nako julit bi mom mun lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxone dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqar lamuy tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xamnako té ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré da naka ñi ñep kenn ku ci doom la ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ñi bi seen doom nekki te defu ñuko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji Diop ñom ñep kenn gori sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi
Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi way ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wer bu deewu nek serigne kossofal kasalika nako nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu mani cisse diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veex la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défar rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koori buñu né wéru feñné ba biñu nane suba la koorité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri llah wulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu woré bu mujjii ma décider ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganaar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma woowat ki ma wara ne wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolou gem na xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari mu na maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini yi ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddeek beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gërem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Sénégal umpulé mané ko dédét umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma don ne won ci sama bay bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñew indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topato daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar
deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bimu yegé ni daara jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox ima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jiri jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah kon de di nga xaddi tax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi bat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jangale majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem ñu leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايدا الله ونصر. بك اوريتيري راديو خسيد اونلاين يلو سنن بنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين مبك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndoke len wenen yon ñaanal len sakku ci ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ñi itté ñun ñi ay conférence yu ci aaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxoni wala tasabbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deug te gem deug du ci d'accord buñu sété conférence wésu bu yagone té ñu xéwalon fi ñirum khalifa général batu khalifa général batu khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñeenti khalifa yonnentu bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yi dañ leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ñi yo xamni kepp ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kepp ku ko laal
budé luñ wara wax dana ca wara dana ca wax kep ko ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy kep ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy kep ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaron sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali salatu wassalam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonantam ali salatu wassalam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonantam bu fi yonantu sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonantu bi ci yow kan mo represente yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa'azna ulaika rafiqa ahkay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam buma lay fang dama lay fang bolé lat mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ni hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was-sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woorne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woorne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañoo firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar seet ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngi koy roy ak deggal gi ngi koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tiofel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way katu arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur ra'im suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeeram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man ya'ba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawa bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ña lank sahabatul kiram ñuko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank muni firnday ko lank moy kep ko xamni nangu wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firnday ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonentu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wari su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñu nga xamni ñu sensible la ñu war leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxaw juk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam té réwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñaka jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nala texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de nga ni sama wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi l'islam lolu texe di munu ko wessu taxé di munu ko wessu alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lulu jox sa ñaari wajur sen aq faaleewuma la ta da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba cheikh mohamed bamba neena ak seigne touba nim xamé yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal téréwul ma ngay samonté ak ay alquran ba dé wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndaw la ma gis ndaw la nim jexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko jégué ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali lu ko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mor antassali woko bam ñew mune ko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibeb talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba
jeul nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xari na la muné ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam'a wala ta'a muné xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla néna waxtu wala digalé ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadith bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yannabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جادو سي توب سا نديغالال كليفا سي ياو تامسي لي فيي كليفا غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمع لسي عليه دلك مبادرا ولو ابد نفسك شيخ مود بام نينا لاغا ديغلو سا نديغالال كليفا lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jëmelen la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bareme ci cërëb Seigne Touba bi mu tuddé nu lay nu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamni jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkoru fas mun waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf mo dox señ tuba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lo

bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu ne yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen yi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumb jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumb bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu ni ko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat na'us billahi min sabbi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag ci gannaaw lalta baña la lek door mata bañ ma gañ ak muy ay moo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamale ni ni moo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit Yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni Ibn Abbas moko solo radiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa al-jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaron neena xam nga luy pexe muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu le neexut yaron neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa ñak solo dama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéeti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tudde kilifa mbeut am kilifa guñu tudde kilifa gayne kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir bag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo

fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéetu kilifa yi mom sallallahu alayhi wasallam ni bu la yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bu la yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne kuñ wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamni ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digge eutuba bu mu ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yaron sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wasalam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir ling ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak pexe amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexe amul ñu dem jamono bo xamni nima ko waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonx ñu da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlon ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono yi dañu ne ci gam gi waye man nga ñew ci gam gi fekke ci gam gi buñ jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu nefi buy lek ca taw lay top cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur mané ko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñu ñewé mané ko manan man na la fay wer 50000 waye nak na la ci dolli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko bu ñew maneko yow da ngay yak say do nga xam nga lan la mu ramane am sa 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalal ngeen xam ñu nek bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk ci leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara
wa ñooñu est ce yene ñeen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek Yaronte sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ niko bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salami subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alayhi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makraina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante war ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam awa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga nu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam awa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am Modou Mbaye Thiam mu joge fe am Modou Mbaye Thiam mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te dole ko njegal Modou Mbaye Thiam ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci bëgg jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi mayna la sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yeugal ya may tanalu tur mayna la sañ sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji Modou Mbaye Thiam nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu
slogan bobu sloganu salafisti la sloganu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ne bi waji waxe batu dakhwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alquran nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafiste yi motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen tibawone moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye niass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow djop parce que xamnañ ki wax bat bi xamnañ djublu way bi xamnañ concept bi waye xamnañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan salafisti la batu dahwa moy slogan salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi dé ndax bat ba nga ci alquran waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo démé ci alquran ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew nako ci alquran mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay len ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngok ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wota len jimi ci seen yoonu borom te ngeen def ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom ci ñom ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk mbokku haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Serigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccant ay kaddu yu yag loolu itéluma fi kalimatu dahwa slogawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna mun wala sama non nga man ngay andal for force muna mun wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia sahodia lol lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex
ray nit ñu bax ñafa nekkon ñepp di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratu rahd waye deglul sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom namu ci dara lul ay tiaxan borom namu ci dara lul ay war sayyidina ali karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kaymilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina ali ni dakoruma gawuma len soldari andon ak sayyidina ali ni andon ak mom ay farandom niko ali nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xese wo ci alquran amutu lo fo meuna jaar fudul wuy ji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana kula wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu nu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem ci salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fi ñi jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal
legui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau television yi rek buñu inviter ko xamni muta sawif la wala ab sufi la inviter ko xamni ni ab salafiy la mom du xol nu deug di feñe xam nga lu muy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yo yépp munu ko xam nga lu ngui muy di wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënd ñu la xam nga waxon na fi bénn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu ñi lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem bu dé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku ñu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci Sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci Cheikh Amadou Badawi bu Cheikh Mamadou Fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la señ bi yabal way yurud daara Cheikh Amadou Badawi ma dal di dem ci radio ba ni len Cheikh Amadou Badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ daara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen ku melni man nga xamni mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyyu dakhwatu al-wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy daño wax ni ñom niñ gisa dakhwa moy jeele nit ñi ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbok mi don wax kalimatu dakhwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim don waxal ben bour la bi ci dess du abdulik bour la ba nopi mom du abdulik bolé ci legi nak mom bimu ko poser question mom waji bimu poser question rabih niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tontu niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibad rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibad rabbil ibada yen lu len taxaw ñew ngeen ni suñu rew mi ñu niko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolou sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolou sax légui sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci
nga ni ko da ngay jaamu nit lolou lañ fi ne jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñing ko tuddé ti moy participation participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal serigne bi addiya ya ngay nang cotisation fele te ya ngay bañal serigne bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngay bañal serigne bi addiya de mais ya ngay cotiser ya ngay bañal serigne bi talibem yi top ndigeelam bu len digeel ñu def bu len tereñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigeel de bi sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ day ngay joxé ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango diglu ndigal kilifa yi farsi parla man duma la ko may dama koy dindi bam set dañu wara dégg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisee salafist asalafiyin nu ñu leen gisee dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafist moy lan lool lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafist salaf salih moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna ñi akay naam al mutaakhirin batay sax amna ci ñi ñoy ñan ñu ne alasina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa légui kon ko mëna génné ci salafu salih xam nga néna leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih mën nga ci génné sidi alhadji malik mën nga ci génné seigne touba mën nga ci génné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax mën nga ci génné ñi waye ñom biñu leen laaje ne wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu saleh ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen référence ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam shafi'i tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xamni bu masan di jangale loxom bi la yëk tek ci xabru yonnati sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñin waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci lim wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste
muna muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mithluhu istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna muni waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penci mi yow am nga fofar ba nu pikenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga social ko sax bu fekkene xamo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay li leeram def muni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ni ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ni ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessu wut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene yow do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafist ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafist yi moy seen jikko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone alikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togn na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togn na tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyun fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede suko geuna deug wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnuko won par ci par la en tout cas cede su deug la xumuna bam koy wax yalla taxam bit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu li wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e kelk juroom ñaar fukki xaj ak dara muni way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ni nak man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonentu nekkon keneen ku ne ci li yonentu nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis pen ci jotagul ginaaw bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci li muhammad nekkon te ku nek ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci
parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bispen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana lul borom xam xam yi nga xamné fara tax ñu wala parparlo tax ñëmé wuñu wax waye ku parparlo bi nga déggé baat bi soggé na la képp ku parparlo wul bi nga déggé baat bi soggé na la nek gi mu nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangaté ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bimu ko waxé noto sayfone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar ba lati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jangi alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tudde taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sami nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni nu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni mi ngi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitik bi ne ko nar loy tej ci sa bitik bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam solo gaawu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état yi ñu jaar yépp niñ ko nërmélé niñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktum alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktum alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci dess nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écraser nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar sécurité amu fa abrayenté fa am ba légui ku wéddi nga laaj ko wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu
radiyallahu ta'ala anhu ñi ay doomi baye ñass lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ji tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay génné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yowmal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yowmal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañu wax ni la nit ki bu fekkenteni amulo possibilité am accès ci mom mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ni nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ni ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilifteef ñoña sax wutaluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salou mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbaye sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye furuma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti dem lanti ko dikkelanti xawma ko wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ca politicien la ma dajé mum jox ko loxo
té la taxone ma jox ko loxo diko félicité niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa dégg mu wax ko mang la ci félicité té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen bi dul sama soxna kérok li la ko done félicité bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko félicité ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawaji yow sa wax ji neexna deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politiciens kenen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ko daw dogalema jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politiciens la man len yeen yeenay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu ñuy wax te musuma xamni ap politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ni len wërni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin illa ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur Baye Sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene mako kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sama walu bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha Allah ta'ala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu delo gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha qaf ikhtirar degg na koy naqarlu murid yi nga xam dañu degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat koy degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laaj ko mam cheikh rahima fall liko deggal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari
aw khayba ci aw hudur wa tarkul ihtirar mutlaqan nak mutlaqan neena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te alquran lool la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar lolou way gatu arab moko wax seigne touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala becc mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la xarak bi yonnatu sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka seen alal yep seen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kesse tundum madinatul munawara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diiw sangam suuf sa señ tuba ni ko baye ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ji suuf mom la yamalé ak doñ ji suuf mustawiyen dinara ayni bil madar señ tuba ni ko baye ko mu genn wacc fa ndigalal señ tuba nek ca souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca souf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca souf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa mi da ya mum souf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomat bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi noongi fi liggey ñu ñun ñoko gëna soxlawo ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko wa kërëm diñe alek lolou fokay dougal wa kërëm diñé légui ndax da nga nan da soxaré wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñé moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa né tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru Seyna Aline moko jëkke ak wa kërëm war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko bami 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina aline dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yeye ndaw ñi ma ngi len ci ye yene samay xuma nu mako mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi
man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wajuri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñenn ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñenn ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajuri.

ni iblis iblis bo taxawone di jang ayatul kursi mu dakal ko jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimaana laysa min ibadillah bimaana deug la yalla ko bind nim bind yefari du de nga alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yefari te mo len bind moy yefari nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran ni nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len tere bi donale len tere bi donale len tere bi yalla nañ ci yalla boole xamna ay bokku guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba awrasnal kitaba kamis li cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu kamis li cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñok rek diko jox ñete ne di dundal ñete rek nek rek inshallah taala di dundal ñete ne rek motax Seigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirri al-jay min sirri al-jalibi al-hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al-haq ba legi iza ma talawna al-aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirri al-jay min sirri al-jalibi al-hubb al-hubb muni mom de gis na ni mom Seigne Touba iza ma talawna al-aya usna bi makhtafa mune man Seigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben aya buma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret do ko xam ala khairina min sirrihil jalib bokk jul yi alquran mu ngok lima don jema misal jele ko ci système bu jëk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misal ta afara'aytum al-lat wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don jema misal hasa samanina lolé la doon djema misal fi hadha thamanina fara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la doon djema misalat fi samanina samanina hasa mom la doon djema misalat fi samanina hasa ndax luka waral sabab al-waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nung ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena len politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana dëgg ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy dëgg wala mu japp ni moy dëgg te yalla tax ndax bu fekke ni ki jité sa xaruk daw da wote
bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دي لسنا ملان يون تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé Ihya Ulumuddin. Ginaa bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digenté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag bu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa buñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndax go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla Musa seenon neena ak ndax mu ko wessu yantu yalla Musa daf don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biskit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko Cheikh defeni aw campet la defeni aw biskit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara Cheikh ko ndekete neferay bey nga Cheikh neferay bey kon wote baangi melni tulek malle alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyuhallazina amanu astajibu lillahi walirrasuli isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyuhallazina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walirrasuli isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ak kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnentou bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayu allatheena amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom kennatablewut ni mo dundal xol yi kennatablewut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahas ndabal xol bam set wich yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarkhiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important borom xam xam yi werante nañ ci ba son ndax jog siyaara ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yuñ ci be ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxone sahaba yi ni len rawati na sax ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel terena len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seeti sa mbokum duma len ko tere won munam li bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat dako jambat mu fekk waajo xamni woyon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa awharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem solo saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la sté sol sa dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppé ngir yalla donc ko wara séti ngir yalla defenaani yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar naani dey seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar naani ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ci wuy ci ko waye bi ñewé lu ñu wo neena ñu sant le ko yalla ñu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamné sa intérêt dong nga ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewene ñaari jouni ngay am sant bu dewene ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxone ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santalema yalla awa sant yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla doli ku sant yalla doli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu ndariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis ndariñam ragal wala ñak jom di ko xagn gis sa ndariñ ragal wala ñak jom xagn la ko accam goga gor cham bi nga xamé nak mom seigne touba amna galan koru solo dalam ngir siaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galan kor nañ ma bu munu ma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al khalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan koruna ba munu ma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru'u mi nga xamni mom ak tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru'u mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru'u mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muniko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala kon mom limnu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbutarke yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal Seigne Touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla Musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te Musa yonent la kat Musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba Musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitu sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibim bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager té noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma té mëna yegg moy ma dé ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dé ci yoon wi loolu la Musa wax ab talib bi dal dikoy préparer ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reuy mo yobul ragal yalla wa sabud fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mo wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na al islam yalla def ci benen jamam lo xamni Musa xamuko ba jaral nako djub di siara ji jam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jam bi xam nga luko jam bi jëk wax Musa al islam mi siara ci xam nga bo siara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngoy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bi ñuy xam nga lu mu wax xala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyare ci nitu yalla bi ma siyare ci xam nga ñun Seigne Touba dañoo wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñewé dani nitu yalla bi wa man de dama ñewon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nek sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mune ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonan xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusd bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara si la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bula mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñi tej ay sahabaam ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lu mu len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi mi nga mëna yawmal khiyam bis pen ci aljana wa ko xamne mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba paré te wallahi yawmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serign bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak natt asakan dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi nacc ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajinul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñene ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam sol naw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do non doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiyu rek makoy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wala lu ko lul seen baye dañ ko jakk won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiyu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñaq ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñaq wétété ñaq doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy maye ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sakko ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxe rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakko xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina khadir majma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe khadir majma al bahrayni fañu tudé maawul ayat ñaw ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dundu ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adam nité gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dundu nité gëna for ndox moy wote yu bari yi may wax yépp té wote yépp di ay kassaw kassaw rek ngeen balma wote yu bari ay kassaw kassaw wata alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xolel li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dem bu don tay ak di def video lu ni nga wax ko rek dara da nga setan tur rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbir yi nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex akay neex dem jalla Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don wali rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem baye ko fa mu nek ci naajo tang jir benen wali bi xam da doon doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu ni ko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci kerga gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu kontiné aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tangna fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko metlu ci xolam rek bam tedde ba guddi sun borom feñu ko ñuko ya fulan mu ne ko labbayka ya rabbi mu ne ko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni muna mu ne ko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayiwate ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lutax du yegg ci martaba te bakkan man na jeex ay fana man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lemalé likuy tire moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokeré wu ci kaw gañi
1: bokk yi
0: fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara

bal ma samay bagage Moussa sant ko xam nga Moussa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won légui nak Moussa mo mujj sant nak légui mo doon mujj donga bi di talibé sayidina Khadir te yonentula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina Khadir amna ngise gum yoron muni Moussa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël di yett gal gi diko bënn Moussa comme yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina Khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la li ak togn la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lu tax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñ sartontu won ba ngay terbiyu newon na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def manu ci bu ci sa yoon nek mu niko yi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dékk rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut mu niko wayaw luma la waxon ni man na lumay def bu ci mu ni he he wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jëg leen fi ah ñun ay gan lañ ñu sun yon nekul ci gan jëg leen fi biñu génné go kër laqadiko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina Khadir wax talibé bi niko talibé bi jox Moussa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat Moussa dem di rot di indi sayidina Khadir di tabax Moussa di rot di indi sayidina Khadir di tabax ba mur bi soti mu niko acci jëlo say bagage ñu dem mu ni waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mur bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé li ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan Sayidina Khadir niko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu mu nik hi dama ko faté balma mu nik wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé mu nik ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq namene ko amna benn dekk buñuy traverse non dekk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay baña gis suko gisee dana ko nangu mu namene ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy mu namene ko amna yeneeni juroomi personne 10 personnes lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñi ay miskeen mu ne ko gis nga 5 personnes yele dañoo lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ne ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisé da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñu dundé ak luñu dundalé seen frère yele mu ne ñi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal gi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray na mu ne ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé mu ne gis nga ngor soosi xalé bobu manam muniko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fen te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku go xamne ni woor na mané buma leen ko bayé bis dana ñew mu délo leen ci kéfer te bu leen délo ci kéfer yobbu na leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bayé ak seen ak ndayam mucc dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen délo ci kéfer te yalla mën na wër sëgalat seen nday ak seen bay geneen dom la waji waxon ku dé sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat ñeen bal
manam buma

0: ray ande ak njurat ah mu daal di koy ray nusaani yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkar muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dëkk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesure guñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxoon lañ biñu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défarat mir bi bu ko défé bala agat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoyu mu nekk seen ndono lolo tax ma jibanti mir bi Musa liko jar nako de li kay jar na jibanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jox siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ah kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla kesse allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas te madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo déggum njaxas rek yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi bi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continue mané kon Musa ngok alayhi salatu wassalam dugna siyara ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik nek le ne sayyidina umar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko la bayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dund la sunu yonent bobu dem siyar ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka abubakar wa omar mune ay ñun dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci lugal waaye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaj won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul haram tarafuhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaj won baye sam tam ni ma e waye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte señ kay defaat mak la ko sey abdullah waxon ci katoba yek nangam nangam bañu delo ci kër ga naxasalé non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci kër ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nabbu ko degru waxna ko bataay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole ñeegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggoon at mu nga ñew fi yalla xamne dem na kërëm ñaari at at muy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibra mbay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ne len yalla taxawu bobu la len mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji ummu ayman mi dem diko siara ji legi nak ummu ayman nak gañ gañ di joy ñu ni ko wa yow ma takti ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalu yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonte yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yonte yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fa la koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonte yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatut bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbose rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am njariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yonne ma message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekke amul burwi ba tay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul lu muy jexital ci seng bi dal kon siyar ngir yalla lu am solo la siyara bi ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokk julli te yalla tax siyara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith ni bo xamni muslim solo nako ni jele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaaraku ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako luko taxa juk malaka ma dal di soppli ko melaw dom adama ñew dogalé waji ne ko ayna turidu waaw sa wa yow fo dem ayna turidu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dëkk bi sama benn mbokk mu ne ci dëkk bi dal sama benn wëlëre mu ne ci dëkk bi sama benn xarit sama benn soppé mu ne ci dëkk bi mom lay siara ji ngir yalla ko fa la dem malaka ma ni ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku mune dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox randi nga bañ ko forcer mune dedet lol tuxuma jox waaw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara jox ngir yalla ngir diko setti mune ko dara tuxuma jox fayeku juma bor joxuma randi mo bañ ko forcer dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jam bo bu nga don séti mu mbiram démé mu ni mom dé néna diw sangam lay séti laaj naa ko ne ko waaw ndax diw sàngam mi ngay seeti da laa ameel bor nga koy fayu mu ni déedéet. Waaw kon xanaa da laa jox raan li nga bañ koo fausé mu ni déedéet. Ma ne ko waaw lu la tax a jóg jëm ci diw sàngam mu ne xanaa dama koo dégg ci yàlla sopp ko ngir yàlla di ko siyaare ngir yàlla. Suñ borom ni malaaka mi dellul dabal ma waa jëm soo demee nee ko jéggal naa ko ba faw jéggal ko muy siyaare ji ba faw. Soo demee nee ko jéggal naa ko ba faw jéggal ko muy siyaare ji ba faw kon nag. Képp koo xam ni sol nga saw dàll ñëw Touba siyaare sëñ Touba yàlla nañu yàlla jéggal te jéggal la. Moo ko bindal boppam nee na fa kullu man qaddama ni aw saara fa najjihi faqir lahu aw saara. Yow suñ borom man Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi lay ñaan képp koo xam ne nii sol na aw dàllam ngir siyaare si ma wala mu may lëggéeyal te yàlla doo nga tax maa ngi lay ñaan kooka bu ko toppati dara na nga ko baal ay bàkkaaram. Xoolal waa ji waa ji mi ngi amee njëggalal yàlla ci jóg siyaare ji mbokkum julitam mun dégg sopp ko ngir yàlla rek ci la ko yàlla jéggale ba faw yëmu ca mu jéggalaale sax waa ji muy siyaare ji fa. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na woon tasaawaru taxaabu dee leen siyaarante ndax ngeen soppante dee leen siyaarante ndax ngeen soppante. Yàlla xam na ko ñi nga xam ne dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dàll di wër fu ne Louga fu ne danañ fa dem di laaj fu Moustapha Mbaye Sam dem. Moustapha Mbaye Sam a ngi fii Touba ci daaraam ji waaye ñi koy wër ak a laaj ak a seet ngir seet si ko rek en tant que jàmbu doye di bii bu ne fii ci daara ji di liggéeyal alquran wallahi li ma leen ëmbal ci coxeel maag yàlla rek ko xam yàlla na leen yàlla jéggal te yërëm leen. Xam naa ne du dara bëgg lu baax dong la waaye Moustapha Sam moom njaamu si yàlla su doye di la. Yàlla na leen yàlla jéggal te yërëm leen. Lépp maa ngi koy yëg lépp maa ngi koy yëg fa ngeen di dem di ma laajteeg ñu naan la du fiiyeeg kii xamee si koog kii ñëw na fii kii dem lépp yëg naa ko waaye yàlla mi taxoon ngeen jóg moom xam na te am na fay te dana leen fay. Moustapha Mbaye Sam mi ngi fii ci daaraam di ñox iyaaw ulumu diin Touba Mbacke di jàngale alquran fi sabilillahi taala. Tasaawaru taxaabu yonent nee na dee leen siyaarante ndax ngeen soppante. Xam naa ku jóg jëm ci man loolu dong la yëkkati du leneen ndax man yoruma alal bi may joxe yoruma xam-xam bu may joxe yoruma barke bu may joxe. Xam naa ni yàlla dong leen sax ndox mu neex ngeen dégg ma naan yàlla nee na yonent nee na sëñ Touba nee na jasaakumullahu xeyri jasa. Tasaawaru taxaabu yàlla nee na jóg leen siyaara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Mu dellu waxaat ni surqiban tasdaadu xubban seeti nit gisoo ko day dolli coxeel. Seeti nit fekkoo ko fa da ngaa yaakaar ni Moustapha Mbaye Sama nga Louga nga dem fa di ko seeti ñun la nekkul fii mu ne xam nga lu muy dolli ci yow bu fekkee ni yàlla la taxoon a jóg tas daa du xubban day tax sa cofeel gën a dolliku la la ñooña wax ñooña lañ la wax ci say nopp lay jaar jàll dañu xam ni nit ñu tekkee di lañ ñu tekkiwul dara rek waaye tas daa du xubban xam nga lu muy dolli ci yow cofeel Moustapha Sam mi ko diggi da lay gën a sopp yow. Sur xibban tasdaadu xubban Mouhamad a ko wax de alayhi salaatu wasalaam sur xibban tasdaadu xubban Mouhamad a ko wax alayhi salaatu wasalaam. Kon yow mi yaakaar ni diw sàngam mi may dégg mi ngi barab sàngam ma dem fekkuma ko fa ay nit wax ca leneen yow da ngay xam ni ñu doye di nga fa fekk ñu tekkiwul dara waaye ndekete yow la la taxoon a jóg muy yàlla kese yàlla joojee ma nga fa. Sur xibban tasdaadu xubban day tax nga gën koo sopp rek la la ñooñe wax day tax nga gën koo sopp rek tasdaadu xubban. Sayidna abi urayra nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man xaada maridan aw saara xaqan la au fillah naadaahu munaadi bi an tibta man saaka wa tabawatil janna wa tabawatil janna man sila alayhi salaatu wasalaam. Abi urayra nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na ku dégg sa mbokkum julit feebar nga solu dàll di ko seeti ngir yàlla mu ni wala nga dégg sa mbokkum julit nga sopp ko ngir yàlla ba mu jaral la sol saw dàll dem di ko siyaara ji nee na bi nga solee saw dàll naadaa mu naadi nee na aji woote kat yàlla dana ko digal mu woote ca kaw malaaka muy woote ca kaw naan la yaa fulaan yaa ngi dox jëm ci diw di ko siyaara ji ngir yàlla mu naa mu ne yow xam nga fuy sa wàccuwaay àjjana. Sayidna Abi Urayra moo ko wax yaa ngi sol saw dàll jëm ci nitu yàlla bi di ko siyaare ji ngir yàlla sa mbokkum julit te yàlla dong tax benn intérêt la lu ko siyaare ngir yàlla rek ko tax a jóg. Mu ne mu ne xam nga fuy sa wàccuwaay àjjana tabawati min aljanna man si la loolu la Mustapha alayhi salaatu wasalaam wax. Loolu la Mustapha alayhi salaatu wasalaam wax. Yonantu nee na doomu aadama dana jëf ba jëf loolu ko doyadil. Ba jëf loolu ko doyadil. Ñi nga xam ne dañuy wax naan jóg siyaare ji bàmmeel bi daala ñu leen waaw léegi kon addis yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom nu ngeen koy def ñu ne ah ban addis ñu ne yonente sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ni kuntu na'aytukum an siyaarati alqubur wa suruha ñu ne ah loolu daal ba ko yonente wax bàmmeel bu jegee tax muy wax te waaye ndaw déggal commentaire yi déggal commentaire yi ay taxliqaat yu doyee di ay commentaire yu doyee di yonent moom yoonam daa ne ci bàmmeel bu jegeeg bu sore yoonam nekku ci jële nañ ci Aba Ali Anayboori. Aba Ali Anayboori radiallahu anhu nee na man day dafa amoon jamono boo xam ni dama doon dund situation bu critique ma jaaxle mënatumaa nelaw ngeen bal ma Aba Ali Anayboori mu ni bi nga xamee ni jaaxle naa mënatumaa tëdd nelaw ndax problème yi fees na dell sama bopp nee na fa ra'aytu nabi alayhi salaatu wasalaam ma tëdd guddi rek gént gis yonente bi sallallahu alayhi wasalaam nee na mu ni ma ya Aba Ali sir ila qabri yahya ibnu yahya wastaghfirillaha wasal taqdi ajatak Aba Ali Anayboori nee na dama gént bi ma amee ay problème yu dul jeex dama gént gis yonente sallallahu alayhi wasallam mu ni ma yow Aba Ali sa problème yi boo bëggee mu jeex bu subaa boo xëyee neel coow dem siyaara ji bàmmeelu ku ñu wax Yahya ibnu Yahya demal nga siyaara ji ko mu ne ko gis nga boo ko siyaaree ba noppi na nga jéggulu sa borom te ñaan yàlla sa aajo loo ñaan yàlla dana ko def wallahi maa ngi leen di waatal ni bari na nit koo xam ne am na problème bu dul jeex kero ba mu solew dàllam ñëw siyaara ji si Ahmadou Bamba man mas naa cee fekke benn sahodiya boo xam ni sahodiya laa wax de boo xam ni li muy wax waxu ko ndànk maa ngi moom ñoo dell mais li muy wax daanaka ñu ne ci xabru bi ñëpp a ngi koy dégg muy jàmbat ay soxlaam mas na maa dégg ñu neen diw sàngam dana dem barab bu sëñ Touba ba def fa nangam fii laa jógee suba ci yel dem jiitu ko ca barab ba ni sëñ Touba diwoo ngi ñëw nangam daa di jóg dem noonu la sottee. Kum neex gëm nag kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waaye damaa bëgg nu xam ne bérébu yonant yi xabru yonant yi bérébu nangu ñaan la wallahi xabru yonant yi bérébu nangu ñaan la xabru walli yi bérébu nangu ñaan la yàlla xam na ko xabru yonent yi bérébu nangu ñaan la waaye xabru yonent yi walli yi tamit bérébu nangu ñaan la waaw kuy nangu ñaan bi yàlla fastajaaba lahum rabbuhum yàlla ay nangu ñaan yàlla moom yi moo ni diw sama allié la waa ma ni ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow président mu ni waaw mu ni tin ma ci diw la nga wax rek yàlla def ko mu nangul la ko waaw lu tax nga nangul ko nit simple bi te nanguloo ko yàlla ak gaay yàlla yi niti àddina yii dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako waaw kon nak légui nit yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam nit adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wessu aba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi lani ak khabru wali wi gere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khalifa Mbaye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom lolou lañuy xol ci mom waye bereb yoy berebu nangu ñaan la berebu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Ahwaisul Kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alaihi wasallam ganderu nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wettit wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ño ci bokk yam waysul kharini sayyidina waysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg tawéris ci sun nopi nan ñepp yam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def hoy sun xare ni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madinatul munawwara di wote hoy sun xare ni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti liyet nam yi Ababakar Omar Aliin neena leen won abbi sa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow Omar yak ab yak Omar yak ab Sayyidina Aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Abubakar nek khalifa ba joge fi Sayyidina Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir ba Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bimu ñewé daal ni leen wayeen ana Waysul Kharini mamay dégg fofa ñu ni ah Waysul Kharini mel man ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw ñu mu ni ko kay mu ñew Omar sukku ci kanamam ni ko ñaanal ma Yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo Yalla ñeegal ay Omar jambu doye di melni man Omar ni ko waysu ñaanal ma yàlla njëggal ki nga xam ne du waxe bakkanam te lu mu wax dëgg la, moo wax ni yow la wax yàlla def ko, Mohamed ibn Abdullah. Mu xam ni feeñ na, mu xam ni feeñ na. Mu ne ah yéen sax day Mohamed daanaka da ngeen gisut ci moom lu takk neer ba. Xoolal Omar, Omar, Omar, Omar laa de moom la uwooy su xool ba seppali ko ni ko yow takk neer Mohamed doo nga gis, gisoo dëgg dëggi Mohamed. Omar ni ko yow looy wax ni, mu ne maa la wax lii. Mu ne ko Abou Bakar nag déggal tudd na liyat naa bu mag ba, waa Abou Bakar. Mu ne ko même Abou Bakar takk neeru Mohamed doo nga la gis, gisul aqiqatul Mohamadiya. Omar ne kaay ma laaj la ndax yow gis nga ak xaqiqatul Muhammadiya. Mu ne ko mayit gisuma ko kat, waaye ñaanoon naa yàlla mu wan ma ko. Mu dima muril ay kiiraay, dima muril kiiraay ba muril na ma juróom ñaar fukki junni kiiraay. Mu ne ko gis nga beneen kiiraay bi ci des bu ma ko jege woon dinaa seey ni karaw di seeye ci fourne bu boy. Xaqiqatul Muhammadiya dafa am ñaar, dafa am li ñuy tuddee alxadaratul ahmadiya ak alxadaratul muhammadiya. Xoolal alxadaratul muhammadiya rek la wax de moom. Alxadaratul ahmadiya moom ku dul yàlla xamoo ko, du malaaka, du yonent bu jege yàlla, du kenn ku ko xam xadaratul ahmadiya. Waaye xadaratul muhammadiya lay yenn ci yonent yi xam ak malaaka yi ak lenn ci wali yi nga xam ni almuqarabuuna lañ, awliya almuqarabuun ñoo ñoo xam alxadaratul muhammadiya. Fa la ñuy naane ci leeri muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xasse facc day sotti ko ci kaw hadratul ahmadiyya. Bu ko defee hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gasoil ba génn ci essence ak pétrole, mu segge ko noonu sotti ko ci hadratul muhammadiyya. Wali yi foofa lañuy naane ci leeri sunu borom yi rabbi sal jàll, ngeen baal ma sax ci li ma xuus ci loolu te waruma ci wonu xuus, ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko. Sayna wasul xarayni neena an al awliya wal ulama kasuada ahya'un fi quburihim innama intaqalu min dar al fana ila dar al baqa. Waysul xarani mo wax li neena borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak walli yalla yi ngeen di deg, mune mune ñok suhada yedde won ci badar ñoyam. Mok suhada yi deewon badar ñoyam. Ñu ne ah, mu ni waawaw, mu ni da ngeen leen a jàppe ñu dee. Mu ni deewuñu de, deewuñu, dañoo déménacé, dañoo dëkkoon ci appartement bu ñu tuddee àddina déménacé ci beneen appartement bu ñu tuddee àlaxira. Mu ni lii do nga xew, waaye deewuñu. Moo tax boo xamee waxtu yi sëñ Touba di nekk ca barab ba, wallahi boo demee booy wax mi ngi lay dégg. Lu tout le temps nag la fay nekk, ndax wax naa ba tàyyi ni wali yi du jamono ba nekk dañuy nekk ci seen bàmmeel yi. Déedéet dañuy def intiqaal, ñu def intixaal. Waaye am na ay waxtu yoo xam ni boo ko gëstoo ba xam ko, boo demee da nga leen fa fekk. Nettali woon naa ni am na benn waay bu jóge woon Dakaru jëm si Touba ni day siyaare ji barabu sëñ Touba, jaar Njaariem, jaar ci benn wali wu yàlla bu mag bu ñëpp xam foofu ci Njaariem. Mu ne ko foo jëm, mu ne ko Touba laa jëm, damay siyaare ji sëñ Touba. Mu ne ko tey de boo demee doo ko fekk ndax romb na ma fii, léegi jëm pour a xaan. Tey moom boo demee doo ko fekk moom ndax fii la jaar, léegi jëm pour a xaan. Te siiw na ci ak nett li, gisuma ko ci mbind, waaye siiw na ci nett li ñu ni sëñ Touba nee na pour a xaan ku fa ni jàng boo fa yàggee boo ma fa fekkul ma fekk la fa. Moom daanaka day baagante rek ndax soxna soxna su tedd su màgg sa fa nekk, daanaka day baagante rek. Sëñ Awul su xarit nee na borom xam-xam yi maam yi ragal yàlla ak wali wi kasu adaa. Mu ni ña nga ci seen bàmmeel yi di dund dañoo tuxoo ci appartement bu ñu tuddee àddina dem ci appartement bu ñu tuddee àlaxira. Pourtant li uwaysul xarit ni wax loolu la alquran wax, wala taxsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaa'un inda rabbihim yarzuqun fariina bima aataahumullah min fadli. Ñun ñëpp ko jàng ci alquran ali imran. Alors ngeen naan ku dee jeex na, ngeen a dof, ngeen baal ma, ku dee jeex na. Subhanallah. Waaw sëñ Modou, waxtaan yi jeexut waaye nañ ko yemale foofu xaajul xaajaatul sax. Xanaa rek ma wax tuuti ci ku dem ci bàmmeel yu mel noonu, ci béréb yu mel noonu alxuboor, te bëgg faa siyaare ci loo xam ni borom xam-xam yi nga xam ni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko, wax nañ ko, ñu laaye leen ci biir tuuti moy di da bok ci li ñuy ñaanal ku fi bayiko la ci gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla kardante yalla lool nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben
1: allah akbar ñi ngi nodd de
0: jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba waxna ci majma majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam dal di nuyo ba nuppi dal di jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak dal di wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netti ci majma nureyni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako señ touba netti le kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxone sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dina la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku dégg lu bande yi di ngi ko dégg muni ah ñëmewuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj noni ci lama wax ni ma nit yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom bay sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep degg nañ li dey señ sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih
1: sahih kon nak bari nga ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alayhi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bi ñew ni ko man bi may dugg dekk bi rir dekk sangam bi may dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yon sallallahu alayhi wasallam pose question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron ba may dem waye bo ak legi matna wer mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti suratu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alayhi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagul xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko sédota jéxagul wa bokki dal ma ngi jéggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci dugg ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ moodu nañ yamalé fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jëm na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ca defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yonnata sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mënu ko bidal jissakum allah khair jissahi ño ngi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni def ma daan dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi di ko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

atta tunfiro ma tuhibuna wama tunfiro min sayin fena la bi alimun bi ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu degge lolu mom fa sase mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keri ñen wa Touba ci xanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dekk fa mu wagnu ko farni legi bërepp bobé jox nako Serigne Touba lolu moy lan tana lol bi ra'ata tunfiqo mimma tuhibun wa ma tunfiqo min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji Serigne Sekk am la ñam ñu xana ni Serigne Sekk jaxaso bu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëri la soxna am ta mbacké afi saoulah way li ma wax yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxna am sama wëlëri la wala Serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woornama ni ci sama ndort man daara ji fimne tay bu fekkonta ni tankam tegena fi mbamu xam ni daara ji doxé atta mele nak gadul abdund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may nimako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëru waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta xam za soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxe bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatu anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah taala bu ñu yalla defale tawfiq man naam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah taala inshallah taala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul ali sallallahu wasallam bi yalla dogale gamu gi ñi def ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da wax ni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma mëna wax ni musfe am rawatina suñu bokki bay xal yi nga xamni ñu wa kër manam wa sam faali sikkar su reey fi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ñoo ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi Serigne Cheikh Dione ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nekk di raax aka karo ci daari digeen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangou

ngoyal na ko aar yàqal la ko fu yàq yi dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyam sun borom mën na ko de baax nga lool waaye na nga xam ne yàlla la gën a baax insha allahu taala di gërëm ak a sant soxna Jeynaba Sarr moom ak borom këram seen taxawaay moomit ci gàmm gi ñoom nee naa leen wax dëgg yàlla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyen na sëkk bu ngeen ca dolleetee leneen nag daanaka rek damay xaw a diis soxna Daba Diume kasaalika nekk foofu ci Amérique di nuyu ak gërëm Alhaji Mbaalo Kebe doomi Alhaji Njuga Kebe la radiyallahu ta'ala anhu waa juróom wa yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande xam ngeen taxawaayam ci yoonu murit moom it kasaalika moom daa boole màggal ga ak gàmm gi lu ci nekk da lay yónnee gàmm gi sax moom da cee boole ñiwalaat boppam indaale fi beñe yi nga xam ne ñi sant Kebe bëgg nañ ko lool xam naa moo tax mu defar ko indi waaye ñi sant Kebe ak jaxata ñoom bëgg nañ ko jasakallahu xeyra jasaihin waa daaray sopp Serigne Moustapha Mbaye Sam ni ma leen ko waxee nga xam ni ci internet bi lañ xamante xuma ci ay whatsapp dajale seen wërsëg ñëw ni lii noo ko def ci gàmm gi jasakallahu xeyra jasaihin loola it defal naa leen ko ca mbaarum daara ja nga xam ni ci la jigéen ñi war a jànge insha allahu taala jasakumullahu xeyra jasaihin di nuyu sama jarbaat sëñ Moodu Kebe moom tamit xam ngeen ko taxawaayam ci sunu jëmm rek ak béréb bi naka noonu soxna Mama Diong Mohamed Cissé Mohamed Cissé de man damaa xam ndax Cissé la sant wala waaye sëñ Mohamed rek ku baax la ko wax ni léeg-léeg day toog ba yàgg rek mu yónnee ma ci Orange bi wala ki bi ni ma ëddee jàngoom rek loolu lay wax rek yem ci man la Mohamed rek ba tey sax jàpp gu ma aw santam dëgg-dëgg waaye ñu ngi koy wax rek ni ko yàlla gis na ko jasakallahu xeyra jasaihi jërëjëf jasakallahu xeyra jasaihi Serigne Ngagne Serigne Ngagne Mbeng di rakk ci Serigne Mor Mbeng boobu nekk Italie moom tamit kasaalika moom ak magam Serigne Mor moomu seen participation ci gàmm gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasakumullahu xeyra jasaihi yàlla na yàlla fay leen baat la boo xam ni wax naa ba tay ni baat bu woyof la ci làmmiñ waaye bu riifa suñ borom la ndax Serigne Touba nee na bokk na ci li ko tax a ñëw jamono mooy bëgg a dégg jasakallahu xeyra jasaihi kon nag maa ngi leen di wax ni jasakallahu xeyra jasaihi jërë ngeen jëf di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñëpp ak wëllëri yi ñoom ku ci mel ni ñoom Sëñ Cheikhouna Malé ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Sëñ Kosso Fall ñoom ñëpp di wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay ak mboolem ñi nga xam ni seen i njaboot dañoo ni fii ci daara ji ku mel ni ñoom Sëñ Cheikh Diom ñoom ak ñun ñëpp ñun daal gërëm nañ leen sant leen di leen wax jërë ngeen jëf seen taxawaay di sant Serigne Moodu Mbaye Thiam mi nga xam ni moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen mën di jot émission bi di ko ndokkeel ci taxawaayam moom tamit di nuyu ay rakam ku ci mel ni sëñ Moustapha Thiam sëñ Moodu loolu day fàtte woon naa la ko wax sëñ Moodu Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waa juróom wu tedd wa wuuf waa juróom wu jigéen wa soxna sa pen wallaayi ndeysaan ñu ñëw indi fi beñe bu bari la fi soxna si indi yàlla mitim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite jeexagul yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanteeg sa rakk moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man amuk cofeel ak bëggeel moom Serigne Moustapha Thiam ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit wallaay ndeysaan keroog daal moom damaa yéemu sax damaa yéemu goo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at waaye teewul rek mu ni day ñëw rek wallaay alxasib waaw teewul mu ni day ñëw rek te nag yàlla na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam ci kanamu njabootam insha allahu taala njëri ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun xëy na mënuñoo wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi
waye buñ señon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kon nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo du jëm du fulla kon jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yi lu te sante warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sante yalla te sante ko ba nopi doga sante yalla yalla amu soxla ci sante ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sante donte yeen beggu len ko ci waye dal ñing len di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika wer wi da téro rek mom boté guma gambu sax wer wi da téro rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addé gambo ngi nonu kon jere jef jissaka la waxe jissa yi mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fofu dal la ci mëna yam jere ngeen jef wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نان نان يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام دي ني تودي هي علوم الدين. ina biñ sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as-sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienter talibé aju ci mom kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna. honda bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamni sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yone lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu féké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mog la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ña ngay dugg ni jigen ña yeen ñangay dugg ne goor ña ñangay jaxaso ñangay teug ñangay fecc amul digle lu baax amul téré lu bon. mani lolu mo am keur iblis, lolu mo am keur iblis. mu am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. yahud bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax muhtar dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya muhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusu bijira. muniko yow muhtar dayman, man cheikh ahmed bamba ma ngi lay denk dila digal na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci alal kitabu ak njub alal kitabu sunna. muni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa nga taqo ragal sa borom deug deug ragal, te fo tollu ngay sakko xam lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah. nga moy ci ko di baril ay tiaxan moy po soko defé da nga reccu ëlëk. muné ko ma nglay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ
ci ñaawte fi muñ ci rasayaat yi yu naccoo di ko yi nga muñ ci yooyu nga xam ni bànneex ak bakkan ñoo lay xëcc di la ca jëme nga muñ ko boo ko muñul te jamono booba kat bi sëñ Touba di wax lii talibe bi xam ngeen ni jamono booba mën nañu wax ni yu naccoo di ko yi taxu ko tasaaroo taxu ko bari waaye rawatina suñ jamono bii nga xam da ngay gis mbooloo mu daje lañ fa nekk lépp dara niixu ci yàlla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci sëñ Touba waaye ñu féetale ko sëñ Touba moomale ko sëñ Touba wane ni sëñ Touba tax ñu daje fa mu ni ko na nga muñ te bul nekk aji tajjel aji tayel ndax aji tayel day na la wóor ni du ma sa sang ak maa sa mukk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fasbir ala ma yaquluun waajurhum ajran jamilan yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga muñ kàddu yi nga xam ne moom la nit ñi di teg saa boo waxee dëgg te yàlla tax daañu dal ci sa kaw wooye la tur wu nekk tudde la lu nekk féetale la fu nekk ñu waaye muñul rek parce que Allah ma yaquluun bu fekkee da ngaa nit nekk nit ku dëggu ñu ni diw dafa naqari deret mu ne parce que Allah ma yaquluun bu fekkee da ngaa teg sa tànk ci alal kitaab wa sunna ñu ni diw day daa weddi diw mu ne fas bir allah ma yaqulun soo waxee te wax ji nga teg ko ci diggante alquran ak sunna wala nga teg ko ci waxi sëñ Touba ñu ne dana am ñu jóg taxaw ni waaw daa contre sëñ Touba daa contre diw mu ne fas bir allah ma yaqulun bu te yem nag wax jurhum ajran jamilan seen wax jooj ñuy wax bu leen ko jàppe bu leen ko jàppe loolu ma nga sóoratu sumar ma sóoratu musamil naka noonu it beneen aaya sun borom ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko sëñ Touba waxee Mokhtar Deyman fasbir sabran jamilan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba nga suratul maharij mu ne yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doomu aadama yi dañoo jàpp ni ñoom duñu dee mukk yaakaar nañ ni bis penc di ñëw mukk mu ne mu ne waaye bis penc ci man sëñ Touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nag muñal rek te rafetal sa muñ ndax bis penc ci man yàlla mi ngi mel ni suba ñoom nag dañoo jàpp ni bis penc du mas a ñëw ñetteelu aaya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi min arrusul sur fi aqaaf na nga muñ ñi nga xamee ni sa natt nga yonent yi la fi jiitu woon noonu lañ muñe woon am na sa natt nga yonent yu la fi jiitu woon yoo xam ni buñ masaana wax lu baax wala ñuy digle lu baax di tere lu bon daañu leen fitnaal ñeneen ñi dem nañ ba rey leen ñeneen ñi ci des dóor nañ leen ñi damm nañ seen bëñ kon nag yawit na nga muñ comme ñoom naka nunu ko saalika ñoom sëñ Touba ñi wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ dikkee ñoom it amul luñ déggut wax nañ leen lu nekk dañuy woote wa nangam dañuy woote wa nangam am nañu àggoon sax di wax naan lii muy woote takk-takkal mboobu rek la bala ëllëg mu ni giim waaye booba moom xam na fi mu jëm xam na li ko tax a jóg mooy fas yéenee dundal sunnas rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag jamono yegg ci saa boo nee sunna gaa ñi ni bu ñu rey lan mooy sunna bu ñu rey nangootu ñoo dégg lan mooy sunna boo nee alquran nee na mu ne bu nu rey kenn mosu koo dégg moo tax sëñ Touba ni tanabbaoo ya ayuha ashubaanu ghaadakum ila alxudaal manaanu bu ni tanabbaoo ya ayuha ashubaanu ghaadakum ila alxudaal manaanu fi anna sunnata nabiina alamin alayhi afdalu salaati kulli iin kaadat turaaka rasmi daari qad afaa fisa samaani li mudhi lunafaa wa tabiha siyamu suyuuxi zawi lxudaa wa nuura wa rusuuxi isturika ixtifaau haathaari salaf li bidin qad suyinat bayna alxalaf sëñ Touba dafa ni yéen waxambaane yi doog a dugg adina maa ngi leen di yee maa ngi leen di xamal tanabbaoo ya ayuha subaanu mu ni bala ma leen a wax li ma leen bëgg a wax li ma leen di jëkka ñaanal mooy ghaadakum ila alxudaal manaanu maa ngi ñaan yàlla mu wammat leen jëme leen ci njub muy li ma leen bëgg a yee nag bëgg leen koo laaye biir moo di
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngoutu ko gestu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi nan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na mer gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tout dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jibña al unafa moy gañu jibña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mer reer gañu jibña ci bopam ñu fi nekkatu muni gañu jibña ño tak seeni bagage dem muni bagaño ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi ñub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak arashikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoño ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won te nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mënta am ma bone te nga jema melni cheikh isa jenn muni lolu asal munta am bone te nga jema melni seigne touba muni aw law lolu lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jema melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas taxna raw sax mas de muni serigne sosu nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sosa ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy wa ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tank al kitabu sunna serigne sa ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong légui moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax légui moy sunna ko ni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tollé fofu ta batay dom adama amagul passepassu kuko orienter ak reer bi gën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak li ñi tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañi waye ba legi jupta tic xam xam nga fini gañi waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alayhi al muqtafa li kasrati al jahl ala an nas iqtafa wa tabi'atha siratu al sahaba sayy al huda wa an nuri bil ijaba suma talahuma hudda al suyuqi sayy al tuqa wal ilmi war rusuqi sala alayhi man jalahu al muntaqa qudwata man lam yakun min ahli shaqa mulu wa bo gise lolu luko waral modi mun mom seigne touba dama gis ni sunna suf yonnati bi sallallahu alaihi wasallam indi won mom lañ sun napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bone ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidina ali karamallahu wajhahu gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni am xey muni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom dey lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot ta ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg tuddu cheikh ahmed tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mënu ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mune ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñu deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nopp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla na me ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla na me ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonante muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe bu meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasuli neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonante bi jaaron kep ko nga beug bo talé say loxo yalla bokk ni allahumma muni la am neena jaaral fi yonante bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxé gu dapeto jaaral fi yonante bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonante bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi sin tubani ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wamat ci xam xam ak jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xamni meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna Shadan la ilaha illallah inna taqsan shadan la ilaha illallah shadan muhammad rasulullah muni bo baba serigne bi day wamat talibe bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibe bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxna ko ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na muni and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada muni nako lon na len di yare
daf leen di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen ci genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ta gis kenn ku def chaay chaay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala ñu rabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni tambax ci geej gi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet seigne touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej gi way do fi ma ci ginnale per wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye perub or mom do ko ginnale ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wota ni xiyam waye amna bien yep xam nga legui gañu mom materiel lañu nawé ab serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon materiel daawu ñuko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye materiel daawu ñu ci naw ab serigne legui nak jamono yi materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adamay materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom seigne touba radiyallahu anhu waju ñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe seigne bu ma seigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab mune nako woorni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona djok mané lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari suturam li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topon xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lumuy jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ño jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gëntu ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw baye waliw la dom waliw domi domat wa ay bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu kula ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi way nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni mënaluma len dara jaamu di len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu anhu neena wajoju kon du genn li tolni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko wamat wa nafsu wal hawa kama abanu mune shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw mune nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sëdduk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mud bam neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid mune wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqh an yatasawwuf majid radiyallahu ta'ala anhu mune mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir ñu koy laye bir kep ku am xel ak ku amul xel la yamale kul sakin wa balid la wax ku am xel ak ku amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke da nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jalla nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekkul ci loxal kenn kulul sun borom rabbi sitwa jalla def ak dindi nekul ci loxal kenn kulul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn kulul sun borom rabbi sitwa jalla falak folli nekul ci loxal kenn kulul sun borom rabbi sitwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'atale ko kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way mu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tedd ci lekh bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moramum walli bi muy siara ci muy jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi sitwa jall muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma munawiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yakku murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw de jaano ko ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw jaano ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid señ touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko placeam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci loolu mom toyib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu salat wa yutusakkar salika dinul qayyima muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meñona julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meñona wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digeluma len ludul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeyti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf ji ci gën moy ji tégué ci al-kitab wa sunna ji tégué ci al-kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga sellal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ji ci gën moy nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga sellal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te sellutit amul njariñ wa taxone ci ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax nan wa kun arisan ala al ikhlas fi amalin wa khsal mura'ina khawfa nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan nga maytuniko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geejju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa wa lam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahatta lolu imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkone yar bu l'islam amna mune waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci mune a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top kamis li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu lepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla cipp ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ku nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajek waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy yu masna ñew koy wax yalla yoni man day dama bëgg dem ci yalla taxawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بن واي دا نيو نيو كي يالا يوني مان داما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو لول كاي نيك امنا في خا مان يالا داما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا مونيكو نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيغا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi juk tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi
qul amantu billah suma staqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup jup jup jup limuy bax bax bax limuy tedd tedd tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonenti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon messa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé di ko tax di wax di nangam ba kañ ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbi su jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite dom adam kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñ tuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg dom adamay am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talib yam lawon abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tudde khaqadun min al uluf moy temeri junni ak ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ayn bi yahuy wal mursalun mini muni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko waw ndax lim bi yalla sak ci an bi yahuy ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci walli wi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay walliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke walliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf si muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni walliw yoy ken doot len meuna xamé danaka walliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sa mbokh ci bir mbir ya sa mbokh lo gaay waye nak ñinga garder seen batin munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñagay jëfé bida ñom ñepp ñagay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamni yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo no pe gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusul nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadu rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna mun waye difu ko xana nek fanan leen ko no ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam par force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko no ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way
da camoufler rek da xawa nuro ak saway dong ba kuko gis defé ni saway sun borom neena koko jottiou ma ak mom dara du saway de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du massa wax nit ñi ni len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd di mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejji bi muy julli ci geejji xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom de du ko wax ndax lako ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la de yakarna ma djoul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji abdou wahab ni ko lutax muniko man na ci sun diine ji lu ngeen mënul ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji muniko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena man ko xol ba yag man sun borom li day suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lap xawmo won lumay dol waye bi bëgg ngir ndamal l'islam rek man ñokkat rek nit ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geej gi ne mu ne ma yeen seen diine ji kat ndekete man na li sun diine ji man waye batay des na mu ne ko lu des mu ne ko mak yow nañ and dem ci ndan foy kenn duñu indil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñu tegal ko yahoud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cëpp daldi koy indil ndabal.

yowat bi ne ko ay ci fadal mu daldi agn ba nuppi yowat bi ni ñokkat ni ko nañ dem muna mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji muna mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxas ba nuppi daldi may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ño sant ñuy partager sun diine daf ño sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té le sen karama di fegna té le sen karama di fegna lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne tu waxna ko ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida walasimo man la yasalu abida li rabbihi ila huda aw khaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man mala waxon ci masalikul jinani la fakhtabiri rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay mo xalnu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radi Allahu ta'ala anhu seigne touba yenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jambar ko muni waw muni kay mo wax la nak ab serigne numuy mel muni ko numuy mel muni wallahi man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba ne na serigne bu ma serigne wallahima man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeudi rek lañ jibar de waye sangara do nga lay nan sangara mum sangara rek la sangara mum meunta doon sangara ba yag mu doon mew sebeudi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne mat serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiya man na tu di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax gënaaw japp na ni joxna serigne bi adiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom loolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe adiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe adiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam cheikh ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakkona joxe adiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekkante ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko seddate xol neena bisangi ñew mune la sigget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah.